0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Kahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa butang.
2: Salamat kayo. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag nga nata sa last portion sa atong edisyon karong adlaw, mga ka-vibes. Unya, ato nang isgutan ang nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karong adlaw, mga ka-vibes, ang 14th day, ika-14 ka-adlaw nga pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya, ang gipaabot nga testigo karon alang sa prosecution, mga ka-vibes, mao si State Auditor Sailin Del Campo. Usa sa mga kininiang auditor assigned sa COA Intelligence and Confidential Funds Unit Office, CONCOA ICPAW. Diin gipaabot nga karong adlaw, mga ka-vibes, iyang ibutyag. Ni basta-basta iyang ibutyag, ha? Take note of this, mga ka-vibes, ha? Kung kaniadto nagisgot lang si kining attorney Roderick Wamil katong kani hepe sa ICPAW sa COA, ha? Nagisgot siya 800 kapin ka mga acknowledgement receipts, ha? Katong AR nga ang pangan nga weirdo kayo gawa sa panganog chichirya na gingal na nitong si Andy Lim pertingit ngita matod pang attorney Lorna Kapunan, mga ka-vibes. Laliman ka, Andy Lim. Unya gipakampinan pag si Fernando Pikit na kadakumpi yung aron anang Pikit. So, ang giskutan kaniadto ni Attorney Wamil, mga ka-vibes, 800 kapin ka acknowledgement receipts nga apil lagi to nga nilang Mary Grace Piatos, niya kato si Andy Lim, og si ang mustan out kid lagi para nako kung gitan ang mga listahan, naapa ditoy si Gabriel Bisaya. May gani kay wag i-appeal ang apelido dere sa among kauban, mga ka-vibes. Bisaya may na isgutan dito. Kana bang pagkakuya og na-appeal pa nga sa among kauban dini? Among good may kauban nga Gabriel sa nang first name, mga ka-vibes. Ha? Boy, among haring kangi sa among IT dere sa 93.1. Si Gabriel Bisaya ang last nga nakahisgutan dito nga nakadawat lagi og confidential og intelligence funds gikan sa Office of the Vice President og ingon man sa DepEd, mga ka-vibes. Kung si Attorney Wamil nagisgot og

0: mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Inana, kaimportante ang testimony karong adlaw ni Sailin Del Campo nga magsugod karong alas 10, apit na. Ha? Tanaw na tog unsa kay mga surprises ni ini. What we remembered nga si Auditor Sailin Del Campo, she is a CPA, nibutyag nga bugtong si Vice President Sara Duterte ra ang kalihim sa DepEd nga nahatagan og kining confidential og intelligence funds, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ni timang si kabibes Alves Kumaling, kabibes Sir Tonton, sa ako lang ka ng mga DDS, puros, okay, puros why, ano sa kaani sila, okay, okay, kanang kabibes Alves, sorry nga hindi na ako mabasa ang tanani mong gihaguan taon og pislit sa cellphone ha, kay nagtamod ta sa lagda sa kafisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. I hope you understand, kabibes Alves. E kuan ko nung kabibes Alves, kana bang i-tone down o gamay kay atong basahon din eh. Lisod, kana na ang di lang punta ang ako lang advice, kabibes, nga let us not resort to kanang manungo bitaw ta. Ato lang na silang iampo ka, kabibes. Ato lang i-reverse psychology. Ni kuan manggod ba? Tinuod manggod ka ba si tao? Kanang di na mo masabtan. Pero sige lang ka vibes kay na may ginuogin nga nagtanaw sa taas ba? Wa lagay kanabang dautan nga ha? Mo lungtad hangtod sa hangtod dinis kalibutan ka vibes, believe you me.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So anyway, karon unsa na kay reaksyon na po sa mga DDS kay imagine this sa 4,000 kapini ka acknowledgement receipts. May tagnanag itinuod nga pangani ni. Ang ako arabang nahibawaan kay anhin na mabutyag itong mga pangani nilang Milky si Kuya, nilang Kukoy Bilyamin. Ngilngiga o si Bilyamin mo maning apelido sa sikat kaniadto nga ganganlan nilang Black Superman. Si Elpidio Yoyoy Bilyamin, mga kabibes. Player kani adto sa kininiang Crespa Redmanizers. Oh, mamaog ngan. So, atong tanahon kung unsa ang mga bagong ibutyag na informasyon apan direct examination. I don't know, kinsay mo direct. Si Attorney Lorna Kapunan baka gihapon. Kaya si Attorney Lorna Kapunan gali gihapon ka ba? So, alegre na sa ang impeachment trial karong hapon. Sure, give ko ana. Masudip pa na sa ning kontra niya ang iatbang nila kadto gihapon si Attorney Christine Ferrer daw na munbon oy kay kun kay numdo mo sa nilabay nga kining trial, mga kabibes, katong 13th day nagpalig-alig ni si Attorney Ferrer nga Your Honor, og imong kanabang hubaron i-translate ang iyang punto, ningon siya nga dili mi mo dawat ana ilang acknowledgement receipts kay why pirma and so on and support unya wa na namo gimark an ingon bitaw si Attorney Lorna Kapunan nga murag iyang getrap ba si Attorney Christine Ferrer na hala supak man kamo sa among mga dokumento, kanang inyong dokumento atong gabiton ha unya ato na pirmahan, pirmahan namo, pirmahan ninyo. Nya pirmahan sa clerk of court kay kasamok ba nimo nga mutan aw para ba kog Odyssey karong birnis. Wa na buhat in tao nay. Ako gitan-aw laging facial expression na Attorney Christine Ferrer. She was really embarrassed. Nabangwa ka magdahom ba nya pagpa nila pa magpinamay ka sa mga millennials nga naminaw ron. Kana bitaw magpaalig-alig ka, murag na kaybaw gi katanan. Ha? Sweeto gi katanan. Pinamay kay ka pero giing na bitaw ka nga sige kag supak-supak, sige kanang imong dokumento atong gabiton. Musupak pag yun ka. Agsus. Ang naong lagi ni Attorney Christine Ferrer taga Davao City ra ba ni ka vibes? Ha? Tan-aw lagi na ako na usaboy. Ha? Imbes nga puwa-puwa, oy, mura magdang loose pad.

0: Because mga ka-vibes, ang gibuhat karon sa prosecution, or rather sa depensa, tanan na lang mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. Ilang babagan? Kung kainom daw mo, doon na statement ni si Vice President Sara Duterte nga wa lagi kunoy ebidensya batok niya. Ha? So nga, di ba na ebidensya nga ang nipirma sa kantong mga dokumento nga importante kayo nga nakadawat og confidential og intelligence funds ang buhatan sa presidente or rather vice presidente og sa kanang Department of Education, pirmando man ni Sara Duterte. Ha? Unya gipangutan na si kinini ang katotoang state auditor nga si Attorney Roderick Wamil. Anong kaibaw bang ka nga si kang Vice President Sara Duterte na nga pirma? Niingon si Attorney Wamil nga kaibaw gyud ko kay ni submit man na siya og specimen signature nga rin amo. Mo nang kaibaw ko nga iya ginampirma.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So pintok og do na gyud punto ka vibes, ha? Tempa ha, kanana ang nalaubyan din ako ni sa si Kabayos Waitao. Pasinsa Kabayos Waitao, ha? Matod pa niya hambog kayo ang mga DDS kabibes nga ang ilang tatay kuno daganong project pero og atong pangitaon og asa ang project sa tatay ninyong karton mutudlo dayon sa Sisilex unya akong gigugol gigugol sa tatay akong gigugol ang flood control ni Digong kabayabsus 13,000 ang nahuman ko doon ni Digong nga flood control lipay kaayo sila pero akong gipangutana og 13,000 ang nahuman ni Digong nga flood control dapat unta wala na ibaha ron sa ato pagos projects butbot to ni Digong ng lupa ng ilang kaspa sa kasuko kabayabs. Mga bitaw na ka-vibes nga sa akong gisgutan ganiya sa dihang gi-anunsyo ni Ombudsman Boying Remolia ang investigasyon sa mga flood control projects ni Cebu. Palagun sila ka-vibes kaya nga nung i-appeal pa kuno ang naitabo sa panahon sa Duterte administration kay bahaw na kuno. Anyway, so much for that ka-vibes. Move on tag isyo. Karong adlawa, alas 10 na magsugod ang 14th day sa impeachment trial. Unya, maulag ito mga kabayos, ito magsilbi taon. Ay. Ha? Nga, muingon, why ebidensya? Pero ang nipirma sa mga dokumento, Sara Duterte. Nailaing Sara Duterte kas kalibutan o Dennis Pilipinas, kabayos.
2: Pinawa!
0: Bitaw na nga guwapay sa si Vice President Sara Duterte sa. Siya tay nang atubang oy. Abugada go na siya. Ha? Karon tanaw na tog unsay ilang depensa niining 4,000 ka mga acknowledgement receipts. Ang ilang mangong punto mga ka-vibes nga wa man na giwaldas. Ha? Do na may nakadawat niya na. Unsay nakadawat ka mga alias may pangahan mga ka-vibes. Unya gisubay dito sa Philippine Statistics Authority kay sila naman ron ang kananaang maggunit sa kanang kaniadto gunitan sa Registrar's Office. Tuwa naman dito sa PSA tanan. Walay birth certificate. Unya wa say death certificate. Unya wa say record ito nga nangaminyo itong mga tawhana sa ato pa fictitious. Sa ato pa non-existent. Unya mo na yung gitagaan sa kanang tipik sa 612.5 million nga confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President og sa kining DepEd mga ka-vibes. Sus, ginuo ko. Grabe, kaklaro anong pangawat, oy. Then may ngunday sila nga, ay may inyong ebidensya nga gibulsa na ni Vice President Sara Duterte nga na magani ng mga acknowledgement receipts. giklaro bitaw sa lagda sa Commission on Audit nga kinahanglan the documents mo sibo. Sao na ni mo nga pangutan ano kinsa ang klarong nakadawat, mga kabibes? Mahingon man sila, adili ay kay confidential man to. Confidential din na. Sa pagpangawat, wa itaw ng wa na gilakip ka ng giingon nga confidentiality, oy. Ha? Ako rin maingon nga klarong itong pangawat. Ha? Maingon sila nga saan nyo pagprobar. Ha? Ah, kisa may ni sulte ni Ana. Ha? Si Ramil Madriaga nga kanhi leader sa politika ni Vice President Sara Duterte. Nga mo ay nag-organize ni atong sa dihang nag-entertain pa si Sara Duterte nga mulan sa pagka-presidente. Nag-organize sa gitawag nila og Inday Sara is my president isip. Ha? Ambot lang po og ipatawag ba ni himuon ba ning witness sa prosecution panel, but the way I read the situation, mga kabayes, basin galing, dili na nila ipatawag sa witness stand si Ramil Madriaga, mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matut pang kabayes, way tao, maoray alias nga naay perma kabayes. Tinood ka gid kabayes. And I remember mausad ni ang komentaryo og kanana ang reaksyon ni prosecution counsel. Nga diya nag-practice diri sa Cebu si Attorney Amando Virgili Gutan, nga kung alias ganong dunay perma sumala pa ni Attorney Ligutan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya lain nga nindot kay nga punto nga gipadayag ni Attorney Ligutan, ha, nagtanaw mako sa mga interview niya sa mga kauban na tos buhat ningon siya og tinuod pa na nga kana bang liquidation ng ilang gibuhat. Nganong wa may kida? Nganong wali butal? Pananglit ang kanada ang gihatag 10,000 pesos nga gipalit nga item, mga kababs, kunuhay. Ingon si Attorney Ligutan nga og mapalit gan ika. Di mo na fix ang presyo. Doon na gunay butal, ha? 99,958,000 pesos. Unya matun pa niya, sarado na ipirmi ang presyo sa mga ugduna, mangkali sila ipaliton ng mga pagkaon o medisina, mga kabayes, pagkatoy-toy anang rasuna. Ang gawas niya na nga waikida, waibutal, maulagi na. Ang gipunto ni Atty. Ligutan, alias mangka, ganong mo pirma man? Pirma di ang nangalias.

0: La Chica. Full name is Colonel Raymond Dante La Chica, kanihepe sa Vice President Protection and Security Group, BPS, Vice President Protection, kanang and Security Group, mga kabibes. Gikani og katong usang nga si attorney naman Colonel Dennis Nolasco, ang security officer sa DepEd o niya kanang deputy commander sa Vice President Protection and Security Group, mga kabibes. Gikani ka Vice Fred Gilmore D, kabibes Tonton, related sa gisulti ni Y. Tao, kanang mga tuytoy nga DDS, maayo ra na silang musulti nga daghan kaayog accomplishment si Digong og Sara, pero kung ipa-enumerate gani sa ila ang mga accomplishments, wagi na sila matubag. One time bitaw gitubag rakog bangag ka kay nangutana ko kung unsa accomplishment sa duha. Tinuod yung kakabibs. And by the way, ha, kanang wa na ko matubag ni ini si kabibs sa White Tao. The truth of the matter is this. Kanang ilang gipangangkod nga si Silex, it is never the project of the Duterte administration. You know why? That is a project endeavor. What a... While natukod na panahon sa ilang administration, in fact, ang planning ana sa previous administration, pa kabibes, awa mong baybong, anong pabayroon man taog tool o government project pa na? It is a private project in town, eh? Ako kayo nahibawa na na ang kanang original yung katagiyan na ni Ana, yan na nang gipa, yan na nang gipapalit sa lain, yan na nang giplip, ginansya na siya ni Ana, mga kabibes, ang nagpaimo siya na ro'n ang bago nga nagduma sa kanang sisilex na to, Cebu Cordoba Expressway, ang taka, bitawag pa nga ko ng mga DDS. Agi ka ni Kabibs Benjamin Hildore, aron unta transparent giapil og ABR ang gihatda ni Madriaga. Yeah, dapat unta to Kabibs Benji, but I don't think so nga doon na ni Ana si Ramil. I think this is the reason nga nung tanaw na ko, it looks like kana na ang basig dili siya ipa-appeal sa prosecution isip testigo nila. At taksakto gin yung punto ni Kabibs 6028. Kabibs Tonton, ang sisilex time ni Noynoy Aquino under PPP, pataka lang angko ng DDS. Bitaw, ha? Mo ginay akong giingon ninyo mga Kabibs nga ilang giangkon nga kanang sa ilan ako nung administrasyon, pag sure boy. Yeah, ubos sa public-private partnership on PPP, mga kabibes. Anyway, so karong buntag ipadayon ang 14th day sa Senate impeachment trial. Unya, mahapit na magsugod kay LSGs man. Kay kutob raman ilang alas 3 ang ilang kanang impeachment trial, mga kabibes. Kay inig 3 o'clock, magsugod naman sad ang kanang regular session sa Senado, mga kabibes, nga usas at nga na to kung muto nga barong adawa si Senator Lorin Legarda, kay ang akong pangagpas din na to mabalik kay basig dakog posibilidad nga mangayo itong asylum dito sa gawa sa nasod, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni Kabibs sa 6028, pagkaluoy ani, please DDS wake up mo, giilad in town. Matod pa ni Kabibs sa 6028. Unya kinini ang matod pa ni Kabibs White Tao, niya pa gisuwayan gani kong ilad sa mga DDS Kabibs, abi nilag dili ko taga Cebu kay kana ko nung second breed sa upon kang digong kono kabibes, grabing katawa kabibes. Adi tao na tinuod ay ako dihang ko pag blessing ni anak, mga kabibes, nidala kong muhingan og kinsang presidente, ha, but definitely dili gina sa Duterte administration kanang Marcelo Fernand Bridge. The reason nga nung gingan lang nag Marcelo Fernandez

in honor of the late Chief Justice og nahimo sad nga usas mga respetado kayo nga opisyal sa gobyerno, the late Chief Justice Marcelo Fernan E. Cebuano, mga kabayos. Mga kabayos, alas 8:30 naman, mapusak ko sa alang sa mahinungdanon kayo niya inigumani ini at yung isgutan na ning thrilling sa kayang istorya sa kining giingon nga honey trap nga tinguha nga laugan lagi mga maingonta mga babaeng mugbog lupad si Executive Secretary Ralph Recto Palihog. Standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes Tonton.
6: Arangkada sa buntag.
7: Salamat kay alas 8:33 na mga kabalbs. Ako lang yun yung tibawaso ng Seselex ba? Actually, kaning Seselex, prior pa ni sa Duterte administration taong noy. In fact, ang tagiyan ni ini kabalbs ha, iyan ni sa bilyonaryo nga si kining Ginganlan og Manny Pangilinan. Ang Metro Pacific Tollways Development Corporation, MPTDC, Jaime Ganz, gobyerno taon Anoy. And this was realized in January 2016. Kinsa pa may presidente taon sa January 2016? Dili pa man taon si Rodrigo Roa Duterte. Oy.
6: Arangkada sa buntag.
7: Ang iya, siya na lang nagkapahimus kay ang full implementation sa iya ng mga administrasyon. Pero pagsugod yun. In fact, credit is due to Debasionary, I call him that way. Ha? Ang kani mayor o nahimong kanang cabinet member sad, si anhing Secretary Adelino Adisitoy, ang garbo sa lungsod sa Cordoba. Na siya gay, nagdamgo ni ining third bridge, manilitawag nila sa Sisilex mga kabibs, ang Cebu-Cordoba Link Expressway. Mao nang ginganlan og si Selex. So hinaot nga we will disabuse the mind sa mga Duterte supporters mga kabayt.
6: Arangkada sa buntag.
7: Alas 8:35 da, so padayon ta nining akong gibuksan kaganiha.

0: mo ana. Bisan to, nung mga model ni sila. Ah, mga ka-vibes, pero maura ko ng istorya ha. High-end rato sila. High, rather high-class rato sila mga ka-vibes, pero magod gihapon. Ha? Kay, naghatag ka o kananaabang, ha? Panandali ang kaligayahan o sa Tagalog pa. Oh, mabay, buglupad ka lang gihapon. okay. Matod pa ni Kabaystad Barito, ang inihintay ko pa ngayon ang 51 billion na flood control ni Pulong. May, may kaso sa Davao ang baha kasi. Doon grabe rin ang tanong kung saan napunta ang 51 billion. Ang tanong mo, Kabaystad Barito, ganun din po ang tanong ko tungkol dyan. Ha? O niya, gikan ni Kabaystad Waitao, si Loren o Gliandro. Kagrabe ganunin mo gamit og termino ni Kabaystad Waitao. Di na ko masaho ng sunod nga termino ni mo Kabaystad Waitao. Muli ito basta mo daog pagka presidente ang ilang queen Sara Kabaybs. Dako lagi yung posibilidad nga di na ito mamalik. Alam, binagin si Loren. O niya, honey trap, pero sila ang natrap Kabaybs. Anyway, ang development yun ni Kabaybs. Si NBI Director Melvin Matibag, nibutyag, nga doon na sila ay kanang nahipos nga ligyong ebidensya. Unsa ang ligyong ebidensya nga ilang nahipos? Doon na sila ay CCTV footage, mga kabibes. Kung diin, naa dito ang meeting in two instances in June. June 15 and 26, mga kabibes. Nga naa dito kini si alias Ken, nga naila naman ni si alias Ken nga si Lito de Guzman, ang talent manager. Unya na sa ni dito katong girecruit nga upat ka mga model nga maoy kanang gihaylog sa lapi. Kay lagi mohimo sila gitawag og character assassination. Ang una ni honey trap, pero dili gyud ay i-consummate ang nga makigdog sila ni kinini ang Executive Secretary Ralph Recto, apan mohimo sila gapidabit nga doon na sila gitawag nga sexual act with Secretary Recto. Apan di ni tinuod, mag-andam ra sila og apidabit. O sigon pa ni Director Matibag, dito sa diining maong CCTV footage ka ilang nahipo sa ilang mga investigador, mga kabibes. Mismo si kani Congressman Jacinto Jing Paras, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Di nakamahain akong mga DDS niini kay kagahapon akong gipadayag ang kantong tubag ni Attorney Mark Tolentino nga bali ng istorya. Dili ni ingon niini ang istorya. Kani nahitabo ni 2025 pa, ilan lang gibali na unan ra kuno si Congressman Jing Paras sa NBI, mga kabayos. Pagkatoy-toy po na ng istorya, ha, Atty. Tolentino, O niya, gawas niya na, nasa dito ang upat ka mga abogado nga mo ay may preparar sa apidabit alang nining upat ka mga model. Ha? Niya sa on, animo pagnigar. Nagunsa may ilang istoryahan dito. Nag-scout sila, gira tali sa Amerika o sa Iran, mga kabibes. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, ang unang yung engagement was May 26. Kundi ay nag-storya, ni-reach out si Congressman Paras nga to ni ining talent coordinator nga si Lito de Guzman. O ni Ron nga aligri lagi ni. Kay saan na ni mo pagnigar ang kanang CCTV footage, mga kabibes. Kapait lang god ba ni ini ba? Kay Kenis Jing Paras na damay gitaon si Ambot og siya basat ang mastermind.

0: na link man ni ngadto ni ni Bataan, rather Batangas Congressman Leandro Libiste Bacabives nga kontras politika ni Executive Secretary Ralph Recto.
1: Arangkada sa Butang.
0: Matod pa ni Kabayos Benjamin Hildore, may pa manghimo ang tanan nga Philippine officials nga muas og asylum sa Europe og village og new PH village. Nindot sa nimo og suggestion ka vibes sa kananaang ka vibes Predoy. Or rather ka vibes sa Binji kang ka vibes sa Fred Helmordi. Master of Ribbon Cutting Raman Town to Sidigong Kabibes Tonton. Tinood yung kakabibes sa Fred. Kay dili lagi to ubo sa ilang termino eh. You know, where credit is due, ako believe yung ko ni Aning Noyadi. I call him Noyadi kay inani. Just a disclosure, nag-abot pa niya to sa kastasyon. Kuhaan pa siya niya to, nang laban pa niya to si Noyadi, si former Secretary Adi. Member to siya Slodabi, nag-abot pa lagi mi. So it was really his dream to have the third bridge mo na nang si Selex. Nga bisa ka kage og di lagi ka mabayad mga ka vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Gikan ni ka vibes okay. Ka vibes 5598 og mahimo unta nga makontrol ning Donald Trump ang Pilipinas, mayo unta kabayb si Trump na lang atong pakupton aning Pilipinas, may atong papatuntunon aning Pilipinas. Wa na jud ni uwaw ang mga politiko kada adlaw may siyuhan jud sa kakurakot ang Pilipinas, masakito na jud si si AIDS unya ang pangkurakot og mahimo pa ka vibes mayong pingkulan ko nung kamot pero ka vibes saan taman nga ang atong pinanggang Pilipinas kahinomdom ka si kani Presidente Manuel Quezon o siya to yung giingon nga better to kana na ang mas maayo pa ko no nga kanang kitag yung mga Pilipino ang muduma sa Pilipinas. Kanang it's better to run kadiyot lang ako lang ni i-quote yun ang gip luwatan nga pamahayag ni President Quezon. Kanang doon ay nindot kayong pamahayag si President Quezon ni ini mga kabibes. Nga kung unsaon pagduma ang Pilipinas nga sa panahon sa Commonwealth Government nisulti niini si kani Presidente Manuel Quezon mga kabibes nga og imong subayon grabe kayo ang iyang gisulti ha. Ningon siya ay I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans. Muna'y pamahayag ni kanhi Presidente Manuel Quezon ka vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Sa ito pag ato ning Hubaron, ingon siya nga palabihon pa kuno niya nga ang nasod nato kana na ang mahimong daw impyerno nga ang magduma Pilipino kon itandi sa mura kinig langit apan ang muduma mga Amerikano mo ni pamahayag ni kanhi Presidente Quezon. Well, it was just a hyperbole, a figure of speech kay he really wanted independence. Mabitaw tong iya gitong tinguha nga mahimong independente ang Pilipinas mga kabayes. But you know ang Pilipinas og atong subayon sa milabay ng mga katuigan, we were doing well in Southeast Asia. Pero unsaon taman lagi mga ka-vibes, nasugdan man mag mga kukhan ng mga politiko, boni, nahitabu ron sa atong nasod, atong pinalangga ng nasod ng Pilipinas mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes, way tao, si Atty. Tolentino ka-vibes, toy-toy yung nag-utok kay member mo na sa KOJC ni Kibuloy So ato pa mituo siyang appointed son of God si Kibuloy. Kung tanaw ka vibes ng racket rapo sa attorney Tolentino. Hanggang kailan kaya matauhan at magising itong mga DDS? Samakin mo ba si Sir Ton? May kasama ako sa work. Sinabihan ko na simple logic lang kung talagang wala talagang kasalanan si Sarah, bakit din niya harapin bakit din niya harapin ang kaso niya at patunayan sa buong Pilipinas na wala siyang kasalanan? At sagot niya ba naman si Sir Ton, saan ba daw ang logic kung di humarap ang may kaso? Guilty na. Wala na talagang malala na talaga ang DDS virus, saradong-sarado na talaga ang mga utak. Yan ang nakakapanglumo kabayb Ted Barito. But you know, I am still praying nga kanang ang kaayo maoy mupatigbabaw ni ining tanan kay kani ha panang late og di gini mabalik si kwan si Loren Legarda. Tanaw nako mga kabayb, musamutig ka demoralize ang mga lumalaban ng mga senador ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Waman to, hadlock man to si Loren nga priso. Karong laging adlaw, crucial kayo. Waga ni si Loren Legarda karong adlaw, mga kabibes. Atol sa pagpahigayon sa kining Senate impeachment trial. Ako mo ingon nga dako kong posibilidad nga di na to babalik. Ang nisulte ni Ana nga ang iyang pangagpas din na mabalik si political commentator kanhi Secretary Ronald Llamas. So ako sad basta di siya mutunga karong semana ha. Kaya iyang pananghid August 3 to 5 raman tong iyang medical leave, dakog posibilidad nga di na mabalik si Loren Legarda. Basing pagani hasta po ng iyang anak nga si Congressman Leandro Legarda Libeste. Kay hadlock yun lagi sila. Kay kanil laging plunder tanawa na sampulan si Kitsa, si Rito Rodante Barcoleta. Sa una, sabaan kayo. Sa pagsaba ni mga tua na makaspresuhan, mga tawa na lang ta. Sa mutas Leandro, kay nagpatong-patong ang kaso, siya ay gitumbok. Og imong subayon, he could be the mastermind ining honey trap nga ang target si Executive Secretary Ralph Recto, mga kabibes. Laliman ka, matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, ilan ang gisomon kining upat ka mga abogado nga nasubay na ni naguwat lang yun ko karong gipanganla naman si Attorney Roy Rundain. Unya ang kapait lang ni ini kay doon na rabay mga bagong mga doon ay usa matod pa ni NBI Director Melvin Matibag na bago pa gini nakapasar pagka-abogado, bago pang nipasar sa bar exams last year 2025 ng bar exams ato pa matod manggod ni NBI Director Melvin Matibag seryoso kay ni nga pamasangil nga kung ang usa ka-abogado magtumo-tumo bitaw. Matod pa ni Director Matibag, this is a violation of the canons of lawyers. Unya, daghan pa to siya gihisgutan nga posible nga madisbar kining maong upat ka mga abogado kabibes ang gisgutan ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang kanang code of professional responsibility and accountability kon CPRA usasada. So taghan kayo og kanabang labats o ang mag-ina nga si Senator Loren Legarda og si Congressman Leandro Legarda Libeste. Kay ngano gawas nga nag-ungong ning kasong plunder batok nila tungod sa kanang paghatag og prangkisa nga to ni Congressman Legarda or rather Congressman Libeste kalabot sa solar project nga wa gyud matuman in town. Na-involve pa siya ni ining kaso sa Ha? May kalabutan na Executive Secretary Ralph Recto. Remember, Ralph Recto is the little president. Ha? Kana na ang siya maoy maingunta usas mga gamhanan diya sa Malacanang pagkakaroon. I don't think so that Executive Secretary Ralph Recto will just take the sitting down. Madinood gini si Ralph Recto, mga kabayos niya, madinood gini si Congressman Leandro Leveste. O ikaw, Congressman Leveste, mabalik pagkakas Pilipinas.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, mauni karon ang thrilling sa kayo, mga kabayos. Kaya kining baw ka, mga kabayos, ang nagdaagis kung tigaw ning tanan kaning taga Negros nga si ha, Congressman ha, Jing Paras. Kaluoy's Ginoo. Kapila na nini attempt ka mabalik siya pagka Congressman dito sa Negros, pero sige rin kita ang siya kapil di ka vibes. Saan na ni mo? In fact, akong itanaw bitaw si Congressman Jing, he used to be anang usas mga makabaong congressman ba? Pero ambot, naman gani balita nga doon ako ng congressman nga tumbok na nangawat ko ng cellphone. Ha? Puparehas ba niya nga siya baka to? okay. Ningon si Kabayos Waitaw. Kita ko sa interview ni Elmer Francisco, Filipino scientist, ni Sis Drilon Kabayos atong pandemic. Gignore ni Digong ang ilang mga jeep. Ni Digong kay ang gipalabi ang made in China kay makakwarta sila si Digong o Tugadi o guban pang ahensya sa government. Doon na kay punto ni Ana Kabayos Waitaw. Di na lang ta mag-iskot bahayin, Ana. Kana lang yung kung kahinumdo mga Kabayos Puting mahala space mask niya to. Wa sila. Wa taon sila gabae. Parka-prangka pagka-istorya, pagka-barat sa space mask ron. Ano niya to nga sus, ordinaryong face mask, tag 20 pesos. Taon po doon, grabe pagpahimuhos nila ba? Good morning, Sir Tonton. Dili na itong mapalik si Lorin, sir. Magpakita na lang itong picture nga naka-wheelchair o naka-neck brace. Salamat, sir. Gika ni Kabayb 9255. Gika ni Kabayb 0792. Kanang Jing Paras. Ugli babalikod, sir, naanay something in common mga losers sa ilang probinsya kaya wa kadaog pero gi-idolize aning mga uplok Cebuano. Matod pa ni Kabayb 0792.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Well, tinood, both of them are political losers. Si Attorney Libby Baligod, ha? Pildi dito sa Leyte. Ha? O then si Jing Paras, attorney sad. Abogado sad. UP pagkinabata ni si Jing Paras. Pildi sad. Dito sa Negros Oriental. Ha? Huwag itsa kadaog ni Congresswoman Jocelyn Limkay Chong dito sa naasoy nila nga distrito sa Negros Oriental, mga kabayos. Tawa ko kay kita ko sa mga interview ni Jing

0: bayan, boy, para sa kanilang sarili. Parehas na ni sila ni kanhi Congressman Mike Defensor. You know, mga kabibes, they are all political operators. Nga gani, nabutyag karubag o nga usa si Mike Defensor sa nagtinguha gyud og destabilization sa Marcos government. Nga, where is he now? Tuay town. Nga, samtang kita, di adiri, si Mike Defensor nagunit ron sa kananaang rihas dito sa Quezon City Jail, mga kabibes.
1: Arangkada sa Bugutan.
0: So, kaniadto na sila sa gobyerno. Unya, obviously, mangyod, ganahan silang mabalik sa gobyerno kay nindot kita galing ng naatas gobyerno. Eh. Ha? Kay, ganahan mo gid sila. Unya, nasi uban lagi nga magpada. So, nagpatong-patong ni tanan, unya, ani ni mo masubay ba unsa ang kalidad sa mga lideres gana sa Duterte faction? Ha? And the latest is, you know, Pia Cayetano. Ang nabutag kang Pia Cayetano nga ang iyang 4.7 billion, ha, take note. Apil sa ni sa mga gigasto sa mga questionable nga proyekto dito sa Taguig. In fairness noon, matud pa ni Senator Ping Lacson, ila pa ning palauman, pero nahibong sila ngano nga ang 4.7 billion tuwa mangigig-concentrate para dito sa Taguig City, mga kabibes. Matod pa ni kabibes Ted Barito, para sa bayan, kabibes, dili para sa bayan. Of course, gikan dito ni kabibes Roy Tao niya, ni kabibes Ted Barito, alam mo sirton, ayaw ni Jing Paras. Yan si Jing Paras, matalino yan. Kaya lang yung talino niya ay inilagay niya sa kanyang talampakan. Ang isa man ginagamit niya sa pagmumura at pagbabanta. Mao po na hindi difference agad. Tinuod niya na, ang moral lesson lang good ani Sir Ton, sir nga sama aning kawatano, Ligarda og Barcoleta, before mo magsigig criticize, make sure nga wala pod mo'y mga kabuang aron dili mo mapagawa.

0: sa Play Store og mahimo kabayabs Almera Hinares. Kay pao ko ang imong dughan, ang imong kasing-kasing og kanang utok. Ada agyud kanunay sa 93.1 FMR, your favorite music radio, kabayabs.
1: Arangkada sa butang.
0: Kana si Lakson kabayabs, wala agyud na katilaw bisag usa ka boto nako. Kay nailad ko ni Ador Mawanay nga tumutumo ni Depensor. Bitaw, tinuod. But dili lang yun tingali. Ako moingon ka, vibes, ha? I'm about to close the program. Nga, the presidency is really a destiny. Si Senator Lacson, kaduha na na, nagtinguha nga ma-presidente, pero he didn't get the majority of the votes. Muna nga, kutob ragit sa Senador. But right now, matod pa niya, ang ako na monitor na kung sa niya ka-interview, lahat ng ginagawa nila ngayon para daw sa bayan. So sino at munta nga tinud-on gini ni Senator Ping Lacson, mga kabayan? So niya, karong buntaga, an hour from now, atong sundon ang 14th day sa Senate impeachment trial, samtang ato sa ning sundon nga honey trap kay Alegre ni mahibawaan at magbabalik pa ba sa Pilipinas si Batangas Congressman Leandro Leveste o ang iyang inahan nga si Senator Lorin Legarda nga nagatubang sad kaso nga plunder nga naanakaroon sa preliminary investigation stage. Mga kabayos, so anasag ko yung oras unya kanang Martes man ron, magdungog yapon ta og mga dawa din lamang sa atong arangkada sa butag. Sangan sa kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abenyantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabayab si Tonton ako sa tugup nga magaingon. Hinaot pa unta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog, magabulik ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabayabs, hangtod ugma. Kabayabs, mauna ni
1: Arang

0: Skinny si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Una.
1: Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Wala ka paminawa.
2: Dili maguol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

0: But remember, diba?
1: Ipagdiriwang.
0: Ating habang ating pinagdiriwang ang buwan ng wikang Pilipino.
1: Yes. Opo.
0: Okay. Anyway, so again mga ka-vibes, today is August 11. Padayon di hapon sa buwan sa Agosto mga ka-vibes. Nga parang hihinay kayong August, no?
1: Malas ko sa August.
0: Malas ka?
1: Yes.
0: Kamusta inyong month of August? So far, ikaw, Ninya Turing, kamusta man ang buwan sa Agosto ni mo?
2: Okay ra. Wala na ko na feel ng August, pero... Okay,
1: August na siya.
0: Nothing special.
1: Yes. Nothing special.
0: How about you, Pearl?
3: Okay, so far...
0: Kamusta ang halin sa Munchkins o sa Oreo sa Tumango Float?
1: Ay, wala yung ibang labay, no?
3: Okay, so far okay ra kay naka-resign naman ko sa obligation sa school.
1: Congratulations.
0: Mura hindi kong resign ka atong congratulations. Yeah. Because she is a working student and then she finally decided to go full-time student na gyud, no.
3: Yes. So
0: ang kanang ma-earn sa kuan working mahali naari na sa halin ra na sa kuan.
1: Working sa kuan pa sa pasobraan ra ang pangayo unta.
0: Oh, di ba? Oh, sayon ra man na para mga duty na siya diri bisig man na internship or di ra na ko balik tulo ka Oreo.
1: Na po dapat para mag
0: grabe sa diabetesun sa taanan ni mo. So, ikaw Ate Bea, how was your August so far? Anong makiyong kang malas ka sa buwan sa Agosto?
1: Ay, alam mo ba ngayong araw, ano ang nangyari sa akin?
0: Anong meron?
1: Napaakan ako ng lampinig.
0: Uy, asa na pit?
1: Dito sa Tiil. So, mga around kay 5 a.m.
0: Kamusta man ang lampinig?
1: Ay, sorry. Okay, salamat ha! Salamat kayo!
0: Hello? Kamusta man ka?
1: Okay ra. Naka-jutir ako. Pero it took me a while to prep. Kaya diba, mag-listen kong call sa akong right hand. So ako mama mo, tabaw na akong ligo. Tabaw na akong prepare. Napakan pag yun ko. So, naghilak ko dahil. Nag-mental breakdown ko dahil. Alam ko, alam, malas kay ko sa August.
0: Oo ba?
1: Oo, oh, naranjo ko nga. O, hindi ka naman human ang August.
0: Hilak na ba? Sa so, tingin mo, malas yan ko.
1: Kairoon. Kairoon.
0: Uy, skimidura.
1: Ate Kimi!
0: Bitaw.
1: Kamado siya.
0: Pero unsa yung kalayan sa hulmigas o lampinig, mas bigger siya.
1: Doy was ba was in English?
0: Ah, was.
1: Yes, more siya black bee. So, igpa na siya venom. When it stings you, there's a venom. So, wala na siya ka ito.
0: I am venom.
1: First question, mama kay, madir ako mamatay.
0: Napaka na maglampinig ikaw. Wala.
1: Sige siya, utak, Megs. Nabaguhan siya. Wala ka lang, Drakas, die!
0: Ikaw, nakapaka na kang lampinig.
1: Sakit kay siya, ngulgul kayo siya, pero...
0: How does it feel? Is it like a burning sensation? Ano man siya?
1: It's not burning sensation.
0: Ano man siya?
1: Mura ka ng...
0: Love sensation.
1: Ang dilipon siya, love.
0: Ano man?
1: Lagot mo kayo. Kanang kabante ka nang mapaakan ka o... Nakasaya ka bago, bitil, jima lang. Hindi ko ka-explain, basta ngulungul siya. Ngulungul ka, ayaw git siya.
0: Pero kanang okay na?
1: Kaluoy sa Ginoo. Ako pa siya tanawin if nihubag ba. Pero...
0: Sayang.
1: Hoy!
0: Pero get well soon, Ate Bea.
1: Thank you so much. Uh-oh. Pero kuan, positive mindset lang siya.
0: Oo, Jude. Kay mo ka, even if ba yung start sa August,
1: yes.
0: Taas mo man ng August, di ba? You still have 20 days.
1: No? Kutubra
0: 15. Ayos,
1: shortcut lang ta.
0: O sige, ganahan ka kutubra 15. So, okay, swilos 30.
1: September na lang ta.
0: Di ba? Ako naman, August is, ano, medyo, listen ka i-transition from the vacation.
1: Tek-tek, no?
0: From the vacation, imagine, pinakabulan niya, chill, relax, after duty, uli, balay, tulog, tulog computer, ana.
1: Sana all.
0: So, karon wala nag-yod, as in, di ko ka-remember siguro for the last 2 weeks, wala yung ka-open o Valorant, wala nag-yod, wala yung ka-open sa mga account, wala nag-yod. Di na ako hika pong computer, kay, inabot sa balay, bisan pag ganahan ko mudula, di na yung kadula, kay, duka. Pero ano, it takes a lot of adjustment.
1: Oo,
0: ano man yun na,
1: it's
0: no?
1: A matter
0: na
1: of back time.
0: To school,
1: oh,
0: no? No? Anyway, so muna mga ka-vibes, hinaut nga malipayon mo, karong adlawa. Hinaut nga, today is gonna be a beautiful day for everyone.
1: Malipayon
0: no?
1: Ka sa motorista.
0: Ha?
1: Malipayon ka sa motorista.
0: Isip motorista, syempre.
1: Oo, big time rollback.
0: Oo, natay, big time oil price rollback. Yes. Napatubil ko on the way here.
1: Oh, really?
0: Oo, 5 pesos, di ba?
1: Mm-hmm, 4.70 cents.
0: Oo, no. Hinapod ma-feel po sa itong mga commuter sa maanin nila, mga kuan manin sila, mga mag-book-book ba, di ba?
1: Oo, pero so far ako, ang walang kayo naka-feel of change sa... booking fees. Thank you kayo sa itong mga ride-hailing apps. Oo, dili kayo sila.
0: Bisan pa pag mahal, wapon ni mahal kayo?
1: Wala kayo, actually. Oo, thank you kayo po.
0: Kailan mo na yung budget usually? Di ba, Milanilia, mag-commute ka or mag-book ka?
3: Mag-commute din. Ingabot na ka sa email kay mag-move it para dali.
1: Pahir.
0: Ah, okay. Pero if sa CITU ra ka, mag-commute ra ka all throughout. Ay, kaya na may Milanilia to...
1: Naradagman!
3: Colon.
0: Naaday Milanilia to Colon?
3: Yes.
0: Ah, ang bagay na agad ni Milanilia to Danao, di ba?

0: Wala ba?
1: Oo.
0: Mahimot ang
1: ruta. Pero kung paan ka,
0: pa nila. Well, Manila to IT Park.
1: Manila to IT Park, Mingla to Colon.
0: SM, di ba na?
1: Mga white nga, small jeepney.
0: Ah, okay. So, modern ones. From E-Mall, diretso na ka mag-mumuk na lang kag motor.
1: Yes. Oh,
0: tapos ito mag-mumuk. Kanang kasambagan, mga around 40. 80. Ah, 80?
2: Like, sometimes maka-voucher ko, so 60.
0: Ah, so ano. Pero mahal-mahal gihapon, no?
1: Oo. Oh.
0: Pero so, hopefully, no, padayon yung pagkunod sa itong presyo sa petroleum products, no? Anyway, yesterday was, kuan di ba Ate Bay? Wala ta ka kuan, wata ka topic ani yesterday? Ako lang ang lakbitan.
1: Go.
0: Gahapon is adlaw sa usa ka artista.
1: Kasi man ni artista?
0: Si Marvin.
1: Marvin
0: Agustin. Agustin, wa kailan Marvin Agustin?
1: Ay, Marvin Agustin din siya.
0: Oh, Agustin man gahapon. Di ba? So, adlaw sa artista, sa usa ka artista gahapon.
1: Happy Marvin Agustin.
0: Di ba? Yeah, tapos ang iyang uyab, di ba sa una si Jelena.
1: Jelena.
0: Jelena Magdangal ba?
1: Jelena. Pag-July
0: po siya. Oh, so mauna. Pero yesterday day, Ate Bay, we're supposed to be celebrating the National Lazy Day. National Lazy Day.
1: Oo.
0: Na may mga panahon nga tapulan jud ta, di ba?
1: Of course. Mm. Oh. And there's nothing wrong about it, no? Ako na lang ikuan. Lagi mga lazy days. Today, I don't feel like doing anything.
0: Eh, what if tibok si mana ka lazy?
1: Ay ka na siya. Problema lagi na sa ibang pagkatapulan. Lagot ka ay.
0: So kung sama si Mungingo, naatay lazy day, unsa may ginabuhat ni mo Ate Bay?
1: Ako ang lazy day is always on a Sunday.
0: Oh, unsa man adlaw usually? What do you usually do?
1: Kuan, it's either magbawatan sa balay, pero if na jud ko yung option and na ko yung choice, mag LL lang jud ko dai.
0: Ligid-ligid ra gyud.
1: LL ra gyud.
0: As in enigmata, di ko mabangon, waligo ay ana.
1: Nakasaway ka lang walay ligo ay.
0: Wala pud.
1: Eh di wow, iri ko lang malinis.
0: To tell you honestly, mga ka-vibes, di ko kaagwanta isa kadlong di maligo.
1: Really?
0: Oo.
1: Kaya na ako.
0: It's a must yun for me nga maligo.
1: Ah, wala yun. So, damak ko.
0: Ha?
1: Damak ko. Gawin ko diba lang. Naigay mga, especially if mo dunggo ang barko, na may mayuna, samot ka lazy. Pero if nasa ko yung choice nga mag-lazy day, nga totally a lazy day for me, watch siguro movie or K-drama or anime, and then, mag-order og food.
0: Tapos di magluto. Ana, no?
1: Yeah,
0: how about si Ninya? Wanang adlaw nga ting tapol kayo. Unsa nang adlaw usually niyo? Unsa ginabuhat ra nimo?
2: Every weekend, Saturday, Sunday.
0: So, like, at least 2 days, yes na all.
2: Yes, kay wala mo kay work. So, every Saturday, off na ko. Day off na ko. Matuog ko, ana. Nya, mamata ko gabi na.
0: Ah.
2: Bali sa gumato. Tuog na sa gumalik niya. Walay liguay. Sometimes mas piliyon ako matulog kaysa
1: mukaon.
0: Ay, kay bisan pag di mo mutuo tungod sa akong lawas, no. I really do believe nga mas ganahan ko sa lami nga tulog kaysa sa lami nga kaon.
1: True the fire. Ambot nga look. Unsa difference ba?
0: Ha?
1: Unsa difference?
0: Basta deep sleep?
1: Oo. Lahi wala ko lang nga deep.
0: Oh, katong tinuod nga lawom nga kamatuoran, di ba? Deep truth.
1: True.
0: Deep.
1: Ikahi lagi ang truth.
0: Truth. Deep
1: yes,
0: truth.
1: Para dito sa iyo.
0: Hilig ka na eh. Awaro ko na imong kamot, naman gabaan. Ikaw, Pearl, usually, unsa man nga day ka, usually nga ka nang murag tingtapol, and what do you usually do?
2: Ako kay, sa third day then, magigdaigdara sa niya, magtanog si Lida.
0: Higdara yun, no?
1: Mm-hmm.
0: H-H. Di nyo ka maibot sa country ba, no?
1: Yes.
0: Pwede ba nung tanong sa Lida, maglingkod sa sala, no? Higda lang yun, no? Ako, karon, no?
1: Napakay lazy day?
0: Di naman talaga lazy day. Sa una, pero sa lazy days na ako, hindi na ako kaya nga maghigda all day.
1: Oh, really?
0: Sita kong likod.
1: Opo, napag ka.
0: So, what I usually do on my lazy day, syempre, dapat, number one, slow morning.
1: Oh, yes.
0: I don't have to be on a rush, no? Walay alarm, matulog ko nga way alarm. Tapos, ligmata ni mo, sorry.
1: Ang sarap
0: ligmata ni mo, kanang, mamahaw kag mga 9 na, 10, yes. Di ba? So, ano po ko sa una, actually, kanang, yana, slow days. Mubangon ko, pero para maligo, after maligo, muhigda na saan. Pag kinala niyo ko maligo, it's really more like
1: a must for you. Daily ni mo siya.
0: Bahalang wala ako yung mga regimen, mga lugod-lugod, mga hidid-hidid.
1: Basta yung basa lang
0: ka. Basta yung maligo lang yun ko. Pamungog ko, Aquaman. Kailangan lang mabasa. And then kana, when I wake up, slow day na ako, if I can do a grind, that is a lazy day for me.
1: Oh,
0: pa maka-grind kong mga 5 hours sa computer, para sa ako, lazy day na na.
1: Oo.
0: Yes. Kay, bisan pag lazy, when you say lazy, productive ba na siya? Dili po, hindi ta sure. No? How will you define lazy? Dapat ba makakwarta ka? Or dapat ba nakakay na limpyo? Dapat nakakay na buhat?
1: Dili. I think lazy day is a day for you to be free of whatever you are obliged to do.
0: Ah.
1: Kana siya. Nga, karabitang, karong adlaw na
0: mabuhat ako na ako, bisag unsan akong gusto no, buhaton.
1: Na ako liberty to choose whatever I wanna
0: wow.
1: do. That's lazy. Di ba? Dapat nga, naghigda lang ka lazy. Mm. Diba? So, pwede man nga, mas piliin mo nga kanang mag-computer kaysa oh. magtuon kana that can
0: yeah,
1: be a lazy day
0: right? Yes.
1: Yeah, kana I think that's what a lazy day
0: very
1: is.
0: Well explained yeah. Ate Bay,
1: thank you so much. They work ako ang brain tungkol sa paa
0: hindi oh. kung maguna siya tarong no wala diba? Lucid interval.
1: Oh my god, I told you talaga.
0: Pero later on mga ka-vibes atong lalisan eh naatay LLO niya mga ka-vibes
1: yes,
0: ngayon nga lalis kabahin sa mga tapula no. 9:43 we'll take a very quick break and igbalik nato na matay mga special guests dire
1: mm-hmm.
0: ato na silang paminawin kung unsang ilang mga point of view
1: yes.
0: bahin sa mga tapulan. Mabalik pa ang
1: Kalandrakas.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Kabay! Kabay!
7: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad. Na, mauna ni.
8: Vibes, kabibes, kasama sa
9: ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Atong oras, it is now 9:44.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Nagkagubot pa ang unahuna?
6: Nagkagubot pa ang unahuna?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana?
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka?
5: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: At tayo po'y nagbabalik pa sa programang Kalandrakas, alas 9:45 na po ng umaga.
7: Magandang umaga mga kabayan.
3: Magandang umaga mga
7: kabayan.
3: Ilong balay na.
7: Pingot.
3: Ha?
7: Pingot.
3: O pingot, yung murag na inasa. Basta, I don't know.
7: Kaya kamay magudoglungag imong ilong. Kung pala pa ka sa ako, ang dako uglungag ang ilong, dili ka maglisan o ginawa.
3: Indeed.
7: Gusto ka mag-share ta?
3: Ha? Dili po ko.
7: Perks of being pisla.
3: Layo sa nang himuaday, oy.
7: Ilagi kay ngayon, oh. Kabakausang.
3: Kay baw ka, bisag ka ng mga dili inhale, ma-inhale ni mo. Ang dapat ni mong inhale, oxygen ra.
7: Hoy, bayan tayo filter.
3: Tanang ma, ha?
7: Nakoy filter din ka part. Kabantay mo lang ka ng dehumidifier.
3: Oh,
7: o, daan na rin nabutang sa akong ilong.
3: Diba,
7: mapasok man siya.
3: Diba, inhale mo oxygen.
7: Yes, ako apil ang carbon dioxide.
3: Ang carbon dioxide, ang mga nitrogen, mga monoxide. Ang mga monosodium glutamate, ma-inhale mo kapil.
7: Sodium chloride, nitrogen. Ilagay yun na lahat sa ilong ko.
3: Tanong elements, no?
7: Mura mong guliktiyan ni Doraemon.
3: Mo ba?
7: No, na din laptop.
3: Kikilay. Naki-charger di habi.
7: Alara, pwede lang kakari, pasok di mo di rin. Magkano,
3: ay nako, tanong elements to, masinghot ni mo.
7: Pati, fire, water.
3: Pati element of surprise.
7: Unong masinghot. Ako lang rin mo, masayo pa na lang ang bahas Cebu City.
3: 9:46 na itong oras mga ka-vibes. O karon, no, nag-isgot man yung tagpagkatapulan.
7: Uh-oh.
3: There's always this discussion, Ate Bay.
7: Mm-hmm.
3: No? Diba, syempre, if manugo ta,
7: mm-mm,
3: o kung sugoon ta.
7: Yan.
3: So ang pangutana na ito karong muntaga mga ka-vibes, kinsa man dyo'y tapulan.
7: Oo.
3: Ang nanugo o ang dili magpasugo?
7: Kana!
3: Oh, kana mo'y pangutana, no?
7: I like it.
3: Ang nanugo, o niya, sugoon ni mo. Ang imong gisugo, dili magpasugo. Dili o niya, mayong ka, tapulan na po ni mo'y. Ikay tapulan, kay nanugo. O kinsa man dyo'y mas tapulan, ang nanugo o ang dili magpasugo?
7: Boy.
3: Atong balikon ha, kinsa may mas tapulan, ang nanubo o ang nanubo.
7: Hoy!
3: Sorry. Sipog dito.
7: Ay, puto, ang nanubo.
3: Nanugo o ang dili magpasugo.
7: Hoy!
3: Dili magpasugo. Okay?
7: Never
3: I need to check my consonants.
7: Yeah, check your label, mommy. Before magpasugo.
3: Oo. Hikapon sa.
7: Kung...
3: Tanaw mo imong kamot, di ba? Diba? Ay, yun mo tayo panghikap, eh. Do not touch when hot lagi.
7: Hoy! Kung bago ito paghikap na ako.
3: Mau ba?
7: Kung ako ipainit.
3: Mau ba?
7: Kaya naman tayo heat
3: ko. Kuyawa sa limog kamot mo ang thermostat. Sige na Ate Bay. So karong adlaw ha, ang atong mga debatista, ang tinunaan, gikan sa tunghaan sa CITU, Cebu Institute of Technology University, Wildcats, sir. Si Pearl... Ayaw si katawa niya. Si Pearl Quintanilla.
7: Oo.
3: Ang iyang kontra mga ka-vibes, ang tinunan po gikan sa Cebu Technological University Main Campus Technologian. Sakto ba ko?
7: Technologian.
3: Unsa'y tawag siya? Di ba naman siya sa Safi? Ah, wala mo siya sa Safi, di ba?
7: Technologista, oy. Kauwi ka sa Technologian ni Mudira.
3: Animals. Ha? Hindi mo pa animals. Unsa'y mo sa kwan?
7: Wala mo animals.
3: Wala.
7: Hatagi sila. Kaya tayo Jaguar. Ihatag sila ang
3: Jaguar. Ah, na may wild cats.
7: Na may wild cats.
3: Kwan lang inyo ha? Kuan?
7: Capybara.
3: Capybara. Grabe sa capybara.
7: Kauwi?
3: Oo.
7: Camels.
3: Camels.
7: The goats. Oh, di ba? Greatest of all time.
3: Pwede camel. Camels, pero duha.
7: Camel. Diba yun, kasabutihan na D.I.O. Sorry kayo.
3: Pero si Tio, teknolohista.
7: Teknolohista.
3: Abi yung technologians.
7: Advanced sila, no? Kita nagkamang pa sila, nag-internet, no?
3: Teknologians, isoon sa Nicologians. Okay, sige. So, karon, no? Ito yung imong side na pilihan?
8: Mastapulan ang nanugo.
3: Mastapulan ang nanugo. Oh, nya. Yaha, mastapulan ang dili magpasugo. Okay, sige. So, what's up, rap? What okay yung silyo, dai? Oh, magkwento sa
7: mo. Bato-batopic na yan.
3: Bato-batopic mo. Kinsay mauna.
7: Sige, oh, bato-batopic mo. Sige. Best of one.
3: Bato-batopic. Okay, kinsay mauna. Ikaw siya.
8: Siya lang.
3: Okay, siya. So, mastapulan ang nanugo. Okay, sige. Ninya Turing, nganong mastapulan man ang nanugo?
8: Yes, mastapulan ang nanugo kay naman nila ang task first. Oh. And kung dili katapulan, nganong ipasa man mo sa lain ang sugo ni mo?
3: Sige, ari ko ni Pearl. Ipaglaban mo, Pearl. Kaya natin to, Pearl.
7: Pag nasa katwiran kay ipaglaban mo talaga.
3: Kasi ang Jaguars at Wildcats ay magkapatid. Go, Pearl. Nganong mastapulan man yun, Pearl, ang di magpasugo?
9: Mastapulan ang di magpasugo kay kanang tawag ani di sugo ra gani ay murag na malihog ba na malihog ang nanugo nimo nya nganong di bang kamo sugot basin day na something niya
7: tapulan pa kay di kamo sugot pod sakto
3: pod mo
8: what if ang imong gisugo kay busy nya mao na imong gisugo For example, ang imong gisugo sayon ra kayo ngano imo ba mention ipasa sa lain what if ang kanang gisugo naka-disturbo lang ka sa iyang peace diha nya imong sang gisugoon dira og galit di ba so na siya gisugo ka but dili ka obligado nga mutuman sa gisugo.
7: Ay, perfect.
3: Obligations and contracts. Oh, Pearl!
7: Let's go, Pearl!
9: What if they ang tawag ani ang gisugo kay mas convenient niya kung in-compare sa nanugo?
3: Oh. Now, what if lang pa kaniya? What if mas convenient nila compare sa nanugo? Ikaw, convenient ko, no?
8: Dili ka muna. Dili gapon masapulan gapon ang nanugo. Kaya of course, naaman dyan na nimo ang task first good. Kung manugo na gani ka sa lain, depende man sa gapon na if busy ba ng tao, busy pa na imong gisugo. Pero come to think of it, nga ang task na sa imo hagi interest. Ngano imo may ipasa sa lain?
7: Good.
3: Ang trust na sa imuha.
7: Oo, yung homan. Ihatag niyo sa lain kay ngano man.
3: Kay duha man ang sulod sa isa ka box.
7: Sugar fire. Sharing is caring.
3: Bastos. Kano yung trust man niyo sa lain, Pearl? Laban, Pearl.
9: What if they kanang mas trusted pa more ang gisugo?
8: Kung trusted pa more ang gisugo, may pagwala na ng gisugo ang katawunan ng gisugo.
7: Mabiyan!
9: Pero at first nga, nga nung nanugo man ang nanugo, pwede naman siya mabuhat.
7: Masapulan gali ang nanugo. Masapulan gani nanugo. Ano arang ka sa kusay?
3: Ay, klaro.
9: Sorry.
7: Nalilibog.
3: Nalilibog sila?
7: Oo.
3: Ikaw, nalilibog ka ba? Nalilibog ako sa sinabi nila eh.
7: Ako din eh. Ako kalibog eh.
3: Nakalilibog?
7: Oo.
3: Hoy, buwan ang wiga ngayon. Ang bastos mo.
7: Nakakalito.
3: Yun pala. Sorry.
7: Nakakalito, sorry.
3: Pero, you know what? Aka ng inyong very, very quick nga point of view, no? Nangingon niya nga, ganong manugo mang kaaso to, basta pala nanugo. Kaya kung kay ina niya mubuhat na, wala isugo mani mo.
7: Pasa pala mo sa lain.
3: Ang iyahapod, mastapulan ang sa toy mo ha.
7: Mastapulan ang
3: dili magpasugo. O mastapulan ang dili magpasugo kay kuan man ikay buhat ana, di ba? So actually
7: ikaw yo.
3: Para sa ako akin ang magung sugo Ate Bay. Kaning sugo ha. It comes with moral ascendancy. Kinahanglan ang nanugo na ay moral ascendancy, murag na ay in a way superior. Di ba? Kay di magkakung Same rata. Same ragod na ang pananglitan ni sakay kag jeep. Pag sakay mo sa jeep naka sa pinakatumoy, ikaw ra isa ang nya ang laing ni sakay na apod sa tumoy. Mamalihog ka kag pakiabot sa plate dito be. Di ba?
7: Wala gyud wala gyud. Wala gyud common sense.
3: Di ba?
7: Palihog ko. Asa ako mo dawat ko. Ako dali mo isdog.
3: Di ba?
7: So
3: if you are in the same level. And then yung point pod niya sometimes ano sinasabi tingon niya ang sugo pamalihog ra.
7: Yeah.
3: Ikaw na yung ano?
7: Malihog.
3: Sige. Kanapod, because pwede po nga ang sugo pamalihog la. What is the difference the difference between a command, which is sugo, and a favor.
7: I mean, when you say a command, it's like katoy mong yun ay sa priority ba? Like I am asking you to do that task for me.
3: Because you must. Because if you will not, you'll be fired.
7: Oh, yun ana siya. Morag, it's your responsibility.
3: Yes.
7: Like if ako ang manager, me. If ako ang manager, ikaw ang ako ang ko-employee or subordinate. You have your task. I will ask you to do it because that's your task.
3: Mo na sugo.
7: Oh, pero yung favor kaya say for example.
3: Sa may cheese barbecue ana.
7: Dili sour cream.
3: A flavor na sorry.
7: Sorry, kami kita unmo.
3: What's up with ang favor? What's up with
7: ang
3: favor?
7: Say for example, kitang duha, pwede man actually ang favor, di man siya kinahanglan dapat same level mo. Pwede man po siya nga superior sa say for example, ikaw, superior ka na ako. For example lang ha, example, teacher ka, ako yung student mo. Juve, mamalihugog pa erase sa blackboard. It's not my responsibility, but you can ask a favor. No, I think ang pamalihug man good, it's kuan ka lang sa tawagan, it's more
3: kinder.
7: Yeah, it's more gentle. Ano, bitaw siya
3: nga. Di kayo siya harsh.
7: Oh, di kayo siya harsh. Pero,
3: ayaw hard, like soft it. Lang. No?
7: Okay ako either.
3: So, kana, no? Pero again, kini magong term nga sugo, usually, naani sa mga relatives. Gisugo ko ni mama. Di ba? Mo na ba ka, namalihog si mama na ako? Wala. Di ko kami yung namalihog si mama. Gisugo yun ko ni mama.
7: Diba? Pero ikaw na kay asa mong mama, mapalihog ko ma.
3: Di ba? Because, kumbaga if naka sa lower tapos mo ato ka sa high mamalihog ka ikaw na sa taas na posisyon so manugo ka
7: yes.
3: Pero if you're a bit kind pwede nga dili ka manigo, manugo mamalihog
7: mamalihog ka
3: yan so muna akong next question before we go no naaba ka na nabay isa kahigayon na gisugo ka niya wadyo di mo tumana kaya di mo feel buhaton sige Pearl ikaw nakatry na ka Pearl gisugo ko pero wadyo na ko buhaton hindi nyo na ko sa feel
7: any set up
3: like any set up balay, work okay. Balay ana okay. Kasi mong ate ba ron unsa man unsa magi unsa magi sugo
9: sa kwan
3: da pugago na siya na
7: sige
3: unsa magi sugo
9: sa city sa diba working ko yan ingon siya nga kanang ningon naman superior na pidi mo pidi ko mamalihog ani but wala lang ko siya gituman kay ang akong kauban mas kamao man siya ato
3: yano wala ko nagibuhat kay ako yung buhat basig kon inferior quality or medyo mediocre ang output ikaw na libutan na mas maayo madid ka no no kan mo pero pag himo ko ng PowerPoint hindi mo kamo yung PowerPoint ikaw na lain na lang pasan na lang ikaw nakatry ka nagisugo ka niya wadyo ni mo tumana
7: Hey, so, di
8: mo ba? Sao na, like, ako mama ka nang mautang siya sa tindahan. Dako na kayo siyang utang. Ako yung sugoon nga. Ina dito si tia ni mo ka, mangutay ko. Dili ko mo, ako na sa si Pim kasabahan. Kaya ikuan man siya ka nang nasa younger issues ba. So, arin ako makuan niya. Di ko ganahan gani. So, mautoy, kasabahan ko sa akong mama. Siya na nang utang dito.
3: Dili ko ma. Sige pa, good poor. Sabot ka, good poor.
7: Wala.
3: Kana, good poor. Wala mo anong good for?
7: Wala. Kana, good for 3.
3: Ang good for, but mas natin ng good for, ang mama ni, parent ni mo, muswat na siya sa piece of paper. Mura na siya, kumbaga, it is sort of like a negotiable instrument.
7: Onya?
3: Diba? Ang buta siya dito, good for, isa kalata nga sardinas, tulo ka itlog, isa ka corn beef, pirmahan si mong mama, ibutahan mo sa tindahan. Eh, hatan mo sa tindahan. Muna yung good for. Muna'y term na sa oy, sige na, ipag-good for lang na to.
7: First time ako nakahiwi ng term.
3: Tapos, ihatag si tindahan nito, ikip to sa tindira. Kaya parang nagpanahon sa manukot na sang swildo, muti ipakita o na at natay kasabutan na nagpag-good for ka ipirmahan ni mo.
7: Oo ba?
3: Yan ang good for.
7: Oh my God.
3: In short, utang. Pero, na ay negotiable instrument, na ay sinuwat. Because, if storya-storya lang, malimot ba yun? Tapos sa korte ng isgutan.
7: True.
3: Diba? Ikaw at Timmy, nakatanya baka gisugo ko, wadyo di mo tumana. Like ka nang, gisugo ka nga, kalimta na siya. Wadyo di mo tumana.
7: Wadyo tumana kayo. Kaya sa mga kasing-kasing, gulahuna, kalimtan siya. Kaya masyag.
3: Lisod jud, makalimtan siya. Kaya na ako nakagasto.
7: Ay! Sige na, kagbali ka na ha!
3: Palatan na ni mong Jordans, palatan ni mong jersey. Hindi ka di mo na makalimtan. Angkay, unsaon pagkalimot niya?
7: Pa lang ito siya, no?
3: Unsaon pagkalimot
7: niya? Uy, gumagami ka, 4 years ago na to, wala to, tama na!
3: Hindi na kalimot kaya nga, no? Nag-abot sa bill sa credit card, nakagawas nga po nito, oy, Nike Air. Di naman ni ako, oy, sa ako, maning ex. Oh, sige, ate,
7: bilo. Ay, wait sabi, di ko kahinomdom sa balay if nabay gisugo sa mga nadilit ko. Pero kung sa office, I think taa.
3: Naa.
7: Oo, pero di ko kaya tinapulan ko. May feel lang ako nga ka ng, o sa tawag ganun, namagod ka, especially if you're in the corporate world, no? And nanaka sa leadership nga ko, and you really have to know kung sa imong task. Na may mga it's not for me, I'm not paid for to do this, pero kaya ni mong buhaton. Pero naamang ko yung mga task nga murag I don't think I can do it but someone else can do it better. Same sa gingo ni Pearl ba? So kana mo balibad ko not because I don't wanna do it but it's just because I know someone else can do it better. So why not? Kana di siya ngon nga lang tinapulan ko. Kaya tawag na kay koan ba delegation. I-delegate as a koan. You know how to delegate and entrust the other task.
3: Delegation.
7: Nakalusot sa delegation.
3: Naigitawag na what they call that kanang murag koan, murag ka nang sa LGU ba no? O delegate sa mayor ana no?
7: Mga ingon ana ba?
3: Ako.
7: Nakatry na ba ka?
3: Oh, nakatry ko sa karon na sa law school ba.
7: Oo.
3: Na may GC nga mag-digest og mga cases.
7: Adiya.
3: Oh, unya kay nakakuha man kog kanang case stage sa previous batch. So same cases naman. O di wala ko ni digest. Narunod ko. Iyon na problema niya. Nagtinapulan ba ko? Oo, because what's the point of mag-digest pa kung naa naman ko?
7: Mag-good.
3: Diba? So, wala na. Inyuhan na problema. Pangita mo glang groupmate.
7: Bye mo, eh. Bye!
3: Pero again, no, mga ka-vibes, naadyo yung mga panahon nga tapulan ta. Naapoy mga panahon nga manugo ta. Pero sa inyo ha ba, hinugo ba mo? Hinugo, ikaw hinugo ka na kay mga... Asa tagaan sa Manila ikaw nga stay ka sa Kasambagan but you're from
9: Mandawi.
3: Mandawi City. Oh. So like na sa imong sa inyong balay ba kay sa inyong hadyon like manghod or parents or hinunggo ba ka? Like
9: yes.
3: Hinunggo.
9: Pero kuan?
3: Unsa ang klase na may mga sunga? Ay kana oh.
9: Like for example kanang kaulay na ko sa balay kay katag ingana mana ko nga limpyuhin na dira ana ingana kanang
3: mo na isugo. Because again you're superior no mga manghod nimo ana no. So maning balay ani oy. Kanang chinilas diya, ano?
7: Ano man na mga nagpa, nagkatag ba ni mga salina diri?
3: Unsa man ning rep diri? Puros mga garapon, wala itubig. Ganun mo man yung tumutang eh. Diba? Oh, ana. O sa inyong ipabugnawan? Ha? Ang kinig one point, ang garapon yung, ang pitcher nga may sunod? Ana, ikaw, Pearl, hinugo ba ka, Pearl?
9: Oo, sa ako, kuya.
3: Ikay mo sugo sa imong kuya? Wala, mas kuhan
7: siya. Palay natin mo, kuya. Palay natin mo, kuya. Kipangutan.
9: 28.
7: Ah, pero you guys are close.
9: Oo.
3: Unsa may sugo sa imong kuya?
9: Kanang ako kuya magud mo buhat sa tanan sa balay hugas plato laba elana pero kanang mga gagmay nga mga sugo kay ako pa yapon ni sugo niya ya ko ana ni ko ana ni ya masugo tem sa cha
3: ikaw unsa may buhaton sa balay
9: wala
3: is the princess ka
7: literal
3: ay kay ba ko si buhaton niya mango float
7: mango
3: of oreo
7: wala lang ta siya
3: ang munchkin na
7: at least
3: or di lang nato ni
7: mo ngani
3: pandi ni mo hawa diri ba ako hinugo ko ni kwe-kwe pero kanang mga sugo to instill responsibility. Warag discipline ba? For example, muhana ko niya nga get the motorcycle keys na nalimot ko or panalitan ka ng turn off the lights, close the door, flush the toilet, kanang inana nga mga sugo. Oh. No? Put water in the fridge, something inana. No? Okay, syempre, again, kung ikaw na po isa, kung walay ubus ni mo, so may sugo ni mo. Musilingan. Musilingan, diba?
7: Umuti yung balay. Umuti yung balay.
3: Diba? So, morag, again, kinahanglan morag na yung moral ascendancy.
7: Yes,
3: no?
7: Yes.
3: Diba? Or morag na yung superiority. Ikaw, ate, may hinugo ba ka sa inyo?
7: Sa balay, kay kamera magduha ni mama.
3: Oh, ma.
7: Mama, lihug ko. Dili, ako usually kikalang sa iro gyud no mapaliw kog pakaon sa iro ang vitamin sa iro kay na ako man ang nagtrabaho si mama ana sa balay so most of the time she spends time sa balay
3: okay.
7: So kada mo pwede ka ba malihog pa siya kung naa badala akong sanina mga ingon ana siya and tungod kay
3: pero dili siya sugo no
7: again di ko
3: si mama man mamalihog ka
7: palihog gyud ko always even kay maybe because I'm the breadwinner and ako ang provider sa family so most of the time ako ang siguro karon ako ang magpagko ana mo ni atong sud-anon if namoy kananing ana so murag ako ang tigkoan tig-ask ana lang siya
3: so ano yun na no yeah, for example kana sa iro no diba for parent ka diba
7: oo ang buting ano ko
3: for parent ka. for parent
7: na yung allergic rhinitis sa balihibo sa iro
3: pero if ever mo poop ang iro solo parent ka wala lang malimpyo
7: I'm si mama is very motherly
3: so for parent mo kamunduhan ni Griffin
7: sa ba siya wala siya day silingan siya day uncle
3: uncle na siya
7: dili
3: siya dili siya pwedeng anak si mga iro Adilip, amahan si mong mga ero?
7: Dili. Pwede di kabalo. Dili mo po rin itong i-atch. Kaya, uhab ko, no.
3: Ha? Ganun ba?
7: Oo, pero kano wala na ko siya i-choice. Kasi for example, si mama mo larga at tuog dalaget. Lagi times, I think mo po siguro na ako sa anong grateful ko. Nga na ako'y kanang, kung wala'y tawag yun sa balay, di ba magkuha kang iro para na mabantay sa balay. Wala na yung makalakaw sa amo kay balay mabantay sa iro.
3: Oh, balay naman na.
7: Oo, so ang ending, if wala siya trabaho, mana ko ni adog ug pakanagod ang mga iro niya, if na i-atch, i-pick up lang.
3: Oh.
7: So, i-pick up na ko. Ako na siya librehan ni kamo kay. Thank you kayo ha kay imo gi-pick up pag i-atch didto.
3: Librehan ni librehan niya ug kuan Nike, Jordans.
7: Dili po, wala na po ta mga inala. Mga ko alam no ak lang sa. So, kaon kay gamiton ana ba siya.
3: Anyway, alas 10:00 na tong oras mga ka-vibes. Shoutout ko sa tanang mga gipang tapol diha. Ala sige, isugo lang sa ako na ay masugo. Kung wa mo ilaing choice, buhatan yun na, no?
7: Ay mo pag tinapulan yung tao.
3: Eh naman yung mga panahon nga kanang do tap, gitapol tao, we need to do it because, you know, it's our responsibility.
7: Especially if nag-live alone ka.
3: Yes.
7: Mauna. Mauna, amazing kaayo ang mga nag-live independently, DJ.
3: Yeah. Yes. Ako, I was living independently for almost 20 years.
7: Oh, how was it, no? It's very different when you have someone else sa balay.
3: Yeah, it's very different. No? Yeah, mas daghan kang kinahalang buhaton.
7: Masa ang gasto?
3: Ay, kung ikaw isa man good, you can do your it anytime that you want.
7: Yes.
3: O, di ba, pananitan. Plato niha, kanang hugason niha, last week pa na.
7: Ay!
3: Last week pa na.
7: Wala may magbuot ni mo.
3: Kapoy diba? Man, tulog ko, di ba? So, yung buot. O, kanang nakikauban, nalang masabalay, huy, hugasin sa gunagod niha. Diba?
7: Or ma-conscious ka ba na mo, huy, hugasin ang kwan.
3: So, ano na good na?
7: Ay, mga pros and cons, good ang tanang mga butang, mga kabibs. Tino,
3: that is true. Anyway, alas 10:04 na, salamat kayo, Ninia and Pearl, for your debut episode.
7: Thank you so much. I hope wala ra mo na trauma o mubalik pa mo ugma sa.
3: Mubalik pa, wala gina sila choice. Wala silang choice.
7: Oh.
3: Tomorrow ang magkasama yata natin. Tomorrow is
7: Si Aprilin
3: tsaka si Michelle. Yan. Oh. No. Puli-puli lang ni Sheila.
7: Yes.
3: Pero kining manindag Oreo dire.
7: Hindi na
3: puli-pulihan. Hindi na puli-pulihan. Mas hindi na akin pa kayo balik yapon. Kay para order sa admi. Para.
7: Wala. May wala.
3: Alright. Ato na tayo may doon. Salamat mga vibes.
7: Salamat mga vibes.
3: Hangtod sunod si Mana. Hangtod ugma na sad. Excited for the weekend. Hangtod ugma na sad mga ka-vibes para sa programang Kalandrakas. Kini si DJ Kimiat.
8: O, kini si Ati Bae.
3: Kini si
8: Ninia Turing. Kini si Ninia Turing.
3: Nangalaga.
7: Arlang hatod.
9: Pearl Angelique Quintanilla.
3: Uh-huh.
7: 23? Yes, universe!
3: Pearl Angelique Quintanilla, 23. Ming Laninia. Palayo lang sa pamamunaw din lang sa iyong favorite radio station sa Cebu.
8: 93.1 FM or your favorite music radio.
3: Mga ka-vibes.
8: Maunani. Bye-bye.
10: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
11: 93.1 FM radio station ka-vibes. Maunani.
10: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
11: 93.1 FM radio station ka-vibes. Maunani.
10: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Atong oras, alas 10:08 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong buntag mga ka-vibes itong oras, LSGs, 8 na sa kabuntagon o ganito mga nagunang balita arong mga takna aalang sa itong FM Radio News Break. Arestado ng asikop ang tulo ka mga Vietnamese nationals sa Osaka Clinic des Dakbayan sa Mandaue. Balita tot ka ni CITU intern L. Ramos. L.
6: Gidakop ang tulo ka Vietnamese nationals atol sa entrapment operation sa Osaka International Dental Clinic sa Barangay Tipolo, Mandaue City ngadtong Lunes sa hapon Agosto 10. Giingong mga dentista ang tulo ug giakusahan sa illegal nga pagpractice sa dentistry sa nasud. Gipahigayon ang operasyon sa CIDG, MCFU7 ug NBI7 uban sa Philippine Dental Association. Matod sa mga otoridad, posibleng nakalapas ang mga suspects sa Republic Act 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Anaan na sila sa kustodiya sa mga otoridad alang sa dokumentasyon o investigasyon. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Dagang salamat, L. Ramos! Mo kini naglangkob sa itong mga nagunang balita aron mga taknaalang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes online pang FMR Newsbreak kunyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimyat nang alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito na ating sakal ni Nan, Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Kung matinabangon ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes sa itong oras, alas 11:02 na ug anong mga nagunang balita aron mga takna aalang sa atong FMR News Break. Tingka gold sa prisohan mga ka-vibes ng isang lalaki sa kasong kalapasan sa RA 9262 kon Vowsy Law. Balitaton ka na to ni CTU main intern Michelle Bino.
2: Gidakop sa kapulisan ng usa ka 20 city anyos nga lalaki human gipasanginlan og paglapas sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o Republic Act number 9262. Nahitabo ang insidente ni adtong Agosto 5, 2026 sa Barangay Inubura, Naga City human mitubag ang kapulisan sa report bahin sa away sa mag-live-in partner. Base sa inisyal nga investigasyon, naglalis ang duha tungod sa usa ka isyu nga may kalabutan sa GCash. Misamot ang ilang panaglalis hantud nga giingong nahitabo ang pisikal nga konfrontasyon ug naangol ang babae. Gidala sa kapulisan ng sospek sa Naga City Police Station alang sa dokumentasyon ug hustong proseso. Gipahinumduman usab sa Cebu Police Provincial Office ang publiko nga seryoso ang kaso sa kapintas, batok sa kababayenan ug mga bata ug gidasig ang mga biktima nga sumbong dayon sa otoridad. Michelle Bino, CTU main intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Michelle Bino. Good morning, naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita aron mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugnas itong balita sa lain pang mga FMR News Breaks unyang hapon. Arangkada balita inuman itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang Ka-Vibes. Sad-sad sa unto kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat nang alagad aron maghatod sa nangunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong unto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.05 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes, wala na dyan line lami on, DJ's Bracket.
4: Hello mga ka-vibes, ganyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae.
5: What's up mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
4: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
5: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man.

Bukog sa dinosaur. Bayang mo to sa tanan, ha? Kamu namin sa inyong paborito nga stasyonal sa radio. Sa dial sa inyong mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka vibes. Mauna ni programang ka vibes, sad-sad sa udto. With yours truly, the one and only, ang sabain, Igar, buutan, aglabaw sa tunoin, lamioin. DJ's Bracket live on the microphone and live on the mix, mga ka-vibes. Nag-uban-uban tahang tod ala una karong adlawa, adlawang Martes, pizza 11 sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Oh, happy happy birthday sa tanan mga nag-birthday karong adlaw or karong pizza, ha? Happy birthday! Sa tanan, maupay paghaling diya, maupay pagtakang sa ilahang gilungaga mo na diya. O hala, sige. Kusga ang kayo, kusga, kaya maluto na yun. Muabot sa tabon ang dukot. Bayang ito, mayang ito, mayang ito, mga ka-vibes. Ka-vibes, sad, sound to, nahala, sige. Pwado na may mga greetings sa mga pasyarot, ipadangat lang sa 0995-472-0802. Ako, Usman. 0995-472-0802 og oo, naka-live na takaroon sa itong Facebook page o itong TikTok account. O, same name, pariurag pangalan, DJ's Bracket Gunato. Alas 11:16 na, hala, sige, bunal!

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: Ka vibe.
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako. Mao na ni.

96 na. Kamu na mino lang yapon sa programa ka Vibes Outside Sound 2 with yours truly. DJ's Bracket live with the mix and live with the microphone. Let's go. Mayang pagpaminaw sa mga taga Daan Lunsod, Alcoy. Og nakaroon sa Raon Surplus diya sa may Talamban. O sa ilang boss ko na si Vincent Flores. Mayong odto. O hello ni Atan Pilazzo. Maayong odto po. Kasarat ko sa ako amo si Lord Espino. Nila Joyce. Ako kumare. Ako kumare si Heidi Marie. Naminaw sila imotokar DJ. Oy, salamat.

Oh, salamat, salamat sa mga naminaw di ahama yung odon ninyong tanayin. Mayong, mayong, mayong, mayong, mayong, mayong, mayong. Mayong pagpaminaw sa matagahan Jean nila ni Nilo, Nif, Sunny, Jerry, Daniel, Sion, Jumel, Kaloy. Og naapot si Piskal. Yan, iligod mo up sa si Piskal. Mayong ito, Piskal.

HBG, Multiplier, Nasi Roadrunner, Ramgo, Danny, Vince, Nev, Sunny, Lyle, Janine, Bajon, Gako, Darklin, Basilio, Medis, Napochi, GG, Dario, Ryan, Junji, Shooter, Adele, Zacarias, Heidi, Sinario, Mayong Otonio, Tanayin. Siyempre ang mga taga Zian, Karindira, sa Kutkot, Liluan. Kami na sa Liza, Rita, Orlan, Jean, Mitch. Maayong Oto. Pa-shoutout sa tatrabahante sa Mandawi Electronics. Nga naminaw karon sa among OGT boss, Nalwin. Buna logsipa kayo mo dire. More power, mga ka-vibes.

Maayong, maayong, maayong. Pagbunal po, Ed. Oo, eh, Dol, ibunal mo ang beat. Oh, nawalis ang pultahan sa ako taxi. Tungod sa kusog sa baho. Oh, mauna niya. Cebu Holiday Taxi. Oh, body number 0550. Nawalis niya, eh? Mauna niya. Volume, volume yung radio.

0: Ito mga ka-vams, alas 12.59 na kayon sa kauntuhon. Mga na dyan nino, salamat kayo ninyo mga ka-vams sa panag-ubayan. Sulod sa duha ka oras. O siyempre, pagpatighulog na ko ha. O musulod na dayon ang programang request 931 ni DJ Rico Mambo. O ato ang FMR News Break karong alauna mga ka-vams. And this has been your DJ mga ka-vams, DJ's Bracket Gunato aka Nyon. Kana! May lain pa. Wala lang lang yun mga ka-vibes. At to na ko mga ka-vibes ha. Ugma na pod po hon. Muna pa dahil lagi mo sa pagpaminaw. Dere lang sino paborito nga sa sunan sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu ka-vibes. Mga na ni. At to na ko mga ka-vibes. Ang pinapin mo tanan di hakay. Love love ko kamong tanon.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alauna na gayon sa kahapunon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Mayong hapon, kabayb, sa Agosto 11, adlaw nga Martes, o ganian ang nag-unang balita, karong mga taknaa. Muwa sa Mandawi City o CTO, giaprobahan ang kumpletong detalye ihatod sa tong CTO main intern, Ninia Turing. Ninia?
1: Giaprobahan sa Mandawi City Council ang Revised Memorandum of Agreement kon MOA tali sa Mandawi City Government ug Cebu Technological University alang sa pagdumala sa umaabot nga CTU Mandawi Campus. Kabahin sa kasabutan ang anti-poaching provision nga nagdili sa CTU sa pag-recruit o pag-hire sa aktibong full-time faculty ug administrative staff sa Mandawi City College. Tumong niini nga mapanalipdan ang manpower o academic operations sa MCC. Gilimitahan usab sa MOA ang CTU sa pag-offer o mga undergraduate programs nga naana sa MCC, samtang gilauman nga engineering programs ang i-offer sa bagong CTU campus. Makapahimulos usab ang mga estudyante sa MCC sa pipila ka pasilidad sa CTU, lakip ang laboratories, library, research databases ug specialized equipment pinaagi sa cross-enrollment ug ubang joint academic programs. Ang pag-aprobar sa MOA naghatag og otoridad kang Mandawi City Mayor Thaddeo Jovito Jonky Uwano nga mupirma og mupatuman sa kasabutan uban sa CTU. Ninia Turing, CTU main intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Ninia Turing. Flying FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabay.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1 Mona Nee.
1: FM Radio Favorite.

0: Atong oras mga kabayom sa launa 28 na sa kahaponon. Og kamo na minaw sa itong paboritong kaayo. Pero pwedeng ipaboritohan ni mga kabayom sa og kamo na minaw sa itong paborito kayong radio sa Subo. Kabisay anong Mindanao 93.1 FMR Cebu mga kabayom. Your favorite music radio Cebu. O niya syempre sa mga naminaw karong hapon na mayong pagsikay-sikay, mayong pagpaminaw, mayong pagpaniod to sa mga maupay pagpaniod to mga kabayes. Medyo lapas na, no? Medyo lapas na nga to ang pagpaniod to mga kabayes ining adlaw nga Martes. O karon pa mo din na niod to, no? Pero ang uba, nag-diet, magkuno sila na hala. O niya, syempre, mga naminaw, welcome agdanan ha sa itong programang Request 931 mga kabayes diin. Sukad ta sa alauna sa kahaponon, hangtod ta sa alas 4. Mga kaagi sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad. Ini nga atong programang Request 931 mga kabayes diin. Atong tagaan og pag hatagan atong advice unya himuan usab nato og diyutay nga duwa sa kahanginan. Ang mga istorya sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi nga inyuhang gipadangat diri sa to ang programa, no? Unya syempre mga kabayes adlaw karon nga Martes unya pitsa 11 na sa bulan sa Agosto. Tuig 2026 mga kabayes. O niya, sa itong mga kabayes, garang naminaw, no, ang itong matext, ang itong number nga pwedeng mapadangatan. Sino mga paboritong sunata din ha? Sino mga paboritong awit mga kabayes? Sino yung mga paboritong huni? Huni ba huni? Ala, sino mga paborito din ha? Ganaang kuan kanta. Pwede mo nga mo text dere sa tuang numero nga 0995-472-0802 mga kabayes. So niya syempre, karong taon-taon, live po ta sa tuang FB page. No, pwede rapon mo nga mo follow din ha sa tuang FB page 93.1 FMR Cebu mga kabayes. Una siya nga tuang numero nga pwedeng i-text ninyo. O niya mausad na nga tuang FB page nga inyo hausap nga mapadangatan sa inyong mga greetings, sa request o uban pa, no? Inyong mga bulawanong panghuna-huna garong taod-taod. O niya, syempre, diyan na po si Miss Eva o si Uncle Boy o si DJ Pamela. At ito na, Panginoon, Uncle Boy, pasok!
1: Okay, hello, kumusta? Mayong hapon sa itong mga kabayes karon. Oh, mayong kumusta mong tanan din ang mayong nga pagsikay-sikay ninyo. O niya, syempre, oy, manginaot niya punta sa makanunay nga mga adlaw nga kita na alang sa kapiskay o maayo kaayo nga panglawas. O niya, syempre, manginaot punta nga ang adlaw nga adlaw nining Martes mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga kabayes gayon. Okay, Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay.
3: Hi,
2: DJ Pamela. Uncle Boy. DJ Rico Mambo. Maayong hapon,
1: Miss Eva, DJ Pamela.
0: Oy, may kumusta mamo Miss Eva? Uncle Boy og DJ Pamela, kumusta man ang inihang kaudtohon? Medyo mainit nga mainiton nga kaudtohon karon Miss Eva, no? Ining adlaw nga Martes.
2: Yes. Wait, sobra ka init.
3: Pagdangarang galing ako dinhi nakan. Oy, mas madaot akong kuan. Ana mga
2: madaot imo hanga.
3: Di pang nos-nos din ah. Hello. Bitaw, oy, nasa mga ka-vibes ka ron, no? Labi na sa mga nag-D-off Miss Eva, nindot kayo ni panglaba, o human na sigurong uban.
2: Yes.
3: Nindot kayo pang-hi-hi-hi ka ron, kayo sigurado yun nga murag uga yun, Miss Eva.
2: Oo.
3: Sigurado yun nga uga tungod Paskang, inita sa adlaw, karong adlaw nga Martes, mga ka-vibes, diba? Siyempre, sa mga kawaibs karon, Miss Eva, ang kinsa man nga to ang sindarin ng adlaw nga Martes. Kinsa may, kinsa man kaagay sa gugma, kinsa man kaagay sa kinabuhi, ang ato nga tagan o bagtagaan, Miss Eva.
2: Maukin na yung usa ka, Bana.
3: Bana na sa? Nausap ng Banahan.
2: Gahapon, anak man to.
3: Ano, nausap ng Bana rin, Miss Eva.
2: Kuain, na problema ni siya siyang asawa.
3: Ano naman?
2: Dili na siya lutuan.
3: Ay, son?
2: Oo.
3: Ay, ano naman sa lutuan? Ano na yun? Ano naman, Miss

0: ba?
1: Siguro siya, sobra ka busy sa iyang asawa. Ingon ana.
0: O, di na. Ingon ana, di na mga asawa. Basta ba busy na ba sa iba? Di na ka mamulutos ba na?
1: Ngayon di ay ikaw, DJ Pamela, magluto ba ka?
0: Ay, syempre. Kadaan, lagi ko magluto, Miss Eva. Kaya ganahan ko nga ang makaon sa kuang bana, Miss Eva. Kanang ako, yung kuan ka na ang kaugalingong gama.
1: Ay, gama? O niya, ang pangutahan na, wala mo kay bana. Oh, lari kay bana?
0: Na, daghan mo kong bana, Miss Eva.
1: Ay, daghan di ay.
0: Bitaw, nanalaon, nanalaon. Sabar na, o niya, Miss Eva, sa mga mananiya ron, maura na yung problema ron.
1: Ano, para ito ang masabdan ang tanan, ilahan nalang paminawon. O gonsa. Maura.
2: Ay, kinsa gito nga ni bana, Miss Eva?
1: Si Kuan, si Narding.
2: Narding? Ah, mubaday si Narding, dani, o niya. Ang ihalagay rong problema sa ito, Miss Eva, kay di ko noon sani.
1: Ang iyang asawa, dili ganahan na magluto.
2: Sa ito pa murag sa man wag kun sa
1: ganahan magluto di na ganahan na manghugas ngon ana
2: pwede gid ani guro ni ang kapuyan na guro sa kanon
1: siguro
2: basig gipakapuyan pug maayong kardeng sa Smeringhoy basig ngalong di naman ang manghugas di naman magluto sa man gikapoy may sa Smeringhoy yan sa man
1: ana wala pa ta kay Bao Uncle Boy yung sa yon
2: nahala sige to ning paminawon karong taon-taon mga ka-vibes. O naon sa maning asawa ron nga di naman magloto. Munsa man ni tinapula na ba ni mo ni iniuha karong atangan ba? O basig makarilit mo ini mga banarong minaw sa grabi hapon asawaha no. Unsaan man, unsan malay buhaton di ini mo asawaha ka. Sige lang ka din ang kuan, sige lang ka dag hinoktoks balay. Ano? O muna ron hala. Okay, di jeri ko mambo.
3: Again, muna ha sa itong mga kabayab siguro na minaw, ato ni paminaw, ato ni tanaw, o kung sa pagkaunsa ang anong kining iyang asawa o kanyang si Carding na nakahunaw na mag-usaw. Tag-asaw ganun ni si Carding, Miss Eva?
1: Kuan, taga-konsolasyon.
3: Taga-lasyon din siya. Ano mo niya problema ron? Kay maulaga na, iyahan ko ng asawa, Miss Eva, di ko namang hugas, di magluto. Pahita, pag di mga hugas sa man, siya nalang pirmi. Unso ba, gana ang, unso magamit lang katagdahon ni Dahil. O diba, bagol. Mao ba naging yun sa kong lula kaniya ito, Miss Eva?
1: Sa una nga, kuwain, ilang sukaran kay bagol.
3: O, gawas ana, magtinapulan ganyan ka sa una. Suguon kasi mong, suguon ko dito sa kong apuhan. Hugas, siri, ana, manghugas, ana. Siyempre, bata, mag-usdak-usdak, bigyan na stiil. Amo ana din, kato na lang mga bagol atong kuanan, kato na lang bagol ato ang ganang mahawan.
1: Kay para, hindi ka humagkaon, ilabay diretsyo.
3: Mura lag-iro ba? Kato na lang na may daghang bagol, Miss Eva. Basta daghang bagol, daghang lubi. Wala siya, daghang kalubian. Niya, muna, kato na lang mga bagol mo atong kuanan. Niya, siyempre, ito mga kabayabs, karong naminaw, ato nandanaon, o kung sa pagkaunsa, ano, nga naman taon nga siya nagkahuna-huna naman sa pagpabuhagay. Sa pag-share, iniyaha, karong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, mga kabayabs. Niya, last yun, sa mga kompostila. Okay. Naipanawagan din, Miss Eva. Gusto mo ni panawagan na? Okay, naiko, Andre, dahil murag naanin nagpamalihog dere sa pamalihog o panawagan o kinsa kung itong nakakita sa passbook sa PNB, Miss Eva. O niya, mo niya, passbook sa PNB, ang pangalan kay Annalisa Surban, mga ka-vibes. O niya, diha ko no dahil nindapitang sa lasyon. Diha ko nun ni Murag nahagbong Dennis diha, Miss Eva. Diha sa may lasyon to, ngadto sa Compostela. O niya, pong panimam analisa dere, Miss Eva, nga kung kinsa kuno itong makakita o kinsa itong kanaang makahatag ba o kinsa itong nakakita sa baong nga passbook, doon ako nun gamay nga pahalipay mga kabayabs. No? Nanhala, o basig nakakita mo diha kinsa man itong taga-lasyon at mga kabayabs nga taga-lasyon din ha o Compostela. Basig nakakita mo sa kanaang passbook din ha nga PNB passbook ang nagpangalan mga kabayabs kay Annalisa Surban, no? O niya sa mga makakita niya ko, no? Sa mga nakakita garon sa nakapunit, Miss Eva, doon ay pahalipay nga gamay. Ano lang siya.
1: Okay.
3: Sige. Salamat kayo, no? O niya, manghinaot ang mauli in town iyahang passbook mga kabayabs. O niya, pwede po nga ka na ang uwa mo'y kakuntakan, basing nakadungog mo din na garon, pwede po nga arin ninyo iuli na lang sa kuan. FMR, there is my Mariner's Court mga kabayabs, no? Kay di po taon lalim. Aning kamot po din taon ng iyahang passbook in taon na huhog ko, no? Nahulog, di has may last yun to Compostela. Oo, unya ang pangalan sa mao nga passbook lagi si Analisa Surban, a PNB passbook mga kabayabs. Muna, kung kinsa ko na itong nakapunit o kinsa itong nakakita mga kabayabs sa tunay as Maylacion o Compostela, doon ay diutay nga pahalipay. Muna siya. Okay, Uncle Boy.
2: Okay, unya muna no, sa itong mga kabayabs karon basig nakapunit mo din ha. Tanawa ko no ninyo bisig na nakakita mo din ha, doon ay jutay ko no nga pahalipay di ay nga idonol ang maong atagiya sa maong passbook. Okay, sige, unya mo ninyo, gawas niya na Anasya Gismaroni Minglanilia Rico Mambo request og song King and Queen of Heart. Karon na ng gabi isir. Karon gabi ito nang i-play imong gipangayong awit ha. Onya DJ Pamela.
0: Gawas pa ay na sa tabaga kabahibs ka ron. Parangat na na inyong mga greetings din ha o request kay ato na nang atagad o pagtagad 0995472-0802 niya sa mga naminaw sa atong app ka ron ha. Ang atong app mga kabahibs is FMR Philippines nga pwedeng i-download sa itong mga Play Store nga cellphone, mga Android at mo sa Play Store dayon i-download ang FMR Philippines mga kabahibs. Ano siya? Okay, kana ang DJ Rico Mambo.
3: Again, yung mabalik na karoon doon, Miss Iba. O niya, sa itong pagbalik, ito na magka, sa itong pagbalik, ito na niyong kadkaroon sa kahanginan. Ang istorya sa itong sinder nga maugining si Carding. Sa itong Miss
1: Nardi.
3: Iba. Narding. Okay, sige. Sa itong pagbalik, ha, maunang kaagi sa gugma, kinabuhi sa itong sinder na si Narding. Din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao. 93.1 FMR Cebu, mga kabibes. Mauna ni, welcome magdanan sa itong programang Request 931. Alauna, 39 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibs, o ganyan na ang laing FMR News Break. Mga ginikanan, giauhag ni Gobernador Pam Barikuatro sa pagpabakuna sa ilang mga anak batok sa measles o rubella. Ang kumpletong detalye hatod sa tong CITU com intern Ferl Quintanilla. Ferl?
6: Ilusad ang phase 3 sa measles rubella supplemental immunization activity alang sa mga bata nga nag-edad ug size hangtod 59 ka buwan sugod Agosto 10 hangtod 28, 2026. Kauban sa pagbakuna ang vitamin A supplementation aron mapalig-on ang resistensya ug mapanalipdan ang mga bata batok sa measles rubella ug seryosong komplikasyon. Nunot ni ini, giauhag ni Governor Pamela Barikuatro ang mga ginikanan nga ipabakuna ang ilang mga anak ug mosalig sa hustong impormasyon gikan sa mga health professional. Mahimong modol ang mga ginikanan sa pinakaduol nga vaccination site o health center o mukonsulta sa nurse o midwife sa ilang barangay alang sa dugang impormasyon bahin sa bakuna. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat Pearl Quintanilla, laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Ini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
2: ACS 93.1. Mauna ni.
8: FM Radio.

0: Request 931.
1: Request.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mauna ni Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
2: Request 931.
3: At oras magkakabayam sa Los Dos, Trisina, sa kahaponon o gamo na minaw sa ito ang paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayams. Ay, kumusta nga itong mga kabayams garon mayong hapon sa pag-usab? Aniya, sa mga naglantaw garon kay live na ito, sa mga naminaw sa abi. Ang sa mga naminaw sa itong mga radio, karon live na ta sa itong FB page. Ingon man usab sa ito ang YouTube account, mga kabayabs, no? Ano yan muna, palog lang tag-follow din ha, aron maka-monitor mo din ha, mga kabayabs, kung sa mga kalaki, no? Ano yan, sa mga naglantaw, karon sa ito ang live sa itong FB page, sa ito ang YouTube account. On air ta sa itong mga radio, mga kabayabs, 93.1 dial sa itong mga radio, no? Pwede mo din hang maminaw. O niya, ugnaan mo karon sa app nga naminaw, na paminaw mo din na pinaagi sa ito ang FMR ang Philippines, ang app, mga kabayabs, na pwedeng i-download sa ito ang Play Store o sa ganiang ito ang mga Android nga cellphone. Mayong hapon na itong tanan, no? Mayong hapon, kaninyo. O niya, karong hapon na, mga kabayabs, lahi na po kagaagi sa gugma, lahi na po kagaagi sa ginabuhi ang atong hatagan o pagtagad karong orasas kahaponon. Ini nga itong programang Request 931 diin sukad sa launa hangtod tangare sa alas 4. Karong hapon na, mga kabayabs, gabahin ni sa Usakabana, Usakabana ni nga itong sinder karon nga murag na problema sa iyang asawa karong panahona. Ay pong palagi niya din, murag nahilig na ba? Murag nigawas ang tapol ni ang asawa, mga kabayabs. Anong nigawas kay ang tapol ni ang asawa, no? Ug sa pagkaunsa ato ning hatagan og pagtagad. Kani si Carding di ay 38 anyos, mga kabayabs, og dunay mga anak, no? Minyo, no? Dire sa Konsolasyon. Ug sa pagkaunsa mauni ang iyang istorya, mga kabayabs. Mayong hapon, mga kabayabs. Mayong gabi, mayong hapon. Mga DJ, ilabay na gayod sa mga maghatag og duwa, dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, mga DJ, ako dahil si Narding, 38 anyos og nagpuyo. Nagpuyo din sa Konsolasyon, Cebu. Usa ko ka construction worker, mga kabayabs. Sa tinuod lang, gikapoy na kayo ko sa kahimtang sa muang panimalay karon. Dili tungod sa gibugaton sa simento o gadili sa init sa adlaw sa trabahoan, mga kabayabs, kundili tungod sa akong asawa na si Merlinda nga taga-Lihok, sige na lang og palit. Mura ba og kanang daghan kayo og kwarta, mga kabayabs? Bisan unsaon ako, bisan unsan ako kakapoy og kagutom gikan sa tibuok adlaw nga pag-alsa sa simento, mga kabayabs, wala na ko'y makita nga nag-aso-aso nga kaldiro sa muang panimalay. Si Merlinda, gadeklarara niya iyahang kaugalingon nga allergic sa aso o pagpanghugas ba sa mga plato. Dili na gyud siya ganahan magluto, mga kabayabs. Ang iyahang paboritong stove, karon mauna ang iyahang cellphone. Kasi sige na lang og order, sige na lang og pa-deliver, mga kabayabs. O sugo di rin ako nga mamalit ko no sa gawas. O ang pinakagrabe, mga kabayabs, mga DJ, ang among tinuod nga plato o baso, gikwaranti na sa kabinet, kay gikapuya na kuno siyang hugas. Mauna nga nga mo ang panihapon, karon gisilbihan ibabaw sa decolored nga

plate mga kabibes og nag-inome sa styro cup. Mura namig nangapi sa kanang mga bikiri ba. Naamong pag-amo ang mga anak mga kabibes. Tungod kay naanad na pod sila nga pinalit na pod. Pinalit na lang pirmi ang pagkaon. Dili na mo kaon og luto sa balay mga kabibes. Niabot agad sa punto mga kabibes mga DJ nga ang among balay mura nagkanunay nga andam. Dunay giandaman nga birthday party. Og sa bata, fast food, kuan ba? Murag napuno na sa mga pagkaon sa gawas. Puro disposable ang gigamit namo mga kabibes. Gusto na kong magpatambag ninyo. Kung unsay angay na kong buhaton ining akong asawa karon. Angay ba na akong gamiton ang akong mga gamit sa konstruksyon sama sa martilyo para makamatngo ni ang akong asawa? O doon na ba mo'y matambag? O doon na mo'y mahatag na advice din ako? Unsa may pamaagi aron mabalik si Merlinda sa pagluto o paghugas diri sa mong panimalay? Tambagi daw ko ninyo mga kabayabs be. Tagi daw ko sa mga bulawanong pangunahona. O banghinaot ko na mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Day, asa mga day? Sarap man tukong asawa eh. Mawagin akong ganahan basta na anak ko sa balay. Basta na anak ko sa balay, mura kong malipay. Lahi na ganyan kaning naakas sa trabahoan siguro. Sa kagapoy po sa trabaho, isip po sa construction worker, muna nga, pwede isang yung kapuya. Sarap man tukong asawa? Wala man dire. Asa man ito siya na? Eh, day! Brenda! Asa ba ka?
1: Nandun! Naalaman ko dali sa likod.
0: Nandun ka din ha? Alin dali ba? Mingaw ko sa kong asawa da.
1: Dong, singot pa man kay ka. Kanang pagkuhan sa dito ka o kanang umsingan ani oy paghimasa ba?
0: Di lang ko na yun. Niyar ko kay... Pwede pa namang kapuya lagi. Inalosa dito eh. Kay nagbuhos magumi ka ron. Ang among purman, mamay among project ka ron kay buhosana na lang ba? Mga haligi. Mauni nga, pwede taon namang kapuya. Pwede kapuya sa mumbana dahil guwapo.
1: Unya, mauna ka nang gigutom na ka?
0: Sakto ginapangutana ni mo. Kining bugat at itong trabaho, kinahanglan kita nga mukaon muna kay kapoy manintahon kaayo na bebe ato na tas kusina day bina kay nakagiloto day
1: kanang huwat-huwat lang sa takadiyot dong kay i-deliver pa to diri
0: unsa
1: nag-order naman ko pagkaon.
0: Nag-order day ka?
1: Oo, nag-order ko. Kuan, balbakuwa, kanang mga sinigang, kanang paborito ko kayo day. Dong.
0: Busog ko na.
1: Unya ka ng Java rice.
0: Bihan o, kanang murag pagkaon sa mga Bombay. Mauban na day, kanang di color, mauban na jaba-jaba rice.
1: Oo, kanang yellow color.
0: Oh, lagi, kita magugko sa mga Bombay, ana. Mauban na kasagaran nilang kumot-kumot dun sa Facebook. Ano na nahalaw eh, ganaang,
1: sige, huwat-huwat lang sa aha.
0: Mayo noon day kay, laming sundan ron kay, laming sundan ba kay, aron makakaon kung sakto kay, gutom kay, mubana, gwapo day.
1: Anak yun na dong, sige pa kayo, hindi kag maayo ay kabalaka.
0: Sige, ba ikay nag-order ka?
1: Anya, ang mga bata. Tawag ka sa Bikay, ako pa rin paabuton din sa gawas.
0: Naabot na ba sa lagi kang skwilahan?
1: Oo, si nakaabot Kuan? Na. Basi si, nagduwa si, to dito sa Luyo.
0: Rodney. Oh, si Rodney at si Kuan, please ha. Day! Rodney! Dong, Rodney!
2: Papa!
0: Manghod ni mo si Kuan, please ha. Amaron, manghod.
3: Uy, ano pong pangalan?
4: Hi, pa!
0: Dali mo dali, day.
2: Na kayo dalalami pa?
0: Sa? Sa naamura mo? Sa tumugingon?
2: Na kayo dalalami?
0: Wala dong oy pero imong mama nag-order magkuro siya mas maayo noon po daron mas maayo noon inday Merlinda nga nag-order ga kay aron po ba makakaon ang tawag lami po nga itong mga bata.
1: Anak yun na dong. Sige na ana ako ana sugaton ha.
0: Sige.
1: Aysa.
0: Sumama ninyo dong ay nagandagan in taon nagsugat sa rider pero ako ganahan po ko nga nag-order siya aron po din taon nga makakaon sa muglami unya gawas pa kana ang di po mo mapulaan na lang ba sige ka understood ang mga utanon
1: ay dong di ara paano aron makakaon na mo
2: kapag buyog mo ba
0: sa ganyan mo gerder day
2: katanang buyog
1: kung buyog
0: sa buyog
1: wala buyog wala buyog
3: sabaw mo na kuya
0: kwaknit
2: naan ko itong buyog mo.
0: Sunod na lang tunong, sunod na lang itong buyog.
1: Sunod na lang kung ano yung balbakuwa, sinigang, unya, java rice.
0: Ganda da, java rice da, bebe. Dota ng java rice, kay mura ni kuan. Og sa mais pa ni day, mauni ka itong kitawag lang makyaw day.
1: Makyaw, yelo. Kay humay man ni java rice.
0: Para, buya no, pero makaanat ba, og mayingon ganit sila kanaang yellow gani yellow og arikas mais ingnong ka purdoy okay kwarta pero arikas humay ingnong ka kwartahan kay jaba-jaba pero mao ra good good makyaw ra good gihapon
2: wash hands to me mama
0: unsa daw
2: wash hands to me
0: unsa kuno ingon
1: ni dai manghugas siya sa iyang kamot
0: sige
1: English kay niya atong mga anak dong good, good. Ako pian ni silang gianay
0: good very good good very good. Nahala ay mga ano to hugas mo dito ha wash your hand ha. Tana day, huwag ko na tas kusina.
1: Oo, sige dong.
0: Og mo ni mga kabibes, sa Bermero, nalipay ko kay nag-order in taon ng kong asawa. Unya, lagi kay kaneng gikan ka sa construction, pero ting kahago sa imong trabaho, kapoy kayo. Unya mo ito nga nalipay ko kay aron makakaon pumiglami, kuyog sa kong mga anak. Og, ako rin po siyang giuyunan. Og pagkaugma niya ng mga kabibes, nahibulong ko. Kay wa naman po maglong ang akong asawa. Abot ako sa balay, sa puhong pa sa uban, wag ginagdigamo ba? Way didigamo ang akong asawa. O guniya, mo ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Dong, kauna na rin.
0: Ay, day. Naanay ka sa kusina?
1: Oy, naanay. Naanay diri mga bata.
0: Oy, dong.
2: Sudan mama.
0: Na debo din ha diay, sayo day mo na abot.
3: Ali na papa mo ka una ta.
0: Sige day. Kana ang human human mo di oy. Unsa may sudan na to? Oy, kuan mo sud may nagbakat lagi, sud nagbalde-balde lagi. Unsa
1: man? Oh, kay na mo ni siyang buyog.
2: Ha?
1: Maodin ni buyog ang atong mga anak. Oo.
0: Maodin ni itong maodin giingon sa itong anak buyog-buyog.
1: Oo, oh, anya, tanawan ay orange nga pansit.
0: Oo, da. Gutom noong ko din ng istorya na. Bito, sige na. Sige na, alin na yung mga ona tanin nyo. Sa ito pa, sa gunso na itong order dahil na. Sa gunso din mo pag-order o pagkaon ron, kagahapon, order ka ron, order po dahil ka ron.
1: Kay nang naunsa man ka dong, oy.
2: Kaya may aliwi.
1: Oo, iwan ani
0: hindi ka dapat mo din dahil.
1: Oo, kaon sa mo di, aha. Mag-istorya sa amin. Uy! Wala may sabaw.
0: Oo, oh, dahil.
1: Okay, unsa man ani mo pagkaon?
0: Ganin ko an spaghetti, lami makinis spaghetti gupo day.
1: Ha?
0: Niya day. Niya kana ang wa na lang day ka magluto day.
1: Ay sus. Tanaw ra
0: ba nako? Tanaw ra ba nako ni day murag mahal ra ba ni usa ka balde day.
1: Ay naunsa man ni taon ka dong
0: usa ka bucket ba? Usa ka bucket.
1: Okay ra kayo na magsigit ang oil.
0: Unom ka buksod usa ka bucket.
1: Kapoy nakaayog luto niya. Usa pa sad kung maglungag ko, mahugasan ang kaldero, kapoy kay hugas.
0: Mao ba? Ana mao man pug kahana. Mas mainon na kay usahay ra man po ni tagsara man po ni mag-order.
1: Kana kuan, Rodney Pilisa. Kuan ato ditong kuan kaw katong kanang tubig. Tubig.
0: Kuaday.
1: Kuaday. Ang mga baso kanang styro cup gamita ha, ipagamit anang baso diha.
3: Wala din soft drinks mama.
1: Wala ta ana kay makadaot na slawas.
0: Sa to dai sa styro sa pop sa to.
1: Styro cup sa styro pop.
0: Unsa man unsa nganong di naman ta baso, di man ta mo kanang baso kay para kuan. Kanang bildo dai naman tay baso din ha, tay mga baso din ha.
1: Mag styro cup ta kay para way hugasan unya. Rich na lang labay gahuman.
0: Mao ba?
1: Oo. Kapoy na kay hugas kung magamit pa tag baso nga tinuod.
0: Mao man punuod pero pero kuan sam di nalagi dito manghugas po dahil dahil
1: di
0: nalagi
1: dito manghugas dahil unsa pa may gamit nga manghugas ka nga puro naman ipang labay gumagkaon
0: mao ba
1: dahil
0: nalalay nana mao man ka na manghaon na ta dahil
1: sige na kaon na ta.
0: Mga kabibes sa Bermero sa ikaduha ni okay ra ko. Kaya abin akong kuan ra ba? Abin akong kanang katurang panahon na. Katong higayon na lang mga kabayabs nga mag-order akong asawa. O kunya, pag sunod simana ni ana, sunod adlaw, nakamatikod ko nga, huwag namang yun din taon magluto akong asawa. Sagol na lang, sige lang yun siya order. Mauna nga, inigabot ako sa balay, huwag yun din taon didigamo. Huwag yun mag-asua mong balay. Mura nagbalay sa engkanto mga kabayabs. May pang balay sa engkanto kay pasuhan pa sa mga magdaog. Pero amo wa naging aso, wa naging kay makit ang aso, murag wa naging tao among balay mga kabayabs. Mura na lang mingaw kay ba, mura na lang balay sa kanaang, ba, basta oy. O niya, pagkabot ako sa balay na mo, pagkabot ako dito sa kusina, naibuong ko kay gusto na kumukaon. Naibuong ko, daghan naman kayong baso dito ng mga, kuan, mga disposable. O gunya, mao ni mga panghitabo mga kabayabs. Naging kuskusina. Huwag magyapon magluto akong asawa. Huwag magyapon didigamo din sa balay. Yun na pa. Madun ako dito sa anahan, be. Nakabantay ko. Murag, sa gunso na ni. Si mana na niyang ako ang nabantayan. Nga murabag, nagsige na lang order ako asawa. Sagol-sagol lalay orderon. Kada pangao na mo, kada abot ako din sa balay, na puro ni order. Dire sa kusina. Uwa na may mga plato diri nga gipang display. Uwa na may mga baso na amdatoy baso diri. Giilisan mag sani paper plate na may hinoon ni din hinoon. O niya, ang among baso puro na pod mga disposable. Ang astang kutsara, astang ning tinidor kaninang mga plastic.

0: dili ayaw mo ani kay bounty sa inyohang papa ini ka
1: day, uma. Day. Oh. Tanaw na ko day murag mahal man ni dayda, murag dako ra baning. Sige na lang giday tag order day, di na lang giday ka magluto day. Gimingaw na ba kung kaog utan day kanang inyohang luto ba?
0: Ikaw na ding ba? Sige kag likramo kung ganahan ka magluto, ikay pagluto diha. Unya ato mga anak ganahan mo kaog niluto?
2: Dili.
0: Dili Unya unsa una mo?
1: Sao naman lang ini, sao naman lang gamit na ito ang mga kaldero din ni Day, sao naman lang gamit itong mga kaha din ni.
0: Ay, anha na lang sana diha, naunsa man ka, uy.
1: Napay itong mga plato din ni, puro naman ni paper plate, wa naman ni din ni. O sao naman ni itong balay, mura naman ni kitiring din. Sao naman ni, asa ning mga gamit ito din ni kutsara, puro plastic. Asa naman itong mga gamit di ay?
0: Sagi ka, ingon na ako ni mo, kapoy na kay panghugas. Mo bitaw nang sige na lang kog order kay para way hugasan. Naunsa man ka, uy? Sabot na lang good. Ang importante, naatay.
1: Usadong.
3: Ano mo ma-fight?
0: I-fight yun din ako. I-fight yun din ako ang papa kay...
1: Adi ba?
0: Unsa man?
1: Kaniba, akong trabaho ra ba dahi, construction. Unya... Ang akong sweldo siguro ini igo-igo raw sa o sa kaordiran ni ini mo hang Mang Ramon.
0: Sus, naunsa man kadung oy, naa ba mi paluwagan? Mao na akong gigamit niya. Anam-anam ba?
1: Mauba di ay. Ani asao na Asao na man ang ini. Asao na man ang ganahan man ta ko mukha og kanang imuhang luto niya. Ang magsige na lang kag order ini day.
0: Maugay na akong giingwin ni mo, kung ganahan ka mukha og niluto, hala pagluto di ha, kay kami di may mga unana, unya, iguman ni mong luto, kanang imong ipang gamit, hugasin na ha, kay di ko manghugas.
1: Usa naman lang gamitin mo din sa balay, day. Mag-usaram na ikan, magsige lang ka din.
0: Akong gamit? Panambo sa
1: bintana?
0: Dili, mutapad ni mo, igagabi eh. Asawa mo gihapon na.
1: Mauba?
0: Magatiman sa itong mga anak, o di ba mga anak?
2: Yes.
1: Ano yung magkadaot ba na dahil sige kaon na ng mga kuan, mga pinalit ba, mga order? At mga anak,
0: na, papa.
1: Akong nabalakan, di na mga ono.
0: Kinsa may nag-ingon ni mo nga makadaot ni, nga kuan man ni, sustansyado.
1: Sige lang, maumang kanay mong kikabalakan ng pagluto. Unyang hapon, masayo kong uli doon ha, saday, sayo kong uli kay magluto ko, ako'y muluto, unya ha.
2: May kananan ang luto pa, ay.
1: Dada. Oni na, basta kay magluto ko niya, masayo ko kuli. O nausan na ko niya itong panimalay na mura naman ni Kitiring. O mga ito mga kabibes, mura nagigog, naha nagigog saka akong dugo yun. Isapot nagigos kong asawa. O kunya mga kabibes, pag-abot ako sa balay, hapon ni Ana, nadali ko kuli kay mamay kong gisaad sa kong mga anak. Huwag sa kong asawa nga mo, ako'y muluto na lang. Aron ba mabalik ka, magluto mi. O kunya, pag abot ito sa balay, human akong luto. Di na yun mangaon ako mga anak, mga kabibes. Huwag mauni mga panghitabo. Gada, human akong luto. Kanila lang magprito lang ko dirig isda. Kay may gaday isda dito si aning siling sa kuan, dito sa gawas. O niya, ako lang nipritohon. O niya, kani utan. Lami kayo ni, naisabaw ba? Kaniang tinulang isda o niya pinirito pod o niya napoy utan kaninindot kay pamahaw a panihapon sigurado yung mabusog ako mga bata ini akong asawa bi ako ipata day tawagan ko itong mga anak kay mga unata nagluto ko dirig tinulang isdag pinirito napoy utan pod sari-sari ba kay murag nakamatikod ko murag nagsige na lang tagkaon na ng mga kapagkaon sa gawas o wala man tayo sustansya sa lawas
0: kanang doon na din busog naman ko. Unya, ang mga bata na lang akong tawgon. Di ana sila ay.
1: Day, bebe, ari mo dari sa lamisa. Bing, anong mag-ay mo pagpalayo niya, bebe?
3: Maroon pa ba?
1: Sa'y baho.
2: Ansa na yung gikok, papa?
1: Naglut, nagprito kong isda, day. Aron nga, mulagsik
3: na. Kasi mo na, papa.
2: May lami, uy.
0: Unsa ako naman na ni mo ron?
3: Pwede lang
2: pa mga paliti, may pagkaon mo. Di man may mukhaon, anak mo, uy.
1: Nausa naman yung mga anak na to.
0: Oh.
1: Nausa naman itong mga anak
0: na eh. Mauna akong giingon mo. Ngawa na maanad og niluto. Ganahan na nasigig fast food.
1: Sao naman lang ini.
0: Mag-order.
3: Yee, order na saan. Katong McDonald's na saan mama.
1: Niya. Day.
0: Katong clown?
1: Bilis ah.
3: Katong mama.
0: Chicken.
1: Hilom ba may paghilom ba may?
0: Oh, gitawag po sa inyong papa.
1: Kada akong giluto, pinirito'ng isda para ni yung lawas ni, sustansya ni. O niya, naapoy utan. Lami kayo ni, sari-sari ni nga kong utan diri. O niya, ako'y mo'y nagluto ini. Sa'yo pag gani kong ulit diri sa balay, aron makaluto ko. Aron magsautas akong niluto ba?

0: sa tong panihapon. O niya, ingon ani nilang, di day mo mga o niloto di res balay di ay.
1: Sila kayong biganana na papa. Uy, ikaw lang.
2: Imo na lang nahot da.
0: Sao man ni Merlinda? Sao man ni nga itong mga anak ron?
1: Oh, maugay na akong giingon ni mo, Dong Narding. Di na sila mga o niloto. Wala na maanad.
0: Baita ba inyo eh? Sao man ni nagaw ron? Sao man ni nagaw ron?

0: Mga kabibes, mga DJ, o gini nakahatag na kong kahasol karon. Ini kong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Grabe na magyugiharian na gusto pagkatapulan akong asawa. Good. O niya, ang nakaapan na karon mga kabibes, kaya hasta akong mga anak, hasta akong mga bata ang asplisa, o si Rodney, di nagyun mga aon og lotos balay mga kabibes. Gani, di gusto nila nga, mag-order na lang yung kuno. O niya, karon, akong ikabalakan ini mga kabibes, o magsige na lang mag-order. Gawas nga wa na isustansya kong mga anak kay sige na lang kaon na ning gikan sa order, mga fast food chain. Gawas pa na akong kwarta taon, pwede na buslutas kong bulsa mga kabayan. Halos na lang wami mapalit in taon, wami sininang tarong kay ari na lang yung pagkaon. Ay noon, okay man po kay pagkaon. Apan, wanagi may sobra-sobra eh. Wanagi ko ma, wanagi may matigom-tigom mga kabayan. Hurot-hurot ko din taon, ang akong sildo sa construction mga kabayan. Kasi sige na nag-order na ako asawa. Ang sumayang kaya angay na kong buhaton ini. Gamiton ka na akong gamit sa construction, ako kang martilyohon ang uunin na akong asawa. Mga kabahibs, atagi daw ko besin yung mga bulawanong pangunahon na. Tambagi daw ko, saan mo ninako kong asawa karon? Maliso pa bang tornilyo ning uos akong asawa? Mga kabahibs, tambagi ko ninyo, atagi ko sino mga bulawanong pangunahon na. Dari na lang taman, kininong suki ng tigpaminawan, ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, mga kabibes, Narding. Adoras mga kabibes, alas 2:36 na sa kahaponon. Huwag ka mo naminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Okay mga kabibes, muna itong istorya, muna itong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sender nga maugining si Narding mga kabibes. Nga mura og, pero tinagyan ako asya problema iniron, og saon ni niya ang asawa. Kay mura lagi ko no, og giharian as pagkatapulan mga kabibes. Halos di na yun. Wa na yun mahimos balay. Sige lang hinuktok sa balay. Kay ang gusto niya, sige lang order. Kay maulagi. Nagikapoy na kuno siyang panghugas. Mga plato. Mga kabahibs, saan mo ni kuno niya? Atagi kuno siya sa inyong mga bulawanong panghuna-huna. O niya, sa mga naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comment din sa obos. O niya, sa ito ang mga radio, pwede mo text diri, pwede mo tawag sa itong numero nga 0995-472-0802. Okay, Miss Ivan.
1: Yes.
0: Okay, ito na kaoban karon di ay nga to ang mga intern. Mm. O sila na lang ni pila na lang mo kabuok.
1: Kuan na lang, pila na lang sila kamugas.
0: Lima na lang mo no.
1: Lima.
0: Oh, diotay na lang gyud kayo sila. O niya, kanus agi mo taman ato?
1: Friday.
0: Karong Biyernes na di ay. Biha no. Muna, maka na ang mang kuan na sila, mang lagwang na sila mga kamay. Mm. Okay, unya karong hapon na mo itong istorya ni Narding, Miss Eva. Arita ni kabibes, Jestery.
1: Jestery.
0: O sa may mong mahatag advice ay ayahang asawa ay ni, ni Narding, kabibes Jestery.
2: Magliso sa advice no, kay istog mo sa niyang asawa, good, di mo lang patuo.
0: Di patuo yung asawa no.
2: Di patuo, kay basan pag saon siguro niya martilihon pa niya, mong tapulan mo sa Jod.
0: Pero tinagyong gawas, naging tapol si asawa.
2: Oh.
0: Okay, unya. Saan mas pasagda na lang eh.
2: Pasagda na lang siya eh. Buwagi na ako siya. Para mahuman.
0: Para mahuman, buwagan na lang. Oh, kay pwede na yung tapulana. Okay, ikaw Inday, Ferl, Quintanilla.
3: Para na ako kay iya jud storyahan og maayo yung asawa para makasabot gani.
0: Mm.
3: Kay kas baya po doon korta, tinuray ang magsigig pa order-order. Oh. Pero low-key, makasave sila sa tubig.
0: Mm.
3: Kaya di naman manghugas.
0: Di manghugas. Makasave-save sa tubig, bailanan.
3: Pero dako jugod gasto ang kuan.
1: Mag-order.
0: Makasave po sila sa kanang stove.
3: Sa gasol po.
0: Aniya, pero kuan, no? Lison, mag-unay kay.
3: Construction worker, man sa diyan trabaho. So di kayo yung dako sweldo. So dapat suryani yung asawa kay mas makasave man siya kung magluto.
1: Pero kuan, di jiri ko mambo, no? Ang adlaw karon sa construction, dago na. Naitag 700, 600.
3: Kaya mo na yan, Narding.
1: Kapoy lang.
0: Ang nakaapan manggod na mo sige order, gawa tinuod bang guna nga kanang pretend ka puyas mong lawas o murag wa na kay makita ba, wa na kay murag wa na magitay tinigo mo kay pag-order kani pa lang pagbayad pa lang sa rider mas ibang muhatod sa mong pagkaon mo na.
1: Pila na.
0: Gatos na siguro, labi naglayo-layo.
1: Dool-dool. Ingon na lang siya DJ ni Kumambo nga. Ayun na lang pag-order, kita na lang mo palit.
0: Oh, pero mao lagi. Ang pangutana mapugod ini mas iba nga kanaang labi nag din umurag lahi binagwa binay pong palagi nila kasi kagkaon na mga passport dali kuno kay imong kinabuhi diha.
1: Pero kuan di jeri ko mambo.
0: Sa mga lamas ba ana?
1: Imo ingon na lang si Nardi nga sige ako na lay palit ayo na lang pag order niya. Iyan paliton kato mga utan.
0: Oh, hindi man mo kaon. Moingon man busog na magulong.
1: Ang importante kay pinalit. Oh, ay na.
0: O ni mao lagi og magpalit sad siya atong utan, di mamo katubitong nagluto sa utan, di sa mukaon ni mga anak kay ang gusto katugi ko ng mga kuana.
1: Katong clown og buyog.
0: Buyog. Sus paita. Paita no, ingon ana no nga makasawa ka ani Miss Eva. Ikaw just re, ka vibes just lucky man ka. Inani imong asawa unsa may buhaton ka nimo?
2: Siguro no, igamit mag-ilhanay lamidaan kung kabalo ko nga ana din siya.
0: O di, sa inyo pag-ilhanay,
1: ikaw ang pamasya. Sa inyo pag-ilhanay, kaya
0: mag, ni,
1: oh, magluto pa man. Oh.
0: Karo naman ni Gawas ang tapol siya ang sawang sige na nag-order.
2: Oo.
0: Saan-saan?
2: Hindi, tabian sa akin ako siya. Una,
0: kultian.
2: Nga, dili man ta dato, di man ta anak ni Kuan. Nga para mag, sige lang tag ingani, kung di ka mahunong, mahunong kita ni, kita may mahunong.
0: Okay, basta paita man pula lang, sige na lang yung tag-order, no? O niya, sa di pa di ay mo, time check sa tagadiyot mo sa iba. Mga kabayan, sa gatong oras, alas 2:40 na sa kahaponon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS! Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Balik tayo sa programa, mga kabayabs, 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio, mga kabayabs. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Okay, dali. Sa itong FB page, Miss Iba, way ni Kuan din ha, ni Hatags lamang. Alita sa itong text line, ano siya mayong hapon, ni Jerry Kumambo, Inday Eva, Salfi, labi na sa mga intern. Si Kabayab, si Sus Nazarino, Montenegro ni. Akong ikatambag sa sender kay mas mayo tingali nga istoryaho na niya ang iyahang asawa. Ingon man walay lain nga mablim sa hitabo pod sa iyahang mga anak nga di mangaon og mga sudan nga yano iyaharag yung asawa. Unya maong sender istoryahi na imuhang asawa kay di sad maayo nga sige na lang pod og kaon og mga fast food kuno Miss Eva. Mga preservatives kay makadaot na. Maura na ako ang matambag sender. Di sad pod lalim imuhang work maura na DJs. More power sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs, mauna ni. Okay, salamat kayo kabayabs sa Nazarino ha. Jesus Nazarino, tinuod man pod Miss Eva. Nga kana bitong ingon ani imbes imbes ikaw inahan ba? Imbes ikaw inahan mo, ikay mo hatag unta og ikay mo giya, ikay mo guide si mong mga anak nga ari di ay mong kaon kaya na dong mas maayo lang na panagsaan. Ari ta mo kaon sa kanang do na gyud akong daghag vitamins sa iba, isda, mga utanon unya. Iyang asawa mo iya man naging murag siya may nagsugnod sa sakit ani iyang mga anak mo.
5: Pero mao lang na di Jerry Kumamboy no, lisod na kaayo ikuan samot nag naanad na ang mga bata.
4: Mauna, gani
5: karon. Masige na 'yung nagpangita.
4: Mauna, gani karon Miss Eva, na 'yung mga kabataan karon no. Ikaw mo kaon pagkagutan day murag di mo gurong naon.
5: Mukaon di Jerry.
4: Mukaon, Nabe karon mga kabataan na unan Miss Eva bisag wa kay mahilig o kanang inani ba fast food chain pero di mo kaugutan. Ako ang ka.
5: Kasabantay ko.
4: Ako na ako'y kuan na nga kailag yun no. Kani ang di mga ugutan kuno sila. Basta. Malagi na eh. Amo na yung makaingon ta ba? Amot lang ay. Kamo na bahala niyong kagalingan. Okay, imbes nga arita mo kaon sa kanang dunay kuan, murag dunay mahatag nga binipisyo sa imong lawas. Ana na mo kaon og kanang ana na man ana gyud mga klaro ba?
5: Kanang mga matikaon like kanang
4: mas maayo ra mo, maayo ra man pud ninoon kay kita ganahan man pud gyud ta naglabing na ni kwarta tay sobra-sobra kwarta. Nindot sa gyud kaon pud ana kay tilaw sa tag mga inana ba, malami-lami ko.
5: Pero nindot ra nga panagsaan.
4: Dili permihon.
5: Dili kuan buntag ito.
4: Arin lang sige na lang gyud na.
5: Hapon nya taga adlaw, lisod ko ayo.
4: Duol ta sa kuan ana kana ang emergency.
5: Madato ang ospital.
4: Paita bitaw na nahalaoy sa to mga kabayabs karong naminaw, kamo mga inahan din na mga inahan karong naminaw, mas maayo nga ato gyung maymayan. Ato gyud sigurong maymayon o ato gyud tudluan pag ito mga anak nga mas maayo gyud nga magluto, mas maayo gyud nga kanaang arigita sa kanaang
5: kuan ba. Kanang niluto gyud.
4: Kanang ato-ato lang. No? Kay lahi namang gunag timplada mas ilaha, lami to na pero ila namang gunang gisagulan kog daghan kay mga chemical din ha.
5: Sa ato gawas nga tipid, makasure pag kita nga limpyo, anya, kuhan, kay kita may nagluto.
4: Kana, no? Nanhalaoy na sa mga kabayabs karong naminaw ay mga paglantaw ni kabayabs DJ DJ LC, Miss Eva. Niya, kamo din na Inday Furl, sa paman, napamoy mapuno din ha. Okay, niya na lang tamo hatag sa itong advice, Miss Eva.
5: Okay.
4: At oras mga kabayabs, alas 2:45 oras kahapon, o kamo naminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan, o Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Sa itong pagbalik, makaoban na ito si Uncle Boy, si DJ Pamela, Miss Eva. Okay, salamat kayo ninyo ha, kabayabs, Jisri Og, si Ferl Quintanilla. Din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, mga kabayabs. 93.1 FMR Cebu, ang ibangayong awit sa ito ang sender, Tanging Sayo by Jerome Abalos, mga kabayabs. Sa itong pagbalik, magkaoba na ito si Uncle Boy, DJ Pamela. Ning ito nga programang Request 931. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Alas 2:46 na sa kahaponon.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Maayong hapon, kabibes. Ania na nagunang balita karong mga orasa. Upat ka minor di edad na lumos o sa patay samtang naligo sa Minglanilla. Ang kompletong detalye hatod sa tong City Human intern Jessery Ogsimar. Jessery?
6: Nalumos ang upat ka minor di edad samtang nangaligo sa usa ka pribadong resort sa Barangay Tungkop, Minglanilla, Cebu udto ni atong Agosto 9. Usa sa mga biktima ang 17 anyos nga si John Noel Cabales, residente sa Barangay Labangon, Cebu City, nga namatay sa maong insidente. Ang tulupa ka nalumos nga mga bataon pulos iyang kauban. Matod pa sa caretaker sa resort, miabot ang grupo sa mga kabatanunan pasado alas 10 sa buntag ug una silang wala gitugutan nga maligo. Apan human sila mangayo og permiso nga magpabilin sa resort, giingong nangadto gihapon sila sa laing bahin aron maligo. Gikumpirma sa Minglanilla Police ang insidente samtang temporaryong gididan ang paglangoy sa mga baybayon tungod sa dili maayong panahon. Jessery ug si Mar City Human intern nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat Jessery ug si Mar. Alang sa dugang pang mga balita at angi ang arangkada balita garong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. 93.1. Mauna ni.
7: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
5: Vibes, kabay, kasama sa
6: Nandong Game! 93.1 Maanan!

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. 93.1. Mau na ni. Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
1: Imong gibati.
0: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
1: Simpatiko.
0: O romantiko.
1: Romantiko.
0: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: At oras mga kabayam sa alas 3.26 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa atong paboritong radio sa Sumbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Mga kabayam, o niya syempre, ato mga kabayam, karon mayong hapon sa pag-usap, alas 3.27 na. Uncle Boy, Miss Eva o DJ Pamela.
3: Yes!
2: Alright, mayong hapon sa tanan ato mga kabayam, karon o niya, mustamos mo rin ha. Okay, DJ Pamela. Istorya ka rin nga po, no? Miss Eva, makinig kaagi sa Osaka, lalaki, Osaka bana nga si...
3: Narding,
2: Miss Eva. Ano yan, Miss Eva? Sa may mong mahatag advice ni ato ang sinder ka rin nga po, no?
3: Okay, ang ako ang ma-advise ni Narding, iyahalang dyan ang pag-aistoryahan ang iyang asawa. O niya, iyahang pasabton nga, ingon ana, kung ganahan siya nga makatigom, dapat mag-budget.
2: Dili, kaya sige,
3: o dili sige ug order. O niya ang mga bata dapat anaron og pakaon ka ng mga utanon. Pwede ra man na mulami
2: parang
3: ang mga
2: healthy,
3: utanon.
2: Oo. Ana.
3: Pwede ra na siya mulami ang mga utanon kung kana mga gisado, yun ana nga. Sagulan lang og gamayng karne, yun ana, lami na na. So iyahan na lang nang kuanon, istoryahan na niya sa asawa. Oo, nga dili magag sige order. O niya pila ra may hugas sa plato.
2: Dali ra jud kaayo na. Asawa, Miss Eva.
3: Oh, maaari na ako ma-storya, DJ Pamela.
2: Kaya na, ingon man sab siguro sa kuwa, Miss Eva. Dapat gina niya nga pag-a-storya. Iya ginang maymaya niya ang asawa. Nga na, unsa na magkaday. Unsa may mura magkagibarang anay mo kalaki na di na magigkanoon na manghugas. Bila na may pagpanghugas.

0: Looy lang gitaon kay na ninguha nga yung bana nga para maka kuan ba makahuas ng taas kalisto do niya. O sa paghuas og ingon ini ang klase sa imong maparis mas iba. Oo nga kana ang mura og disposable ta tanan kay kapoy kayo. Maniya kana ang kuan labay na dito sinina di na tamang laban na.
1: Dito ka pay laban.
0: Sus grabe.
1: Dito tamang laba.
0: Monay nakapait, monay nakaapa, no? Nang sala. Sa itong mga kabibes karon ay taon nagsunaan ninyong klases, asawa.
1: Oh, niya ang uban ang cool boy, kay maulagi na, dili na ganahan manglaba, magpa-laundry na lang. O, gasto gihapon.
0: Gasto gihapon. O, kanay, no? O, maulagi na. O, niya, padong ini, anhiginihan o tanang trabaho ni Kuan. O,
1: sayang
0: ba mga anak niya, din ano man po kayo, ha? Kapoy, mga una na ditam, kauna na, ay, sus, paita, no? Nanala, o niya, ikaw di Jericho Mambo.
2: Again, muna sa itong mga kabayabs garon, muna ay lisod ingon ani, murag kani mas iba o maabot sa panahon nga magtinapula ni pagayang anak, di ko siya ka-blame ini.
1: Nakat-on sa inahan.
2: Nakat-on, tungod imbes siya mo ay mo giya gani, masa mong igon gagina, imbes ikaw inahan.
1: Kay siya'y kuan.
2: Ikay mo guide, ikay mo giya sa mga anak na.
1: Ilaw ng tahanan.
2: Ikay mo ka na ang... kuan nila ba mo practice mga bata pa sila ikay mo practice nila sa trabaho ikay mo practice nila sa kalisod ganin ako nakita ini sa kanabitang Wallace pare mis iba Wallace pare anak gitong pare nga kanang kamo mga ginikanan mga inahan mga amahan ayaw taon ninyo nga kanang inyo mga anak inyo hang gi-practice nga kanabitang gi-practice bisan pa man og naamoy mga kwarta naamoy kaya ayaw practice sa inyo mga anak sa pagkaharuhay kay moabot ko nung panahon Miss Eva nga magkalisod-lisod pa ng litan kay lagi ang kinabuhi nagtuyok man wala kay ba unsay mga moabot nga mga kalisdanan mga
1: kugikan ka katalagman. Sa taas ana ang mo kalit lang kaga ka down
2: inigabot nimo sa panahon nga maglisod ka ang imong anak dili ka kuan dili ka survive
1: Miss Eva
2: wait dili ka usap ko kuan survival ba
1: dili ka survive
2: dili ka aguanta
1: kay wala maanad og pinobre
2: dili makaaguanta tungod kay imong gianad sa imong style kay lagi anak. Mana dayon ang ginikanan adik ko di na ko patrabaho on akong anak kay maluoy ko di na ko patrabaho on ang ako ang kamanghuran kay maluoy ko sa kamanghuran paskang looyas kong kamanghuran oy inigabot sa panahon nga maglisod Miss Eva abot sa panahon nga magcrisis mo na imuhang anak mo magunag kadunot mo na siya mo na giingon gyud pare mga kabayabs nga ayaw gyud ninyo mga ginikanan ayaw gid ninyo kanang kana abitaw nga murag pasaliga inyong anak nga puro lang kaharuhay og magkalisod gani imong anak na adayon ka nga musapopo magkalisod gani imong anak na adayon ka oy kaluoys kong anak oy kaluoys kong kamanghuran sa kong kamagwangan o di atabang dayon ka isip ginikanan kay lagi maluoy magigapon si imong anak pero mo na giingon niya nga motoy gingos bari bus iba ayaw gid itrini o ayaw gid kana ang anara imong anak ka og naa madagma gani sila na adayon ka pasagdi nga mubarog sila.
1: Pasagdi
2: nga mubarog sila sa kaugalingong tiil ana. Ngwa na sila bayranan kana ang pasagdi sila nga mangita usa og kana ang kuan kana ang pamaagi og usaon pagsulbad ilang mga problema, usaon pagsulbad ilang mga utang kanang ilaha mismo nga pinaningkamutan Miss Eva. Kay aron ko no inigabot sa panahon kay wa mao lagi na no, wa man ta kay bawog gyud unsay dagat sa panahon Miss Eva, mukalit oi tagka purdoy. Kapal mukalit ba tagka pobre. Unya garon imong gianad imong anak nga naa dayon ka, wa na mo na pag-ignon imong anak mo mag-una lagi ka dunot mo na siya mo na gi awhag yun pare nga ninyo ayaw gid ninyo anara ang inyong mga anak nga naadayon mo sa pupo mo kuan mo agang mo agakay kay lagi inahan mo amahan mo ana siya no kay para ra mapuna sa ilang kaayuhan di man para pod sa kuan nga kadaotan nila ana siya okay ra man og burnout basta musiga po dayon para dili langay sa trabaho Mr. Admin sa Corinthe so man eh lahi guro ni ano siya dali mayong hapon sa tanan di Jericho Mambo kung para na ko ayaw hatagi o kwarta imong asawa daghan kaayong salamat sakto po para nga di mag-order ako lang mo ana po nga ato lang ihaton sa kumbana ato lang ihaton sa kumbana para siya mo bayad ko na wak magkunin ihatagi na
1: lisoy
2: mo na no? Pwede usap po na nga pwede himo ang idea niya dila na ako ihatag di mo kung sweldo day kay huwag akong ihatag ni mo suhurot mo ni mag-order muro may sigig ka na ang order ng mga pagkaon sa gawas no?
1: Unyag mo ingon nga namini mo pa kanon kay imuha na may kuha kwarta
2: sama ang gani mangaon mo sa akong lutoon mangaon mo ang magluto
1: hindi siya mangaon bahala magkasakit
2: mahala mo diya kaon mo sinina diya dito ano paita po na niyang asawa ay sige unya Uncle Boy DJ Pamela
3: bueno
2: Ano ba tayo ngon?

0: Guys, mga kabayan, salamat na lang sa mga kanunan nga pagsunod ni kay Una Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahapon. Inday Eva, selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
2: Okay, salamat kayo, Miss Eva. O niya, ikaw, DJ Pamela.
0: Pero ako nilang asam sa DJ Pamela, magingon. Stop thinking and then start. Tuwing salamat ug may hapon ka na itong tinayin, mga ka-vibes. Uncle Boy?
2: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti, di bataros, DJ Rico Mambo.
3: Okay, pansadili pa mga ka-vibes. So, salamat kayo sa tuang sender karong hapuna nga maugining si Narding. Salamat kayo sa imong pagbabuhagay, sa imong pag-share, sa imong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi mga ka-vibes. O niya, syempre ato nakauban karon, ato ang chief engineer kaganina si Sir Berhelio, karon si Sir Idgas, og diapon si Ma'am Junets, og si Sir Gabriel, ato station manager si DJ Langganida mga ka-vibes. Salamat na lang sinong pagsunod kagani salamat na lang sinong makanunan nga pagsunod sa mga programa diin sukad kaganinang alas 4 buntag hantod dining orasos kahaponon oni aduna tay replay mga kabayeb sug sa mga maanindot nga mga sunata at usab ibilin oni ang gabi oni syempre karong taud-taon mosunod usab ang serbisyo kabayebs kauban si DJ Langganida mosunod usab ang arangkada balita sa hapon kauban si DJ Langganida gihapon mga kabayebs oni ha mosunod usab ang arangkada balita kauban si Jake Batalyones ug si Ninia Corpus oni ha mosunod usab ang TV Patrol mga ka-vibes. Muna siya. O niya, syempre mga ka-vibes, di aday kuan, di aday ka na ang diotay nga kanang sideline mga ka-vibes. At ay diotay nga panginabuhian karong umaabot pizza 16 sa bulan sa Agosto mga ka-vibes. Mag-uban-uban ta. Anatas may barangay Nangka Sitio Bagagay Dinaw City mga ka-vibes. Gubalikon sa pagkausaha, kita-kita ta, uban-uban ta karong pizza 16 adlaw karing Domingo. Pizza 16 mga ka-vibes adlaw Domingo tuig 2026 Agosto 26 di ay. Ano siya Agosto 26 mga ka-vibes pizza tuig 2026 no. Anhata sa may barangay Nangka Sitio Bagagay Danau City mga ka-vibes. At magkauban din ha si Miss si Kuan DJ Rica. O niya, magkauban na sabi nato si paring DJ Ariel Arellano. O gago DJ Rico Mambu, mga ka-vibes. O niya, ang ato magkauban din ang sound system, mga ka-vibes. Mao ang Twins Throw Audio, ha? Magkauban na to ang Twins Throw Audio. Nga ipanag-iya ni Ma'am Analisa Jordan. O ni Sir Marlon Abrasaldo. Mao niya itong mga tag-iya sa Twins Throw Audio, mga ka-vibes. O niya, makauban usab magpasalamat po na ito sila ang barangay kapitan si Edwin Manulat o silang iski chairman nga si Sunny J. Dorado, mga ka-vibes. O niya muna ha, kung balikon sa magkausa, karong pizza 16 sa bulan sa Agosto tuig 2026, mga ka-vibes, mag-uban-uban ta. Dinas may barangay Nangka Sitio Bagakay, Danau City, mga ka-vibes. Kauban na ko si DJ Rica o si paring DJ Ariel Arellano. Ang ato magkauban nga sound system Twins Pro Audio. O ba-uban ta mga ka-vibes sa kita-kita ta. O niya, wan naman tayo kong oras. Salamat na lang sa magkanunan nga pagsunod. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo. Magingon, lihok na. Mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon, napay oras sa mga gustong buhaton. Buhata na, mga ka-vibes. Sa diba tamo biyayos kaginan, magbilin ta og mga maninot ka mga sunata din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes. Dagang salamat og may hapon. Bye-bye!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mauna ni!
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan lain lami on! DJ's Bracket.
3: Hello mga ka-vibes, kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay.
4: What's up mga ka-vibes, kini si DJ Kimyat.
3: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
5: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
7: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: 93.1 Monani.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
4: Maalagaron nga ka-vibes.
3: Ania na ang pambansang Tamsi,
4: Langgat Neda.
5: Alas 4:08, mayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug around the all around the world. Dayon sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad lang ga nada. Dinisan yung paborito 93.1 FM Cebu ka-vibes. Mauna ni. Good afternoon. Adlaw karon nga Miyerkules, Martes. Nagdali sa adlaw. Atong makauban, ang usara ko ang Campus Ka Vibes today. So every Tuesday, Wednesday ni siya. Wednesday na
6: lang? Wala. Igsugod na sa klase kay wala ko. Wala mi duwa sa Wednesday.
5: Oo, di ay. Nagsugod mo na lang klase. Good afternoon, Campus Ka Vibes Pearl.
6: Good afternoon, Langga Neda.
5: Ang tanong, handa na ba you sa opening of classes sa bagong school year?
6: Handa na because this is my last semester.
5: Yay! Katapusang semester na gin in town sa among mga indayong. No? Even ang katong mga na-evicted na to ng mga interns, no? This is their last school year na pod. And then, of course, ato yun ang i-claim na mo graduate gid ni sila with flying colors. Ay, nako. And puhon-puhon, makita na to. Pipila nila, kadi man tanan, decided na mo land o job sa industry na to. Apan pipila nila ning sulti gyud nga, uban, ganahan gyud nga magsibya. Sama naman lamang ni Pearl, ganahan gyud ni siya mahimong magsisibya. Sakto, no? True to yung giingon, ganahan ka mahimong komentarista po.
6: Yes, lang nada.
5: Why is it commentary? Nga nung commentary man?
6: Bata pa ko, maminaw na dyan, may gradyo niya. Ganaan ko maminaw nga ka ng bakbako ng usa ka topic ba?
5: Ganaan ka, ana. Niya, ka nang koan gyud, ka nang, usahon gyud, pisa-pisahon gyud ng koan.
6: I know nga, risky sad siya. Kay, wala biya kabawakin sa'yo mabangga, pero lingaw manggod nga, ringaw nga risky inana siya para nako
5: ganahan ka nga feeling and of course katong time nga nagsona special coverage ta sa dihang gipa lingkod pud nato siya no to tandem with DJ Kimyat at that time she came prepared yun nagi siya mga topics nagi of course giingnan na mo siya unsa ang points of discussion but nangandam pud siya sa uban even ang katong ubang topics na wala siya masulti eh. But of course na advice man tanan nga maunin hisgutan sa Pangulo. So, let's prepare something aron natay masulti ma-talk about it. So, I think nindot na to siyang first steps, no? Puhon, of course, mas taas nga pagpangandam kung mangomentarista ka. O niya, mas palapdan pagyud nimo ang imang nahibawaan. Kay, lisod ka, yung mangomentarista ka niyo, okay, nahibawaan.
6: Dapat studyhan dyan ang mga topics very well.
5: Tinood. So, ayan ako. Medyo layo-layo pa, apan layo na.
6: Yes.
5: No? Si Pearl Angeli Quintanilla. Kauban ang uban pa na itong mga pinangga to ang mga bangis nga interns. Nagsugod na dayon mi sa kuha. Gahapon pa man nagsugod mo sa punks, no? Gimingaw na dayon mi sa uban. Unya, kaya baka, di ko sure if ako lang, pero maybe because daghan-daghan na sila, even sila Hana, sila Shekinah, sila Lavinia, gimingaw ko nila today, no? Mura siguro, almost half.
6: More than half. More than half kay murag magtambay bitaw meron sa conference kay mingaw na kami kami na lang
5: gani katong una pa UP na out na nahuman ang UP then sa lab nahuman na okay pa murag one day lang ang Sepangs today yesterday na Sepangs sa Sitio Barili today na nag-recall ko nila Sheck nila Hannah nila Lavinia
6: murag nanay something off nga daghan nag chairs nga available.
5: Ayan. Diba? Usahay. Okay, ranay daghang kalingkuran. Pero karon, makita kang bakanti nga lingkuran. Maglahi manong igo sa tong kasing-kasing, no? But of course, life is like that. Kinahanglan mang yung magpadayon ang nakanindot kay doon na mo'y mga bagong tao nga naila-ila, nahimamat, unya, puhon, o gaasa mo maabot, no? Dili na bitaw scary ang community kay daghan-daghan na mo ga-friends. Diba?
6: Yes.
5: Ayan. This after noon, doon naghihapon tayo ka-vibes advisory o pangalagad highlights. Atong sugdan, nun sa'yo ito ang advisory this afternoon, Pearl?
6: Atong advisory karon na ay scheduled power maintenance sa Cebu o Talisay. Karong Huibis, Agosto 3, 2026, Visayan Electric Company aron mapalambo ang reliability sa distribution system sa pipila ka lugar. Sugdan na to sa alas 9, hantod alas 5 sa hapon, 8 ka oras apektado ang bahin sa Barangay Lawaan 1, Talisay City, Ilawom sa Camellia Home Subdivision. Ang tumong ani-ani kay ang voltage correction aron mas kasaligan ang supply sa kuryente. Unya alas 9 sa buntag hantod alas 12, 3 ka oras apektado ang bahin sa Barangay Lu, Cebu City, Ilawom sa Kabantan Street alang sa pag-install og secondary lines. Lain pasad kay alas 9 hantod alas 5 sa hapon, 8 ka oras apektado ang bahin sa Barangay San Isidro, Talisay, Ilawom sa San Isidro Road alang sa relocation sa primary pole aron malikayan ang dili kinahanglan nga power interruptions.

0: Gipahinumduman sa Visayan Electric ang publiko nga mag-amping ug likayan ang mga lugar nga adunay barricade tungod kay nagamit og heavy equipment ug nagtrabaho duol sa live wires ang mga personnel.
1: Medyo ko antaron, medyo double apiki. Aside nga dunay maintenance, nagpadayon ang ato ang rotational brownout. So kanang daghan ko nakita Pearl before nagsugot atong programa, even sa Lapu-Lapu, dahil na ay sa Amoa, sa Consolacion, and then diri sa Cebu City, kaganina, no, na nagpaong ato ang power, o niya, nag-change lang po dayon kay naamantay ko andere. Murag, mas daghan karon ang nahimong coverage sa ato ang puli-puli nga brownout.
0: Rotational brownout.
1: So sige lang, saon man yun na, maumgid ni. So ato lang yun siyang padayunon mga ka-vibes. Pamahipay lang sa mo din ha. Pamahalo sa mga taas-taas, dako-dako nga data. Alright, ari na ta sa ato ang pangalagad highlight.
0: Sa atong pangalagad highlights, gilunsad sa Cebu City ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Vaccination Campaign nga uban ang DOH Central Visayas tumong sa kompanya nga mapugngan ang pagkailap sa measles o rubella nga mapun-an ang immunity gap sa mga bata nga wala pa nakumpleto sa routine vaccination o maprotektahan sila batok sa seryoso o posibleng makamatay nga komplikasyon. A month-long vaccination campaign ipahigayon sa lood sa Agosto diin giawhag ang mga bata nga kwalipikado nga magpabakuna sa ilang tagsa-tagsa nga barangay health centers. Target sa CCHD o DOH nga mabakunahan ang 90,000 ka bata nga edad size hantod 59 kabulan sa tibuok Cebu City. Giawhag ni CCHD Head Dr. Daisy Villa ang mga ginikanan o guardians nga dalhon ang ilang mga anak sa health centers tungod kay ang bakuna luwas o epektibo sa pagpanalipod batok sa measles o rubella. Gipahigayon usab ang ceremonial vaccination isip simbolikong pagsugod sa kampanya. Padayon nga pag-awhag sa Cebu City Government o health partners sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kwalipikadong mga anak aron mapalig-on ang protection sa tibuok komunidad.
1: Ato ning nahimong bisita ang DOH last time, and they were making sure na ang tanan makahibalo nga ongoing ni siya. And this isn't just happening here sa Cebu City, nationwide. Alright? Nationwide ni siya. In fact, sa mo ang

0: mahadlok. So ayan, ongoing ni siya. If ever nakadungog mo ini unya, wa pa mo nakapaminaw nga dunay announcement, pwede mo mangutan na mismo sa inyohang barangay health centers. Okay, kay Baguio sila gi-cascade na daw sa DOH ngadto sa mga nagkadaiyang health centers. Ayan, daghan king salamat for today, Campus Ka Vibes Pearl.
1: Daghang salamat lang ga Neda.
0: Tomorrow, kauban gihapon nato si Campus Ka Vibes Pearl. Wapo pud si L, no?
1: Wala pa.
0: Oh, wala pa. So si Pearl lang usa ato ang makuyog tomorrow aron maghatod og dugang pagpangalaga. Daghang salamat. And of course, sa mga ka-vibes na to, it's a beautiful Tuesday, August 11. Kay baba mo nga itong August 9 di ay National Book Lovers Day. Oy, mauna nga ako yung gitiming. Medyo na lang may mga kanang kakulian sa schedule. Mauna nga dayon ako nabutang dayon pagkagahapon. 9 kay Sunday man, mamatay service yung ka-vibes. Apan, no, karun, ato yung makauban ang OIC sa Cebu City Public Library. Apan sa dili pa na, we will take a very quick break. Inigbalik na to atong hisgutan ang ato ang kanindot, no, sa pagpangalagad nga nahatod ining atong bisita. Tour guide siya, heritage advocate siya, and karon nagdumala sa Cebu City Public Library. Kanang tanan og daghan pa sa pagbalik sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Servisyong Ka-Vibes. Dinhi sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ka-Vibes!
4: Ka-Vibes!
5: Kung matinabangon ka, ka-vibes ka.
6: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
7: Wala na ni.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lagad. Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay.
0: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.

Alas 4:21, balik ta sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mga Lagad, Servisyong Ka-Vibes, kauban ang inyong ubos nga alagad, langga na da din hilang gihapon sa inyong paborito, 93.1 FM RE Cebu. Special shout out to L. Ramos, my other campus ka-vibes. Naminaw day siya, special shout out po daw ni Pearl. Watching po while gajuti diri sa Pikas. Amping, langga L. Ramos. I will see you on Thursday. Ayan. Alright. As mentioned, kaganina, ang atong pagpangalaga this afternoon, no? Atong doon ay kalambigitan sa pag-promote, no? Sa mga nindot nga mga luna, lugar dinhi sa sa probinsya or basin sa tibuok kalibutan. Mag-traveler man po din siya. And aside from that, no, pinangga niya ang kultura. Oh, mga bulawanong kuan nato dinhi sa atuang probinsya. And of course is also the OIC of Cebu City Public Library. Kuan bis siya kapamilya ni siya. Oo. Kami ngawan po nako kaysa una nga doon to apo

0: Ta dito sa DYAB sa una, pero may pag-mi mag-abot sa mga nagkalain-lain natong pagpanibya o labaw sa tanan sa lain-lain o mga nagkadaiyang pagpangalagad sa kapamilya. Karon I personally invited him aron mapangumusta nato siya o hatagan mo sa inspirasyon aron inyo po nang padayuno ng inyohang mga passion sa masayahang passion. Atong sugatan sa masipang humwa nilang ganeda Kabino Guerrero, mayong hapon.
1: Mayong hapon, it's good to back on air, ha?
0: Diba? Before ka nabalik dari sa Cebu, mauni mo hang first ba nga guesting? Ana-anay lain.
1: Di man ko mabalibad o kanang imbitaron ko radyo, kaya murag first love na to ang radyo.
0: Tinood.
1: Kaya nagpaminawan man tagikan pa ning Raul Araneta, Leo Lastimosa,
0: Agoy.
1: Nick Ampatin.
0: Agoy.
1: Kanang Ramonito del Rosario.
0: Naman, so, ang mga banggiitan gyud.
1: Banggiitan nga, mga magsisibya o niya. Kausa, ang atong amigo nga si Amid Quezon, ni-invite na ako o guest sa kada Sabado nga programa niya. Unya, murag, nahimo naman kong perpetual guest. Upat katuig na akong balik-balik sa Gubiaw. Murag, karon nung balik ko ka Gubiaw, Madam Nils, kanang layo na magkaayo. Sa una, murag magkadol. Karon murag layo na ang kuan kay tungod nga. Sakit sad atong dughan nga. Napalong sa area ang DYAB.
0: Sa ato pa, katong imuhang nahimo ka nga regular guest/co-host. Murag na guest/co-host ang kaadto ni Sir Amid Quezon, mo gito ang imohang experience gyud sa radyo.
1: Radyo kay kuan.
0: 4 years.
1: Kuan lang ta to kanang sa sugod kanang tawag-tawag lang ka katong mutawag ka mo i-dial ni mo opinion niya. Pag-abot diri ni Nick Ampatin magabi itaas man to siyag oras niya. Kuan man kanang barred man ang topic ni Nick Ampatin. In fact, ang DYAB mo'y nakapahimo na ko nga tour guide.
0: Wow! No, I didn't know that. I thought mo na gyud na sa una ang imuhang hilig.
1: Tungod sa programa sa DYAB, nahibalag na ko ning usa ka babae nga niimbitar na ko atong taguol lang sa pangalang Senya Lua.
0: Okay.
1: Usa siya ka licensed tour guide.
0: Okay.
1: Unya, ningon siya nga. Naminaw siya na ko sa Dingkampatin niya. May maning mo istorya ng tawanan. May maning. So, iya kong gi-invite nga. Ganahan kang mukuyog na kong tour niya. Hala, libre bag. May kaon na isuroy-suroy.
0: Oh, happy na bitaan na.
1: Di, ning kuyog ko niya. Pag kuyog na ko, una, dito ako sa likod. Ana, maminaw ra ko niya. Lala, may maniya. Pagkasunod, iya kong pa-istoryahon. And then, tungod ato nga, sige kong kuyog niya, ningon siya nga, tanawa ko no sa DOT kung naabay training.
0: Okay.
1: Na timing po nga naay training ni kuan niya. Kuan man ang training sa DOT, mo apply man ka in panel interview.
0: Oh, okay.
1: So, kay tanawon ba, pa istoryahong ka, pa kung anong kaunsaong ka, balubak kang istorya niya. Nakapasar ko sa panel interview, nakapasar ko sa rigid nga training, murag a month nga training, and then napag-i mock tour. Muna'y kinakuanan kay kanang mock tour, mag city tour mo, di ka kabalog asa kadapit ang istorya.
0: Okay.
1: So kinanglan tibuok city tour, imong i-memorize.
0: Kaya
1: nga no, pag hagiron o kulon, tawgon man ka, Neda!
0: Hana!
1: Nga, wag man ka, ang di ka pwede nga mag-andam, kulon ra ko istorya.
0: Oh, tanan.
1: Di man, di makatagaag numero, random man, tawagon ra man ka nga.
0: Langga Neda! Kolon, this is the oldest street.
1: Oh, ana dayon.
0: Ana ramon, moro ko nahibawaan. Hagbong na dayon ko.
1: Kinalan mo istorya ka. Nagani po mi ko anagani po mi training sa kanang upgrading. Picture slide.
0: Kagaan
1: kag usa ka picture.
0: Okay.
1: 5 minutes.
0: Talk about that. Oh, hala grabe. Ngilingi gyud lalim.
1: Dipod lalim niya.
0: So, okay, Kabino, sato pa, katong appeal to sa training, no? Mock tour. So, dapat nangandam yung ka sa tanan.
1: Tibuok city tour imo
0: unsa man, asam ka na timing, if mahinomduman pa ni mo?
1: Kuan, sa unang kuan na ko, mock tour, murag kuan ko, mura o Colon Street.
0: Ah, Colon. Mato'y mag-ihatag po niya
1: Colon
0: example.
1: Colon Street, dayong ang ikaduhan ako nga mag-tour. Naman may mga upgrading. Okay. Nakasulay po ko na napakabarong po kong SRP.
0: Okay, okay.
1: Then, lately, ang kuan, lately, kuan ka ng pagkanao, kuan, lately, kaning Magellan's Cross.
0: Aha, alright. So, kanin mong giingon, gihisgutan nga upgrading, unsa na siya? Unsa na yan kuan sa mga tour guides?
1: After pila ni mo katuig nga guides, like, mo kuan ka na may muagi kag, like, after pila na ni mo katuig nga garinyo sa imong license, muagi na pong kagkuan upgrading.
0: Okay, okay.
1: Na ay kuan certain karon nga tuig ang i-cater nila kaninga batch. Okay, na may mga batches. Right. So, kaninga batches need ni siya nga mo attend sa upgrading. Mm. Yeah, wala kay attend anak kay mabalik man jud ka sa basic.
0: Mm.
1: So mabalik ka zero.
0: Dili ka. So nani mga levels ang being a tour guide?
1: Karon na ana, na ay i-implement nila, na ana ka nang natay community guide.
0: Alright.
1: So pwede ka mo pa kuan nga community guide, like kung ibutang na to sa Aluginsan. Kanang naadya sa Aluginsan, kanang nasa Buho River lang yun nila. Pwede na siya git matawag na tog. Ma-accredit na siya sa DOT Community
0: okay.
1: Guide.
0: Alright.
1: Sa Oslob,
0: okay.
1: Community Guide na sila.
0: Copy.
1: If you are accredited as Community Guide, dili ka ka-guide sa uban.
0: Alright.
1: Kami, okay. Ang amo nga gikuan is regional.
0: Ikaw regional.
1: Oh,
0: alright.
1: Regional. So, regional imong guide. So, maka-guide ka sa Bisag-Asa. Kaya regional man imong accreditation. And then, karon na nami nanay additional ka nang gitawag og master nga kuan, mas higher nga accreditation. Wa pa lang jud sa na kuan, wa pa lang siya ma murag

0: Day usa kausa kay gayon nga gipaguide ko. Cebu, Bacolod, Iloilo. Galang trip rami. Cebu, Bacolod, Iloilo. Ning nananghit jud ko daan nga kanang ma'am. Dili ra ba ko Iloilo ug Bacolod nga guide.
1: Okay.
0: Di man sila mo sugot. Ay, ikaw ra jud.
1: Oh, naman may nana, no.
0: Sige. At least na kay ko an open ka kung kay mga sayo.
1: Sulti
0: kanila. Kay mga sayo. But kato akong driver ni ingon nga sir, ingon ka sir o pakakaridiri na may balay nga among gi-discuss nga kuan akong gi-describe ang balay kaning old house dong kuyog niya nako ha iguli na to si bu kuyog niya nako sa kanang kasagurudor gyap San Diego ba maura ning discussion na
1: okay
0: gi imo ra tong gi kuan ang description sa bintana kani sa bintana wide ni siya kay harang air circulation kaning ilalom bintanilya ni siya kaning hagdan kaning maura man na ang bahay na kuan bahay na bato kaning
1: okay.
0: So, imo na tong cut og sa kwan pa to, cut and paste na template
1: yes,
0: na.
1: Yes, imo lang siyang ihaom sa katong specifically nga nasa Iloilo and Bacolod.
0: Yes, okay. Kanang pa, karon murag tungod sa 20 katuig na kong more than 20 years in practice. 20 okay. Nagsugod ko 2002. Tungod sa kadugay na nimong practice murag kwan ang bitaw nimo, mag-ingon sila nga piyungan naman. Pwede ko nimo pakitaan o picture sa simbahan, ma-explain na ako, pero dili ko ka-fill in sa local flavor.
1: Okay,
0: muna nga, kinanglan d'yo ka nga.
1: Community guide po.
0: Kinanglan d'yo ka mo-hire katong kake. Naamay mga local story nga. O, di rin man irigahi kong tong babae nga ning layat, kay nang koan, kanang, na yung mga story nga kanang hyper-local. And that's Dili na nimo. Makuha.
1: Kay, and that would still interest the tourists, the visitors.
0: Yes. Kanang, nakoy, nangaon mi sa beach, sa Osaka, kuan, kaling Osaka Ukrainian na group. Ni agi raning iring nga putol ang kuan,
1: ikog.
0: Nga kita, na, magmain bagutan ng iring nga putol nga ikog.
1: Lagi na ipit to siya, o gitigbastog kuan, pag-umanyag panglungkab.
0: Naaman di ay sa kuan, Ukraine nga gamiton ma day sa budo ng kuan.
1: So na-share po niya.
0: Ga-share siya. Niya siya nga gamiton sa budo ang kuan nga murag barang-barang or kanang anak magkulam nga kanang ikog sa iring.
1: Okay.
0: So, kana nga yes, mga sto. Nga, kitawa man
1: na.
0: Kung naatay mga local nga, hyper-local nga story, it's worth sharing.
1: Betaw. And tinuod yun na kabino, daghan kaayo ang ma-interested ana, no? Because I'm sure, ang mga tourists, before mo visit, naagin na mga ginagmayang research ila, ha? Asa man ni, mao daw ni ang adtuan. So na, makita na nila dito.
0: Mag-una-una pa na.
1: Mag-google to nila, sakto ka. So, ang kana siya nga, something na very local, ang wala na nila makit-edit look to pag search nila.
0: Look for a very local story. Kaya nga, no, kung tour guide ka, na ako'y gitawag nga tour guide ka nang gitawag o busurik.
1: Okay, what is that?
0: O kung sa'y isulti sa busur, mura pa isulti.
1: Sabi mo na ako kung saan nga word brochure di ay brochurik.
0: Brochurik eh. Mura mag-isulti sa kuan. Nya na biatay kuan kanang nabi na sila mga libro kanang gitawag kuan nga naadit to tan.
1: Dito
0: dili na nimo kuan kay gastadi po nang imo kuan so.
1: Na isulti nimo ila i-check.
0: Get. And murag ako confident na ko gamay sa akong hyper local nga kuan tungod sa atong programa sa DYAB nga kuan sige ko paminaw ning Leo Lastimosa, sige ko daghang istorya si Ahmed Quizon nga hyper local. Kanang to the point nga mag-guide ko og taga Cebu, mingon na nga, hala no, dugay na ko Cebu, lagi ko kabaluan na. Munay pinaka-pull feeling na ko langga niya. Lami kayo na ako nga feeling, mas lami pa na steep.
1: Pero kinahanglan na tip. Mas lami pa na sa tip, pero yes, mas kinahanglan po na to ang tip. Pero, tinuod ka bino, no? Ang kanabitaw nga, sometimes, no, sa to ang kinabuhi, like imong na mention 20 more than 20 years na kaning calling pagpangalagad nimo alang sa to mga turista visitors even mga locals no apan usahay makuang

0: Ang bitaw ta sa pag-appreciate no so ikaw naabot sa imo hay mo mauna ni moment kanang muingon nga tugaya naman ako gabalik-balik man ko ining kanang kasaguror do wagi kay bawa na
1: oh
0: so, tinuod no
2: look ang kani ganing kuan kaning mga reporter is a good kuan material for tour guide
0: wow
2: kay ikaw reporter kanang
0: na kay mga
2: sige magkakuan ka pick up na beat man na nimo
0: yes
2: oh nya katungkuan kay nundo man ka sa kuan
0: oh dining kuan na di ay iskinaha di ay o
2: nya labi na katong mga unsa ni mga human interest nga story
0: human interest is always very interesting no
2: oo nya kanang kuan kay kita tanan lain-lain ka ng mga Amerikano ka ng mga Koreano ka ng mga lain-lain lang tag-color lain-lain tag-isultian but at the end of the day ka ng ang mga human interest baka makagitik yapon na nila
0: tinood Kabino I'm sure natin mga naminaw karon og nagtanaw na to karon no moingon sila kanindot pagoday ana nga kana nga pagpangalagad no tour guide but how do you guys earn
2: ani ni siya naay kuan usay naay naay misdemeanor even for some tour guides what is like kasabot kay kuan man ni siya our guest is not our client.
0: Okay.
2: Ang kliyente na mo ang tour operator. Kay bawal mamimu kandag og amo ang kaugalingong tour.
0: Yes, all
2: because
0: right.
2: We are licensed, we are accredited as tour guide.
0: By the DOT.
2: By the DOT. So, dili ka mo ingon nga, Kabino.
0: Correct.
2: I-arrange guning akong turista. Di kanang kuan, ana-ana. So, mayong ka nga, ikaw ni bahala, ikay ako yung mga di ko pwede mo kuwag sa kenan, di ko mo kuwag kuan kay dili mo na trabaho na ko. Kuan mo na, kanang tour operator mo na siya nga trabaho.
0: Okay.
2: So, kanang mga instances nga na imuingon na kuan ng mga friend, ako yung balibalan, ako inon nga, you arrange it, I'll just do the guiding.
0: Okay.
2: And then, ang akong kuan, ang ako ang kliyente, is the tour operator.
0: Alright.
2: The tour operator pays me.
0: Okay.
2: And then the tour guide are kliyente sa tour operator.
0: Ayan. So at least no ang mga ma-interested

0: Bino, no, kung ang imong mindset kay pera-pera lang niya, inana na, manawat ka, niya labi nag-licensed ka nga tour guide, no? Makadaot po siya sa imuhang career. This is a career also na I feel that dili daghan ang aware.
1: Dili.
0: Na daghan di ay tag mga licensed tour guide. Daghan ba tag licensed tour guide?
1: Ubay-ubay na ta ron. Ubay-ubay na ta ang kuhan. E niya, sa un, wadyo yung kuhan, pagkabata ni mo, wadyo yung mag-tour guide ko pagkadako. Kay wana slima.
0: Wag ani.
1: Diba? Oh. Doktor, abogada, nurse, maestra, pilot.
0: Ayan. Wag yun. Tinood yun na.
1: Lima rag yun ang kuan, trabaho ako ng kiliyon sa bata. Wag yun ko kadungog bata. And then, eventually, nagkasulod ko sa kuan. Then, karon ni hinay-hinay nagsulod sa psyche. Nanay salida nga tour guide ang kuan,
0: yes, ang sa story.
1: Ang story to na ito. Ningawas na niya kanang ma-mention na sa kuan. Mugawas na nga extra sa pelikula mo kanang nag-tour na i-tour guide na ikon.
0: Nindot so, maghimo kanang rom-com ani no, tour guide, no?
1: Oh, I love my tour guide.
0: Ana, I love my tour guide. In love with my tour guide. Paghimo mo kanang naminaw ron pag-produce mo. Oh, diba? Uy, Bisaya Flix. Pag-produce mo, Bisaya Flix. Tinood, no? So, I'm very happy nga. Mogi niya kung unang gihisgutan. Kay, although, labi na lagi, no? Ang uba, hindi kay sila kuhaan nga magkuha dyan og tour guide or yes. Mo ano gyudog ka ng operator for a tour.
1: Man, God, like, you visit, wa po ko ga-discourage sa mga kanang DIY nga kanang do it yourself kay that's also a one way of exploring pero you will miss out the local flavor.
0: Correct.
1: Katong colors kay katong mga stories nga naay kuan nga gitun ana mo
0: tinuod
1: kanang kuan magtuon po ko dai needs katong pag ato nako sa kuan pag ato nako sa Iloilo natulog gahagok na kong driver ako gatuon pa ko okay ang sunod nga kuan
0: lugar
1: ang sunod nga lor at tuon so imo na siyang tun-an
0: kuan
1: niya kaning sa Sugbo din ata kayo ka kuan murag
0: mga review
1: review na lang kay kuan man kanang murag nahim
0: sakto pwede na yeah.

0: Dalan, street name.
1: MJ Cuenco.
0: Mariano Jesus Cuenco, nahimong gobernador sa Sugbo, nahimo nga kuan, nahimo him, in fact he was the kuan, nahimo nga senador.
1: Oh my god. So,
0: na ako yung mga kuan, ako yung mga few lines of kuan, mga pilar good ka lines sa kanang aning mga tao. Kay puro na kuan, puro na hero atong kuan.
1: MC Briones.
0: Manuel Cabajo na kaadto ni kuan Ramon Magsaysay nga

0: halos 200 milyong piso ang tinatayang pinsala sa agrikultura sa ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon sa Department of Agriculture. Batay sa pagsusuri ng DA Regional Office, umabot sa 197.2 million pesos ang naitalang pinsala sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Katumbas ito ng halos 7,000 hektarya ng mga lupang sakahan na apektado. Pinakamalaki ang nalugi sa palay, sinundan naman ito ng high-value crops kabilang ng mga gulay, papaya, saging at mais. Ayon din sa DA, halos 8,000 magsasaka ang apektado. Makakatanggap ang mga naapektuhan ng farm inputs na nagkakahalaga ng 110.5 million pesos kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay.
1: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa mga nagpapakalat na mga peking larawan at mga video ng baha. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakakapagdulot ng panic ang mga mapanlinlang na post sa social media. Dagdag pa ni Nartates, maaaring digitally altered o kinuha sa mga nakaraang bagyo ang ilan sa mga kumakalat na larawan at videos online. Hinihikayat ng PNP ang publiko na maging mapanuri at umasa lamang sa mga verified information mula sa mga gobyerno at mga otoridad.
0: Ipinakita ng mga taga-Botolan sa Zambales ang bayanihan sa harap ng pagkasira ng dike sa Bukaw River. Naghatid naman ng relief goods ang PDRRMO sa Zambales sa may 500 na pamilyang isolated sa isang barangay sa San Marcelino. Yan ang umaragkadang balita ni Rod Izon.
2: Nabuhay ang diwa ng bayanihan sa Zambales sa biglaang pagkasira ng malaking bahagi ng Bukaw River sa barangay San Juan, Botolan dahil sa pananalasa ng habagat. Voluntaryong nakiisa sa pag-aayos ng bumigay na dike ang mga kagawad ng pulisya at mismong mga residente sa lugar at mga tauhan ng Kapitolyo at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa gitna ng malakas na ulan at malakas na agos ng Bukaw River, nagpala, nagsako, nagbuhat ng sako-sakong buhangin ang mga volunteer upang mapigilan ang tuluyang pagkawasak ng dike para mapigilan ang malawakang pagbaha. Pinsala sa halos 10 barangay ng Botolan malapit sa riverbank. Dahil sa bayanihan, tuluyang naisalba ang nagbabantang pagbigay ng dike sa bahagi ng barangay San Juan. Sa ngayon, inilalatag na ng Department of Public Works and Highways ang pinal na rehabilitasyon ng dike sa tulong ng Zambales LGU ayon kay District Engineer Dennis Nazin.
3: Tatambak po kami dun sa likod ng Bukaw dike po pang mapalapad po yung dike at magdadrive na rin po kami ng sheet piles po. Nasa 200 metro po ang nasirang dike.
2: Samantala, naglatag na ng relief operation ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa may 500 pamilyang isolated ng pagkawasak ng tulay na bakal sa barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino sa Zambales dulot ng habagat. Sinabi ni Rolex Estelia, chief ng PDRRMO, na namahagi na rin sila ng relief goods sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa Kabanggan at maglalatag na rin sila ng distribution sa mga pamilyang apektado sa pabangbayan sa Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa kabila ng pagtanggi ng depensa sa pagkukumpara at stipulation ng iba't ibang dokumento ng Office of the Vice President at ng Department of Education, nagpatuloy ang harap ng ika-apat na testigo ng prosekusyon para sa Article 10 confident or Article 1 o confidential funds. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
4: Niña, tree planting at gift-giving activity. Ilan lamang ito sa mga aktibidad ng Office of the Vice President na kasama doon sa December 2022 na 125 million pesos na confidential funds. Pero 75 million pesos dito ang ipinababalik ng COA matapos mag-issue ng notice of disallowance dahil sa kakulangan ng supporting documents.
5: Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment.

0: under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential.
1: So prospectively lang.
2: Para naman sa first and second quarter ng 2023, mahigit 1,000 acknowledgement receipts ang isinumite ng OVP sa COA. Kabilang dito ang mga AR para sa ilang individual tulad ni Pia Piato Slim na nakatanggap umano ng 140,000 pesos, Ralph Josh Bacon na nakatanggap ng 150,000 pesos at ang questionableng 500,000 pesos na ibinaya di umano sa isang Clarice Ontiveros kapalit ng impormasyon. Bukod dito, nagsumite rin ang OVP ng sertifikasyon mula kay Colonel Raymond La Chica, dating Chief of Security ng Vice Presidente, bilang patunay sa payment of rewards. Kasama rito ang ilang Protective Intelligence Operations Reports para sa third quarter ng 2023. Sa kalagitnaan ng pagsusuri ng mga dokumento, sinabi ni Del Campo na sa nakaraang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, mismong si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, ang nagkumpirmang ibinigay niya ang confidential funds kay La Chica, bagay na labag umano sa mga panuntunan ng Joint Circular. Dahil dito, sa 2 pagkakataon ay muling nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance sa OVP para sa first hanggang third quarter ng 2023 na nagkakahalaga ng 261 million pesos.
0: Ang una po is yung direct, yung kanina pong nabanggit ko na yung directive ni BP Sara na ibigay ni Ms. Gina Acosta yung cash advance for CF kay Colonel La Chica, which is violation of under 6.1.1 of the joint circular. And after the violation po nung after the evaluation po nung responses, the amount of 261,300,000 was also disallowed kasi nga po yung payment of rewards amounting to 62 million were not supported with documents evidencing success.
2: Nagtungo naman ang prosecution sa Department of Education kung saan mahigit 1,000 ARs din ang isinumite ng ahensya para sa confidential funds nito. Kabilang sa mga kinwestiyon ng prosecution ang mga AR noong February 21, 2023 na tila sabay-sabay na inissue sa iba't ibang lugar tulad ng Danau, Malolos, Davao at Negros Oriental. Ganito rin ang sitwasyon noong February 25, 2023 kung saan may mga AR na inissue sa Masbate, Samar at iba pang probinsya. Ani Del Campo, si Edward Fajarda lamang ang may otoridad na mag-disburse ng confidential funds ng DepEd. Dahil sa findings, naglabas ang COA ng Audit Observation Memorandum sa DepEd na sinagot naman ng ahensya noong August 27, 2024.
3: We have...
0: Yung sa OBP po, ito ay irregular po.
2: Ninya, bago nga nagtapos ang paglilitis ay iminungkahi ni Senator Judge Migs Zubiri na ilipat ang impeachment trial ng 3 p.m. Pero ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero, kailangan muna itong pag-aralan bago ipatupad. Ninya?
4: Maraming salamat, Angela Babad. Himayin pa natin ang mga nangyari sa 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin si Prosecution Counsel at Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr. Magandang hapon po, Attorney Tolosa.
5: Magandang hapon, Ninya, at magandang hapon din sa lahat na inyong mga tigasubaybay ngayong araw.
4: Attorney, nagsampa ng reklamo ang DOJ ng grave threats sa Quezon City RTC laban kay VP Sara Duterte. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Hindi raw po ba ito double jeopardy? At maipapaliwanag niyo raw ba sa amin yung pagkakaiba ng pagsasampa ng reklamo sa RTC at itong dinidinig sa impeachment court na grave threats?
5: Yes, hindi naman ho, no, dahil magkaiba naman yung nature ng dalawang legal actions na yan. Dito sa impeachment proceedings, ang pinag-uusapan natin dito ultimately is the fitness, no, to remain in office. So yun ang pinag-uusapan dito, ang penalty, no, if the vice president will be found guilty, no, it will be removal from office and perpetual disqualification, no, from holding public office. So walang any criminal liability na ma-impose, no, sa Vice Presidente sa paglilitis na to. Ngayon, yung sinampa naman na grave threats, ito naman yung criminal action that was instituted before the DOJ. So ang penalty naman dyan, of course, if she will be held guilty, no, kapag lalo na pag kung aakyat itong kaso na to, sasampa siya sa huskado, tapos siya ay mako-convict, ang penalty dyan ay imprisonment. So ito naman yung criminal aspect. So clearly yung principle ng double jeopardy will not apply dahil nag-a-apply lang yan, no, yung hindi ka pwedeng makasuhan ng criminal na kaso ng dalawang beses. So as I've explained, magkaiba naman ang nature ng dalawang ito.
4: Oo nga po. So kahit nasabihin na natin nagkaroon na ng desisyon sa impeachment trial, itong pagsasampa ng criminal case ng DOJ ay pwedeng itong matuloy at iba rin yung consequences like yung imprisonment, sabi nyo nga po, attorney.
5: That is correct, Nina. Yeah.
4: And attorney, para po sa aming audience, ano ba talaga ang legal definition ng confidential funds under Joint Circular 2015-01? Bakit raw hindi ito pwede gamitin sa mga regular na projects tulad ng tree planting, medical missions, o Christmas party?
5: Yes, no. This should be connected to the confidential operations, no, of the agency that will use them. At dahil dito sa Joint Circular 2015-01, no, na ito yung sinusundan na patakaran para sa paggamit at pagliquidate ng confidential funds. Nakalagay dito, merong very specific purposes lang, no, kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds. At hindi yan papasok, no, tulad ng sinabi ng testigo kanina, si Ms. Aileen Del Campo, hindi papasok mga ganyang klaseng activities, no, dito sa exclusive list of allowed purposes.
4: Okay, Attorney Tolosa, break lang muna tayo sandali. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa aming pagbabalik.
5: Okay.
4: Ang 2027 National Expenditure Program o NEP na i-turn over na sa Kamara.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
4: Arangkada Balita.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: Wait.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong piat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio. Music Radio.
5: Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
6: Attorney, andyan pa kayo? Okay.
7: Yes, hi Ninia.
6: Yes, attorney, tungkol naman tayo sa mga pangalang lumabas sa trial tulad ni na may Jay Camote, may Miggy Mango, may Xiao Me o Christine Applegate Estrada. At kung ano-ano pa, may narinig po akong Honeylet, may Heart, merong Escudero, may Ong Pauco. Parang pamilyar kasi yung mga pangalan na to, no? Pinapayagan ba talaga sa ilalim ng ating batas o COA rules ang paggamit ng mga ganitong aliases o pseudonyms bilang payee sa confidential funds para protektahan ang identity ng informants?
7: Yes, so to answer that, I would refer you to the response given by witnesses. No, sabi nila, hindi yan expressly allowed under the rules. No, but ang sabi nila, mas importante sa mga bagay na mga to sa acknowledgement receipts more than the names, ay tignan pa yung mga ibang issues dyan. Tulad kanina, may mga ibang acknowledgement receipts ni walang pangalan kung sinong tumanggap. May mga acknowledgement receipts, ang date nila ay bago yung covered period, no? Meron ding acknowledgement receipts na nakalagay tulad ng mga nakita natin sa mga nagdang pagtinig, nakalagay there for medical supplies. Pero sabi nga ng witness, wala namang kalakip na mga official receipts na magpapatunay na talagang merong mga ginamit, biniling gamot, no? Meron ding mga iba kanina official receipts. Makikita natin sa isang araw, pare-pareho ang petsa nila kung kailan supposedly natanggap itong mga pera na to, no? Pero makikita sa loob ng isang araw napakadaming iba't ibang lugar, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao. So more than the names, no, itong mga bagay na to ay importante ding to take note, no, in determining kung mayroon bang problema dito sa pag-liquidate ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa kanilang paggamit ng confidential funds.
6: Attorney Tolosa, ito ba yung nag-comment nga si Attorney Kapunan yung hindi raw siya Superman, o kung siya si Superman ay kaya niyang puntahan yung iba't ibang lugar na to, mukhang iba-ibang isla sa buong Pilipinas. At tama ba, if I remember it right, isa lang yung date?
7: Tama ho yun, no? At hindi lang isang pagkakataon yun, madaming na-point out, no, ng mga acknowledgement receipts or evidence of payment supposedly na ganyan ang sitwasyon. Pare-pareho, iisang date, iba-ibang lugar. At tulad nga ng sinabi kanina, ang special disbursement officer, siya ang may karapatan at responsibilidad na magbigay nito mga pera na to sa iba-ibang tao na tumanggap, no? So, kung isang tao lang ang may authority na ipamigay, no, or ibayad itong pera na to, yun yung malaking katanungan na sinasabi nga kanina, Attorney Kapunan, paano niya nagawa, no, na ibigay itong pera na to sa iba-ibang tao na nandoon sa iba't ibang parte ng Pilipinas on the same day.
6: Mm-mm. So pwede ho bang marami yung nagbibigay o isa lang yung disbursing officer ba yon?
7: Well, tulad ho ng sinabi kanina nung witness natin, nakalagay mismo yan doon sa joint circular, yung authorized na special disbursement officer, siya talaga ang may responsibilidad, no, at authority na mamigay nito or mag-disburse nitong confidential funds nito. In fact, she pointed to a particular provision na itong joint circular nagsasabi na hindi mo yan pwedeng ilipat sa ibang tao.
6: Opo. Eh kung let's say dineposit na lang niya, 'di ba? Pina-deposit. Hindi naman kailangang personal at hindi niya kailangang maging Superman. So, i-deposit na lang niya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo doon?
7: Ang naging tugon ng witness kanina is ang appreciation niya as a person who audited, no, this liquidation, doon sa nakalagay na address doon, ang ibig sabihin ay address kung saan binigay yung pera.
6: Okay, na hindi dineposit, kumbaga,
7: yes.
6: Inabot.
7: Kung saan natanggap, yes, kung saan inabot, yes.
6: I see. Yeah. Well, attorney, pakilinaw nga po kung sasabihin ng defense ng mga codename ang mga ito, ano po ba ang hinahanap ng batas o ng COA para ma-verify kung may totoo at totoong transaction sa likod ng mga resibong ito?
7: But before answering that, balikan ko lang quickly, no, yung sinabi mo, kung deposit, well, kung deposit yan, then dapat meron silang deposit slips. But narinig naman natin sa lahat ng mga dokumento na sinubmit ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa COA, no, to liquidate the use of confidential funds, wala naman, no, nabigay ng mga deposit slips. Now, to answer your question, no, with respect dun sa aliases, I'll have to confine my response to the answers that were already given by the witnesses, no, who have testified so far. At ang nasabi nila so far, hindi pa sila nag-focus dun sa mga use of aliases dahil nga ang ginawa nilang audit ay compliance audit muna. At ito ay nakabase lang doon sa mga dokumento na sinumiti sa kanila. So, at the time that they conducted this audit, wala silang paraan para malaman kung itong mga pangalan nito ay totoong pangalan ng mga totoong tao or aliases lang. Dahil wala namang indication kung aliases ba yan. No?
6: Opo. Attorney, lagi nating naririnig yung notice of disallowance mula sa COA. In layman's terms, kapag na-disallow ba ng COA, let's say itong 73.2 million na gastos, ibig sabihin ba agad yan ay may naganap na krimen o pagnanakaw? And may follow-up po dyan, may phone-in question dito. They always hear the word stipulate para po sa ating mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ng stipulate?
7: Okay. To be completely accurate with what was stated by the witness, no, as it relates to the notice of the allowance issued here, ang ginamit niya term ay irregularity, no, at explain niya bakit merong irregularity, no, at naging rason kung bakit nag-issue ng notice of disallowance dahil nga hindi sila nakasunod dun sa mga halitong-tunin na nakapaloob dun sa Joint Circular 2015-01. So madami siyang sinabing mga importanteng bagay diyan, no, na rason ano yung mga linabag na provisions ng Joint Circular na yan, kasama na yung naging pag-amin ng Special Disbursement Officer na inutusan siya mismo ng Vice Presidente na ibigay itong pera na to sa third party na mahigpit na pinagbabawal under the Joint Circular. Now, ano naman ang stipulation? Ibig sabihin lang nito ay pagkakasundo ng magkabilang partido. No, pwede itong magkasundo sa isang sa isang dokumento o sa isang question of fact, no? Dito sa mga pagdinig na narinig natin to in the recent days, ginagamit ito paukol dun sa mga exhibits, no, or itong mga documentary evidence na magkabilang panig na pareho naman, no? Dahil ito yung mga liquidation reports na sinumite mismo ng Office of the Vice President and Department of Education sa Commission on Audit. So gusto sana natin, para mapabilis na yung paglilitis, hindi na kailangan isa-isahin pa ng testigo namin itong dokumento na to para ma-identify at ma-authenticate. Magkasundo na lang kami ng kabilang panig na let's agree, no, na authentic itong mga documents na mga ito. Since, again, pareho naman natin itong gagamitin at ebidensya. In fact, sa inyo nang galing ito. But as we've seen, no, they've continued to refuse to stipulate. In fact, kahit na yung hinihingi na lang natin, ikumpara natin itong mga dokumentong meron natin before the clerk of court, bago mangyari itong hearing, hindi pa rin sila pumayag.
6: Yun nga po. So anong effect dito sa kaso if they do not agree or stipulate yung mga exhibits na ito?
7: We will still prove that they're authentic. Ang nagiging problema lang, mas tumatagal, no, yung paglilitis imbes na we can avoid these kinds of delay. Oh, kasi nga, precisely, kaya merong pre-trial conference. Ang purpose diyan, isa sa mga bagay diyan, yung pre-marking of documents, na magkakaroon ng pagkakataon, magkabilang panig, na pagkumpara ang mga dokumento nila, kung common exhibits naman sila, or paparehong dokumento yan, at parehong gagamitin bilang ebidensya, hindi sila pumayag nun. Maririnig na, narinig natin dun sa last week, no, nung Wednesday, inutusan ng presiding officer magkabilang panig na magkita bago sana yung paglilitis kahapon, no, na nangyari today, precisely again para pagkumpara na naman ang dokumento nila para makita kung pareho yan, para mas mapabilis na ang pagdinig. Narinig din natin kanina, no, hindi din nila tinanggi na ang binigay namin nila sa aming date, no, para gawin ito ay sa Friday. Obviously, hindi rin makakatulong, no, dahil nga ang purpose niyan sana gawin yan bago yung paglilitis ngayong araw, bago tumestigo o si Ms. Aileen Del Campo.
6: Ito ba yung ginos daw kayo? Hindi kayo sinipot?
7: Yeah, yes, Nina. No? Yun yung tinutukoy kanina ni Attorney Kapunan.
6: Do you think there's a deliberate delay?
7: Again, sasabihin ko na hindi ko sasabihin na sinasadya nila ito, no, kung ito ang intention talaga nila na mag-cause ng delay dito. But ang sasabihin ko, sa puntong ito, napakaliwanag na. Kung sinasadya man nila o hindi, walang question na itong ginagawa nila ay nakaka-cause ng delay.
6: Opo. Alright, maraming salamat sa panahon po ninyo, Prosecution Counsel and Spokesperson, Attorney J. Tolosa Jr. Magandang gabi po.
7: Magandang gabi din, Ninyat. Maraming salamat.
6: Samantala, formal nang sinimulan ng Kamara ang pagsusuri sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP matapos itong i-turn over sa Kongreso. Ayon kay House Speaker Boji D, dapat nakasentro sa pangangailangan ng mga Pilipino ang pambansang budget. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
4: Good morning, everyone. We warmly welcome you to the ceremonial turnover.
8: Nasa Kongreso na ang panukalang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos.
9: Higit ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong inilalaan natin, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas.
8: Ito na ang huling budget na ipipresenta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ang proposed budget ng 21.7% o 407 billion pesos kumpara sa 2026 budget.
10: We work closely, particularly sa ating mga agencies, including that of the DPWH, para masiguro na lahat ng proyekto po na national expenditure, na nasa national expenditure program ay talagang handa, mai-implement at talagang sinusuportahan po ng lahat ng documentation.
8: Sentro ng paggawa ng national budget ang completion ng ilang mga proyekto bago ang pagtatapos ng termino ng Pangulo. Nananatili ang social sector na makatatanggap ng pinakamalaking bahagi ng 2027. Kung may nabawasan, meron ding iilan na nadagdagan base sa kanilang pagsusuri.
10: Nakafocus ang ating 2027 budget na masiguro na lahat ng ating priority programs na nailahad ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay makakatanggap ng sapat na pondo.
8: Malaking porsyento ng budget ang inilaan para sa Department of Education na sinundan ng Public Works and Highways at Health Sector. Iginiit naman ng Kamara ang pagpapatuloy ng mga hakbang para gawing mas transparent ang proseso ng budget making. Kabilang dito ang Budget Amendments and Review Subcommittee o BARC at live streaming ng bicameral meetings.
9: Ang budget ay para sa taong bayan. May karapatang silang malaman kung saan ito mapupunta at sisikapin po natin na maging mas bukas pa ang pagbubuo ng ating national budget.
8: Sa mga susunod na linggo, inaasahang magiging masusi ang pagsusuri ng Kamara sa proposed budget bago itong maisalin sa General Appropriations Bill. Maaring ma-access ng publiko ang National Expenditure Program sa official website ng DBM. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
11: Pag-usapan natin ang balitang yan kasama si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita.
12: Magandang gabi, Jack. Magandang gabi lahat na nanonood sa atin yung oras.
11: Yes, Congressman, alam naman natin na talagang ever since na binitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mahiya naman kayong kataga noon sa kanyang zona, ay talaga marami na ang tumututok dito sa paggawa ng ating pambansang budget. Etong 2027, no, paano natin masisiguro na magiging malinis ito?
12: Katulad yung sinabi ng ating speaker, no, patuloy pa rin na pagiging open ang ating budget deliberations. It will still be online at will be streamed live katulad nung iba pang mga hearings ito sa Kongreso. Itutuloy pa rin ang nakasanaan ang sinimulan last year na o participation ng mga civil society organizations. At nandyan din po ang ating pag-create ng BARC, yung Budget Amendments Committee, na silang tatanggap ng mga at mag-i-screen ng mga panukalang amendments sa national budget, sa General Appropriations Bill. Tuloy din po ang live streaming ng Bicameral Conference Committee, kung saan mas makikita pa ng ating mga kababayan kung paano natin nababalangkasin yung pinakadulong parte, ang pambansang budget.
11: And Congressman, ito, di ba, yung civil society ay pwede silang monitor din nila. Pero pwede rin ba silang mag-air ng kanilang mga questions?
12: Well, merong dalawang pagkakataon kanina po na-explain po sa amin na meron hong dalawang meeting ng People's Budget Consultation Sessions, no, kung saan magkakaroon ng pagkakataon mismo ang ating mga civil society representatives na magtanong sa ating appropriations chairperson, sa mga sponsor ng budget. Saka sakali meron silang gustong panukala o di kaya may hinahanap silang clarification.
11: Congressman, ito din ba yung naging practice last year or panibago ito? Kasi kung matatandaan, parang last year yun nga, yung sinasabi, yes, pwede silang mag-participate, pero parang medyo nabitin sila yung pwede silang magtanong or ano. Pero ngayon, this time around, ay pwede na po pala.
12: Well, dito lang sa na-assign na People's Budget Consultation. Kasi I hope people understand also, Jack, no, na during the actual budget hearing, we are bound by the rules of Congress, no? So talagang nakasunod tayo kung ano yung ang panukala ng Kongreso. Sila po yung patakaran sa Kongreso, yun po yung sinusunod. So medyo hindi pa po tayo masyadong yung leeway with regards to the participation ng civil society during the actual budget hearing. Pero ang alam ko, mas papaigtingin pa ho yung consultation sessions natin para mas maging klaro po at talagang may direct talagang participation hanggat sa as far as our rules would allow.
11: Okay, so Congressman, basically, kung ano yung mga best practices natin na last year, yun din gagawin natin this year or may mga bago tayong i-implement or kailangan i-improve?
12: So far, no, it will still be the same so far based on the announcement of the chairperson of appropriations. Yun nga lang, ngayon meron mas, kasi nung last time, puro bago eh. Ngayon, mas alam na natin ano pa, paano pa mapapaayos, mas alam natin paano mamamaximize. At siguro kahit ang taong bayan, alam na rin kung anong aasahan sa pagkakataong ito.
11: And Congressman, may iba lang tayo yung tungkol doon sa Pamana Act. Actually, marami yung nagtatanong tungkol dyan. Isa rin sa tanong, bakit kailangan i-target yung mga minimum wage earners specifically? At paano ito masisiguro? Kumbaga, kasi marami na tayong natatanggap din na ayuda. Nandyan yung 4-piece. Paano natin maiwasan na mag-overlap yung dalawa?
12: Una sa lahat, no, panukala pa lang ho ito. Ito po isang panukala ng mga ilang miyembro ng Kongreso, kasama na ho ang inyong lingkod, para ho magkaroon ng tulong para sa ating mga minimum wage earners. Alam ko, marami lang sasabi, may trabaho na sila, bakit kailangan tulungan? Pero kung titignan nyo po ang kalagayan ng ating mga minimum wage earners, talagang hindi na humaikakailan na kailangan sa mahal ng bilihin, sa krisis ng enerhiya. Talagang kailangan ho ng tulong nila. Ang problema, hindi po, marami po sa kanila, hindi po mapasok dun sa ating mga kasalukuyang mga assistance program. Okay. Kaya po, naisipan ho natin ang PAMANA. It is different in 3 ways. Una, ito po ay direkta sa minimum wage earners. Hindi po kasama ang 4-piece. Kaya wala ho tayong overlap, no? Instead na may payout, wala na ho itong payout, meron hong minamandohan po ng panukalang batas ang Central Bank na mag-create po, mag-establish ng digital wallet system na kung saan papasok, kumbaga, diretso papasok sa digital wallet ng ating mga beneficiaries ang kanilang 1,000 per month na assistance. Pangalawa, hindi po nila pwedeng i-encash. Ito'y pwede lang ho ipambili ng mga essentials sa mga registered na mga MSMEs sa locality nila. Ibig sabihin, like for example, meron ho tayong daily ceiling spending limit ceiling na 200 per day, no? Opa. So pwede silang gamitin yung 200 pambili ng bigas doon sa sari-sari store o di kaya pambili ng ulam sa karinderiya o di kaya pamasahe sa jeepney. Opa. Ito po ay ang gusto ho natin 100% na ibinibigay natin sa ating mga beneficiaries ay mapupunta rin bilang capitalization assistance sa mga SMSE. Kasi basically ipambibili din nila. In fact, sa kadahilan ng yan, ang mangyayari pa, babalik pa ng 15 billion in terms of tax collection. May prospective pa na tax ang gobyerno. So talagang iba ang kumbaga ito talaga ima-maximize natin hindi lang yung social assistance sa mga minimum wage earners, this is also kumbaga subsidy din sa ating mga MSMEs.
11: Okay, nako, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa aming programa sa Arangkada Balita. Tingog Party List Representative Jude Asidre, magandang gabi sir at mag-ingat po kayo.
12: Maraming salamat po.
11: Nilinaw ng Malacanang na hindi sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya, kundi sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simulan ang People's Will sa Davao City. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pilit itong inaagaw ng mga mapagpanggap. Ipinisinta rin ni Castro ang ilang mga dokumento mula 2023 hanggang 2024 para sa pagpapatayo ng pabahay na aniya ay nagpapatunay na sa ilalim ng Marcos administration ang inisiyatibo. Aniya, hangad ng Pangulo na makapaghatid ng maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa pamilyang Pilipino. Sa huling datos ng Department of Human Settlement and Urban Development, nasa 2,600 na units na ang naitayo, habang may 4 na gusali na may 400 units ang kasalukuyang ipinapatayo.
13: Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Mga taga Davao City, hindi po kayo maiiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Itinanggi ng kampo ni Batangas 1st District Representative na kasama ang mambabatas sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Humarap kanina ang abogado ni Leviste na si Attorney Gabriel Rondain Capunan sa NBI-NCR para sagutin ang mga paratang. Tumanggi naman si Attorney Rondain Capunan na magbigay ng iba pang impormasyon kahit ang kinaroroonan ng kanyang kliyente. Matatanda na kinumpirma ng NBI at ng Bureau of Immigration na luwabas ng bansa noong August 2 si Congressman Leviste at ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda sa magkaibang dahilan. Samantala, dumating na rin sa NBI-NCR ang abogado ni former Congressman Jing Paras para magpasa ng affidavit. Itinanggi rin ng dating mambabatas ang mga alegasyon laban sa kanya.
6: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid ka bond!
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
17: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
6: Patay ang isang motorcycle rider matapos na aksidenteng sumabit sa isang taxi sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
22: Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang taxi sa intersection ng Osmeña Boulevard, dahang-dahang lumiko pakaliwa ang taxi. Nang biglang sumulpot ang isang motor na mabilis ang takbo. Sumabit ang motorsiklo sa harapan ng taxi kaya't natumba. Sa lakas ng impact, tumilapon ang driver nito at tumama sa gutter. Kinilala ang rider na si Ariel Taniedo na idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nasa kustudiya naman ng otoridad ang driver ng taxi na si alias Anton. Sa inisyal na investigasyon, sinasabing parehong naka-go signal ang traffic light nang mangyari ang insidente. Dagdag pa ng kasama ng biktima, pauwi na sila galing sa inuman dahil birthday ng kanilang barkada. Patuloy pang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit habang inihintay kung magsasampa ng kaso ang kaanak ng biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
6: Paiigtingin ng Philippine National Police ang seguridad sa 108 lugar sa BARM na idineklara bilang areas of concern. Ito'y bago ang gaganaping parliamentary election sa September 14. Ang Lanao del Sur ang may pinakamataas na bilang ng mga lugar na itinuturing na red zone. Ang Maguindanao del Sur naman ay may 11 lugar na nasa ilalim ng orange category. Tinutukoy ng COMELEC ang red zone bilang mga lugar na nahaharap sa matinding panganib sa seguridad katulad ng pagkakaroon ng kasaysayan ng marahas na insidente. Samantalang orange zone naman ay ang mga lugar na nahaharap sa mga seryosong banta ng armadong seguridad.
11: Pinagmumulta ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment ang Ateneo at si basketball coach Tab Baldwin. dahil ito sa hindi paghahain ng Certification of Exemption para sa Alien Employment Permit o AEP. Bukod dito, pinagmumulta din sila ng 10,000 pesos dahil sa kawalan umano ng AEP ni Baldwin, gayong nagtatrabaho siyang coach ng Ateneo basketball team. Ayon sa DOLE, nasa Bureau of Immigration na ang desisyon kaugnay sa pagsasailalim kay Baldwin sa deportation.
6: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
11: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
15: Arangkada Balita.
3: This is FM Radio.

0: pabagang balita. Mga ahensya, doble kayod para tanggalin ang sangkaterbang basura na inanod sa estero sa Baclaran kasunod ng malalakas na pag-ulan. Patay sa paghuhu sa Baguio City, umabot na sa 10. Pinangyarihan ng landslide sa barangay Gisad Surong, idideklarang no-build zone. Mga residenteng na-isolate sa San Marcelino Zambales na abutan na ng tulong kahit peligroso, zipline inilatag sa rumaragasang ilog para maitawid ang mga ayuda sakay ng rubber boat. State of calamity, idineklara sa Kalumpit, Bulacan, mga residente kanya-kanyang diskarte para magpatuloy sa kabila ng malalim na baha.
1: Kanina, Madam Witness, merong pawkot ka merong heart. Tinanong mo ba kung sino ito at

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa tambak ng mga basurang inanod ng baha. Nagpapatuloy ang isinasagawang clean-up activity ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para kolektahin ang sangkaterbang basurang inanod sa estero sa Baclaran dulot ng epekto ng habagat. At live mula sa Paranaque City, nagpapatuloy, Jesse Cruzat. Jesse, gaano ba karami ang basurang nahakot na dyan at kailan ito mahahakot lahat?
1: Alvin, as of 4 PM, kani-kanina lamang ay pumalo na nga sa 244 metriko tonelada o katumbas ng 45 truck ng basura ang nahakot dito sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Hindi patiyak ng mga otoridad kung hanggang kailan yung itatagal ng kanilang paglilinis dito, pero kausap natin kanina yung Paranaque Centro at ang sinasabi nila ay maaaring isa hanggang dalawang araw pa. Pero yung isa lang ang kanilang tiyak, Alvin, na tulong-tulong na yung mga ahensya ng pamahalaan upang maalis ang basura dito.
2: Hindi ito tambakan ng basura. Ito ang Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Paranaque at Pasay City na napuno ng tone-toneladang basurang inanod mula sa Manila Bay matapos ang ilang araw na malakas na buhos ng ulang dala ng habagat. Sabi ni Mirna, na empleyado ng MMDA at residente ng Paranaque, sanay siyang maghakot ng basura. Pero ibang usapan niya ang sitwasyon ngayon dahil nakita niya kung gaano kalinis ang estero noon.
3: Masakit! Kasi timon na tingnan niya na masira. Sobrang talaga. Sobrang dumi. Hindi na magandang tingnan. Nasasaktan ako kasi nakikita ko yung kalikasan natin ganito. Dami naliligo. Hindi ang ganyang karumi. Ngayon, sobra na.
2: Ayon sa Paranaque City Environment and Natural Resources Office, normal na may mga inaanod na basura sa estero mula sa Manila Bay. Pero hindi ganito karami.
4: First time na nangyari ito na ganito kalala ang problema. Kung meron man kaming nakukuha dati doon sa dulo, konti lang yon. At least naanod mo paglinis. Pero hindi kamukha nito.
2: Para mas mapabilis, mano-mano nang hinahakot ng mga kawali ng sentro ang basura. Kahit kailanganin nilang lumublob sa maruming tubig.
4: Marami kaming uniform na safety precautions sa kanila. Kompleto yan. Kaya lang, hindi nila magamayan at hindi sila sanay. Istorbo, lalo sila mahirapan. Hindi sila makaka-move sa ilalim. Pero kompleto yan sa gamot. May turok yan. Para sa leptospirosis, yung sa antibiotic, yung anti-tetano.
2: Tumulong na rin sa paghahakot ng basura ang mga truck ng MMDA at mga floating backhoe ng DPWH. Para kay Public Works Secretary Vince Dizon, may tuturing ng krisis ang problemang ito sa basura.
5: Pinapakita kang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Kailangan tundukan na natin to once and for all. Hindi na pwede itong dekada-dekada na itong ganito eh. And ang problema, padami ng padami tayo dito. Padami ng padami yung basura. And never ending to kung di natin to tagagang aayusin.
6: Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan.
1: Alvin, sa mga oras na ito ay nagpahinga muna yung karamihan dun sa mga kawani ng Paranaque Centro, maging ng mga taga-DPWH at MMDA sa paglilinis nitong estero.

0: Pero sa makikita mo sa aking likuran ay talagang tambak pa rin yung basura na hanggang sa mga oras na ito ay nandito na sa babang bahagi ng estero dahil sa mga dahil ngayon ay low tide sa Manila Bay, Alvin. Sabi ng Parañaque Centro at ng MMDA, katuwang ang DPWH, sana ay magsilbing aral na ito sa ating mga kababayan na maging disiplinado sa pagtatapo ng basura dahil kung hindi, paulit-ulit lang itong mangyayari. Alvin.
1: Hindi lang aral, Jesse. Ano raw ang diskarte para hindi na mangyari ulit? Kasi maraming matitigas ang ulo, tapon pa rin ang tapo ng basura. So ano daw ang solusyon sa problemang ito kung krisis na nga siya?
0: Well, Alvin, maraming tinitingin ang anggulo ang ating pamahalaan para ma-address o matugunan yung problema sa basura. Unang-una, yung paglalagay nila ng trash trap dito na dati namang meron. Pero nga lang, nung tumaas yung tubig ng Manila Bay ay hindi rin kinaya yung volume ng mga basura. Kaya napunta lang dito sa estero. Pero babalik at babalik pa rin, Alvin, talaga dun sa disiplina ng ating mga kababayan. Dahil ang sabi ng Parañaque, may mga basura sila na dito galing din sa kanilang lungsod. Pero karamihan ay mula doon sa mga katabing lugar, maaring sa Cavite, Las Piñas at sa Bataan hanggang Batangas, Alvin. Kaya ang panawagan din nila ay talagang magtulungan, lalo na yung mga nakatira doon sa coastal area, na sinuping maigi yung kanilang mga basura nang sa gayon, kapag lumakas yung buhos ng ulan at magkaroon ulit ng high tide, ay hindi na nga tangayin patungo dito sa lungsod ng Parañaque. Alvin.
1: Ano-ano ba yung karaniwang basura nakita mo? Mga plastic? Mga sachet? Kasi mahilig tayo sa sachet.
0: Correct. Alvin, halo-halo. Karamihan sa aking mga naobserbahan, styrofoam, yung mga essential sa bahay, packaging ng sabon, shampoo, bote na mga ginagamit sa pagluluto, bote ng soft drinks, halo-halo na, at may mga debris din. Kaya ang sabi nila, hindi naman ito basta manggagaling lang sa kung saan paman, kundi talagang mula ito sa basura na prinudus ng mga taong nakatira din malapit sa baybayin ng dagat. Kaya ang paulit-ulit na panawagan, Alvin, katulad nito nakikita mo sa aking likuran, ay medyo talagang lumubog na dito sa estero yung mga basura. At ang ginagawa nung mga backhoe ay kinuhukay na nila para lang maalis dito. Sa mga oras na ito, kapag low tide, may alinsangan o may konting amoy na dito sa lugar. Pero ang sabi nga ng Parañaque Centro ay pagsusulga pa nilang matapos sa paghahapon ng basura, lalo sa madaling panahon. Alvin.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzat. Samantala, umabot na po sa 10 ang namatay sa landslide sa Baguio City. Disidido naman ang lokal na pamahalaan na idiklarang no-build zone ang mga lugar kung saan nangyari ang pagguho. Live mula sa Baguio ng Papatrol, Dennis Dato. Dennis, may hinahanap pa ba dun sa guho?
2: Alvin, sa ngayon ay wala nang hinahanap patapos sa mahukay kanina madaling araw ang pinakahuling biktima, isang 8 taong gulang na babae. 13 lahat ang natabunan ng landslide pero 10 nga dyan ang kumpirmadong nasawi. Magdamag na naging maulan dito sa Baguio City kaya hindi pa rin pinapayagan ang mga lumikas na magsiuwian sa kani-kanilang tahanan.
3: Hirap tanggapin ni Rebecca ang biglang pagkawala ng 700 na nasawi nang matabunan ng gumuhong bahagi ng bundok ang kanilang bahay. Sama-samang nakaburol sa Cathedral of Resurrection ang kanyang ama, kapatid, pinsan at 4 na pamangkin. Sa gitna ng matinding pagdadalamhati, may isa pang masakit na hamon na kailangang harapin si Rebecca. Ang pagsasabi sa kanyang ate Alinor na hindi nakaligtas ang kanyang mga anak na sina Jayden Perry, 12 taong gulang, at Elijah Alia Andres, 7 taong gulang. Buhay pa si Elijah ng mahukay ng rescue team habang yakap-yakap ng kanyang ina. Pero pumanaw din ang bata sa ospital habang nagpapagaling pa rin ang mga magulang niya.
4: Ang hirap po, lalo na sa ate ko kasi hindi pa po niya alam. Unstable pa po siya. Inahanap niya yung mga anak niya. kinikwento niya yung nangyari mismo nung gumuho yun.
3: Ang isa pang anak ni Alinor sa ibang bahagi ng bahay na tabunan ng lupa.
4: Naririnig niya yung anak niya na humihingi ng tulong, hinuhukay niya yung anak niya. Kahit na mismo siya, hindi siya makagalaw. Ang kwento ni ate ko, nung gumuho daw po yung bahay, hindi niya nakita si Jayden, pero naririnig niya daw po na, Mama, tulungan mo ako.
3: Natagpo din ang katawan ng 22 anyos na si Keisha Marie Bulataw na yakap ang kanyang 2 taong gulang na anak na babae.
5: Si Panaya, talagang binigay niya yung motherly love.
3: Pinakahuling nahukay ang 18 taong gulang na babae kaninang madaling araw. Sa isang pahayag, nagpaubot na ng pakikiramay ang Department of Education sa pamilya ng mga batang mag-aaral na nasawi sa landslide. Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang burol ng mga nasawi sa landslide para makiramay at ihatid ang mga tulong.
6: Nagdala tayo ng pauna na financial assistance, pero ang assurance ko, kasi magkakamag-anak silang lahat, ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. Kausap na ng social worker natin yung funeral home, so kami nasasagot doon para hindi na nila pinaproblema yon.
3: Malaki naman ang papel na ginampanan ng Golden Retriever na si Zuma sa mabilis na paghahanap sa kinaroroonan ng mga natabunan ng lupa. Isang aso naman ang nasa gip sa ilalim ng guho. Maghapon pa rin na maulan sa Baguio City, kaya takot nang bumalik ang mga residente ng Riverside sa Gisad Surong sa kanilang tahanan sa pangambang magkaroon muli ng pagguho.
7: Mas payapa po ang nararamdaman namin dito kaysa doon. Doon po takot at halos hindi na po siguro kami makatulog doon.
8: Nanginginig ako, 2 araw na akong kwan. Ganito, hindi pa ako masyadong makakain pag iniisip ko pa rin yung nangyari.
3: Sinabi naman ni Mayor Benjamin Magalong na idedeklara nila na no-build zone ang pinangyarihan ng landslide. Ililipat ang nasa 20 pamilyang apektado sa relocation site. Habang wala pa ito, ihahanap muna sila ng LGU ng mauupang bahay.
9: Kasi nakita namin na may mga kapon, pinakit ko yung mga tao namin, pati mga engineers natin. At nakita nga na may mga stress na yung soil.

0: Alvis na binis Secretary Rex Gatchalian na ang DSWD muna ang sasagot sa magiging renta ng uupang bahay ng mga residenteng apektado ng landslide habang hinahanapan pa sila ng permanenteng relokasyon. Ito ay nakakahalaga ng 10,000 pesos kada buwan at ito ay posibleng tumagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Sinabi naman ni Mayor Magkalong na sa ngayon ay nasa relief and recovery operations na ang Baguio City. Alvin.
1: Dennis, paano yung iba na nasa peligro rin? Nabanggit ni Mayor Magalong kanina sa akin sa DZMM na 80 to 82% ng mga structure ay pwedeng matamaan din ng landslide dyan sa Baguio City. Paano yan? Nako, may problema sa audio si Dennis. Anyway, maraming maraming salamat, Dennis Dato.
2: Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang dala ng habagat sa infrastruktura at agrikultura. Ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mobile pump sa Las Piñas na binisita rin ang mga evacuee na nabanga sa lungsod. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
3: Sa kanyang pagbisita sa Alido Bridge sa Las Piñas City ngayong Martes, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang mga hakbang para tugunan ang mga problemang dala ng pagbaha.
4: Patuloy ang ating gagawin ito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin.
3: Ininspeksyon din ng Pangulo ang mobile pump na ikinabit dahil hindi gumagana ang orihinal na pumping station na itinayo roon. Nasa halos 1 cubic meter per second ang kayang ibombang tubig ng makinarya na ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon ay agad makakapagpahupa sa baha.
5: Importante dito, sabay-sabay natin ginagawa agad yun kasi kailangan i-dredge din natin yung sapote para gumagam at mas marami tayong matatapon na tubig. Pag napupuno itong estero na to, syempre, pupunta na sa daan yung tubig. Kung may mobile pump tayo dito na malakas, hindi na pupuno.
3: Sabi ng Pangulo, may mga nakita ng pagbabago sa sitwasyon ng pagbaha sa Metro Manila. Dahil ang mga lugar na dating binabaha ng hanggang 4 na talampakan ay hanggang 1 talampakan na lang kung bahain ngayon.
4: Kahit may baha pa ng konti ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim, una-una. Pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig dahil nga nabuksan na natin ang ating mga kanal.
3: Ipinangako rin niya na tatapusin ang spillway sa Las Piñas na mahigit 10 taong natengga.
4: Ngayon lang tayo nagde-dredge ulit na tinigil ng moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin.
3: Binisita rin ng Pangulo ang nasa 200 pamilyang nasa evacuation center pa rin sa Las Piñas dahil sa baha.
6: Sa looban po namin, hindi siya makapasok kasi maliit lang yung iskinita, so hindi kaya ng bangka. Kailangan mo siya i-rescue ng may para pong salvabida para lang makalabas.
7: Gano'ng kahirap yung ganong sitwasyon?
6: Ang hirap, sir.
3: Sa buong bansa, nasa 26,000 individual pa ang hindi makauwi sa kanilang mga bahay.
8: Special areas of concern natin ang Central Luzon, Bulacan and Pampanga, and then Northern Ilocos Region. Lalo na yung mga nag-declare ng state of calamity katulad ng Pangasinan at saka yung mga iba pang areas. Ang goal natin is to make sure na yung mga nasa evacuation center na tutulungan natin.
3: Magpapatupad naman ng mga bagong programa ang pamahalaan matapos sa pagbaha. Itong nagdang habagat, mas lalong nakita ng pamahalaan ng laki ng problema sa basura na nakapagmalala sa pagbaha. Kaya naman bilang isa sa mga solusyon, nakatagdag ilunsad ang Waste to Energy Program para makabawas sa basura at makadagdag sa ating supply ng enerhiya. Panawagan ng Pangulo sa publiko maging responsable sa pagtatapon ng basura.
4: Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang nilalagay.
3: Sa ngayon, umabot na sa 20 ang nasawi dahil sa masamang panahon. 15 ang sugatan, habang 4 ang nawawala, base sa datos ng Office of Civil Defense.
9: Base naman sa tala ng PNP, 26 na ang nasawi.
3: Umabot na rin sa 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 135 million pesos naman sa agrikultura. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Nananatiling isolated ang mga taga-barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales, pero nagawa ng paraan para hindi sila magutom. Ang ibang residente naman, naglakad pa ng 3 oras para makahingi ng pagkain. At live mula San Marcelino, Zambales, nagpapatrol Rafael Bosano. Rafi, sa ulat mo kahapon, pinagtulungan ng bumuo ng zipline. Nagamit ba ito ngayon para makapaghatid ng tulong?
10: Oo, Karen, alam mo, binalikan natin kaninang umaga itong bahaging ito ng Barangay Santa Fe at hanggang kanina ay tulong-tulong pa rin sila sa pagtatayo at pagsasaayos ito, kaya tanghali na nang maitawid yung mga napakahalagang relief goods para sa mga residente doon sa isolated na bahagi ng Barangay Santa Fe. Kinailangan din kasi maging maingat ang kilos ng mga volunteers, lalo't ang kailangan nilang gawin ay manong-manong itawid yung mga lubid sa gitna ng nagngangalit na ilog.
11: Hindi biro ang daang papunta sa Barangay Santa Fe. Isang oras na pinaghalong bato, tubig at lahar ang kailangan tahakin bago marating ang liblib na barangay. Hindi bababa sa 500 pamilya ang sinasabing na-isolate dito sa kasagsagan ng malalakas na ulan nitong mga nagdaang araw. Minabuti ng magbienang Maricar at Elena na maglakad ng 3 oras mula sa bundok para makahingi ng food pack.
12: Mahirap talaga, sir, lang. Magsusugat-sugat yung mga paa sa bato. Oh. Lalo pag tumatawid pa po kami sa malalim na tubig.
13: Tinitiis na lang, sir, para makapag-survive din dun sa mga kapitbahay po. Kung may maibigay si Kapitan dyan na goods, ibigay din po kami sa mga kapitbahay po. Share-share po kami talaga sa bundok, sir, lalo sa mga bata.
11: Mahirap. Peligroso. Bubis buhay. Ito ang pinagdaanan ng mga tauhan ng iba-ibang ahensya para maitawid ang mga lubid sa rumaragasang Santa Fe River. Ang ilog na ito ang sumira at tumangay sa nag-iisang steel bridge noong kasagsagan ng habagat. Oras ang kalaban dahil sa bawat araw na nananatiling isolated ang mga tao, dumadami ang kumakalam na tiyan. Kahit ilang beses sinubok ng ilog ang mga volunteer, hindi sila tumigil.
14: Tulong-tulong na yung LGU, mismo mga taga-barangay at mga volunteer para nga maitawid na yung mga kinakailangan ng relief goods mula dito sa bahagi ito ng Barangay Santa Fe, papunta doon sa daan-daang residente na nananatiling stranded hanggang sa mga oras na to. Doble na yung efforts na meron dito at meron pang isang zip line doon. At mukhang magiging ganito na nga yung sitwasyon at sistema sa mga susunod na araw, dahil hanggat hindi kumakalma ang ilog na ito, ay magiging mahirap din yung pagtatayo ng panibagong tulay na magkokonekta sa 2 bahagi ng barangay.
11: Kahit malakas ang ingay ng ilog, rinig ang mga palakpakan ng mga residente nang dumating ang unang mga sako ng food pack sa tulong ng zipline. Aminado ang lokal na pamahalaan, sa ngayon ay mahirap pang mapalitan ng tulay.
15: Ang plano natin, ipahupain natin ng kaunti, tapos maglalagay tayo ng food bridge para yung mga tao makakapunta rin dito sa kabila for the meantime.
11: Ang ipinagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng San Marcelino, walang namatay sa kabila ng maladilubyong habagat. Pero pinalubog ang kaisa-isang tirahan ng senior citizen na si Crescencia. Naabutan siya ng news team na sinisilip na lang ang kanyang bahay. Tahimik, lumuluha, tanging manawagan sa mga kaanak na nasa ibang bansa ang kanyang nasabi sa amin.
16: Silya, Darlene, anak ko, nalubog kami. Wala na kaming tirahan. Nalubog na yung bahay. Nandun kami nakatira doon sa kay Manang Mumirjin Piro. Naggawa kami ng tent na kubo-kubo namin.
11: Mahirap mang isipin ito sa ngayon. Umaasa si Crescencia na makababangon din sila at makakapagpatayo uli ng tirahan.
10: Alam mo, Karen, yung panawagan ni Lola Crescencia ay panawagan din ng marami nating mga kababayan na nawalan o nalubog ang tirahan. Kaya patuloy silang umaasa na sa mga susunod na araw ay manunumbalik din ang normal at maayos silang pamumuhay. Samantala, dito naman sa bayan ng San Marcelino, nakausap natin yung lokal na pamahalaan at ang sinabi nila ay bukas muli silang babalik doon sa lugar para naman magsaayos ng ilang kable ng kuryente na nadamay din bunsod nga doon sa malalakas na pag-ulan itong mga nagdaang araw. Pagdating naman sa tulay na yan ay oras daw na humupa itong malakas na agos ay agad nilang uumpisahan, no? Yung sinabi nga ni Mayor Soria kanina na pansamantalang footbridge para nga hindi na umasa sa relief na idinadaan sa zipline at rubber boat, no? Dahil ang mas mahalaga mismong yung mga tao ang makapunta sa sentro ng bayan para makabili ng kanilang mga pangangailangan. Karen.
2: Maraming salamat, Rafael Bosano.
17: Patay ang isang traffic enforcer matapos barilin ng motorcycle rider na sinita niya dahil sa paglabag sa batas trapiko sa Dasmariñas, Cavite. Ang suspect gusto umanong bawiin ang kanyang motorsiklong inimpound ng biktima. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas.
18: Sabado ng hapon, ang lapitan ng isang lalaki ang mga nakasilong na traffic enforcer sa bahagi ng Congressional Road sa Barangay Burol 1 sa Dasmariñas City, Cavite. Nakipag-usap ang lalaki sa mga enforcer at pilit umanong binabawi ang kanyang motor na nauna nang inimpound ng isa sa mga enforcer. Maya-maya, biglang bumunot ng baril ang lalaki at pinaputokan ng isa sa mga enforcer. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kalaunan. Base sa imbestigasyon, bago ang pamamaril, sinita ng biktima ang nakamotorsiklong suspect dahil wala siyang suot na helmet pati ang angkas niya.
19: So pagkasita dito sa nakamotor na ito, napag-alaman din ng mga traffic enforcer na wala rin siyang lisensya.
18: Natuklasang ding pasuna ang rehistro ng motorsiklo kaya inimpound ito ng mga enforcer. Umalis ang suspect pero maya-maya, bumalik siya at pilit na binabawi ang motorsiklo na na-impound. Sa gitna ng pagtatalo, binaril niya ang biktima bago tumakas. Agad nagkasan ang hot pursuit operation ng Cavite PNP at naaresto ang suspect sa sanitary compound sa Barangay H2 nitong Lunes.
19: Nahuli itong driver ng motorsiklo at nakuhanan siya ng Taurus 9mm na short firearms. At saka meron din siyang dalang droga na mahigit kumulang sa 2 gramo.
18: Ayon sa PNP, dati nang nasangkot sa mga kaso ng physical injury at droga ang suspect.
20: Nasa kustudiya na ng Dasmariñas City Police ang suspect na maharap sa kasong murder, illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
17: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
21: Ate B, pinasilip na ang ilang eksena sa sering Honor Thy Mother na pinagbibidahan ni megastar Sharon Cuneta at Barbie Fortesa. May inamin naman si Elijah Canla sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa relasyon nila ni Miles Ocampo. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
22: Request ko lang, please, pwede no pranks.
23: Magamang puno ng pagmamahal pero may magkasalungat na paniniwala ang gagampanan ni John Arcilia at Elijah Canla sa bagong pelikulang HB2Me. Umiikot ang kwento sa isang ama na taon-taong pinaprank ang kanyang anak tuwing birthday.
24: It's about this kid that gets pranked by his father every birthday of his. Tapos umabot na sa point na, you know, he crossed the line in one of his pranks. Tapos gusto niya balikan yung tatay niya, mag-revenge.
23: Pero higit sa action, comedy at suspense, tatalakayin din ang pelikula ang pagmamahalan ng magulang at anak sa gitna ng magkaibang paniniwala.
25: Yung relationship lang ng parent tsaka nung anak, kahit gaano mo kamahal ang anak mo, pag mali resources mo, mali ka pa rin.
23: Mapapanood ang HB2Me sa mga sinehan simula August 19. At habang abala sa sunod-sunod na proyekto, naging bukas din si Elijah sa kanyang kasalukuyang pinagdaraanan. Sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa status ng relasyon nila ni Miles Ocampo, inamin ng aktor na wala siya ngayon sa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay.
24: Not really, but it's okay because busy sa work, it's hard to ignore those blessings and spending time with the family, of course, pero it's not the happiest moment of my life.
23: Hindi pa direktang itinanggi ni Elijah ang breakup rumors. Pero anya, pinipili niyang mag-focus sa iba pang bagay.
24: It's not the happiest moment of my life. You know, I'm really going through it. Pero just living life and focusing on work and focusing on the people around us.
23: Lilipad din si Elijah papuntang Finland para sa isa pang pelikula. Samantala ay pinasilip na ng Prime Video ang ilang eksena sa Honor Thy Mother na pag-ibidahan ni megastar Sharon Cuneta at Barbie Forteza. Gaganap silang mag-ina na muling magtatagpo matapos ang ilang taon pero bilang magkaribal. Collaboration ito ng GMA Network at ABS-CBN Studios. Mapapanood ng 14-episode series simula September 11 sa Prime Video. Gaino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, iba pang pangalang sinita ng Commission on Audit na nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, isiniwalat. Reklamong grave threat sinihain sa korte laban kay VP Duterte. Mga pag-ulan, mapabawasan na ayon sa PAGASA. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
5: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabayes. Maunani! Maunani!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ani agami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
5: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Kavives Sabado pamukaw. Kavives Sabado pamukaw. Alas 4 sayo sa puntag. Dinhi, tiyang favorite music radio. 93.1 Kavives. Mauna ni. Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Arong siguradong good ang morning.
5: Morning, morning. Buntag na vibes.
6: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
5: 93.1.
6: Kavives, mauna ni!

0: National Council on Disability Affairs ang programang nagseserbisyo Niño Corpus at Migs Bustos ng
1: Pero sa August 14 pa raw pwede ang depensa na makipagpulong. Sagot naman ng depensa, pwede pa rin sitahin sa cross-examination lahat ng papakita nila. Sa huli, inatasan ni Presiding Officer Francis Escolero ang magkabilang panig na isumite sa korte ang kanilang marked evidences sa pre-trial conference ngayong araw o bukas, Miyerkules, at bahala na ang Senator judges na magkumpara ng mga dokumento para ito sa depensa dahil yun daw sa prosecution ay nakasumite na. Karen?
2: RJ, ilang paglilinaw lang, no? Kanina ang pinag-usapan at ipinresenta ng prosecution, ito ang paggamit umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa opisina niya sa pagka-vice-presidente at hindi ang confidential funds nung siya ay DepEd Secretary. Kasi di ba sa 612 million, 500 million ay sa OVP, 112 million ay sa DepEd RG.
1: May mga prinisenta din sila para sa Department of Education at yun ang laman ng report ni Katrina Domingo.
2: Alright. Now, RG, ang 4,000, mahigit sa 4,000 acknowledgement receipts. Alam ko na malaking usapin ngayon pagdating sa stipulation ng bawat AR. Pero pumayag ba o papayag ang magkabilang panig, RG, kahit iilan lang sa 4,000 plus acknowledgement receipts ang ipipresenta at kumbaga parehong kampo ay mag-a-agree kahit ilan lang doon?
1: Gusto naman ng prosecution magkaroon nga ng stipulation kasi mas madali yun, hindi na nila pagtatalunan eh. Pero yun nga yung depensa, ang sinasabi nga ng depensa sa pagkakaunawa ko sa kanila kanina, kahit naman mag-stipulate pa sila, open to cross-examination pa rin or subject to cross pa rin ang lahat ng isusumite or ipapakita ng kabila ng prosecution. So parang wala rin namang silbi na mag-stipulate pa sila at this point.
2: Alright, maraming salamat, RG Crew.
3: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, sumisilip na yung araw. Kaya lang naulam pa rin ano. Magtutuloy-tuloy na ba ang magandang panahon?
4: Alam mo Alvin, mas mababawasan pa ang mga pag-ulan kaya mas hahaba na rin yung oras na maaraw ang panahon. Pero meron pa rin pong habagat bagamat sa ngayon ay nasa gitna ng karagatan ang makakapal na kaulapan nito. Samantala, merong nabuong low pressure area sa may hilagang silangan ng ating bansa. Sabi ng PAGASA, mataas na ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa mga susunod na oras pero hindi naman papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kasama pa ang iba pang sama ng panahon o weather disturbances sa loob ng ating sa labas ng ating bansa. Hihilahin po nila itong ating habagat na makakaapekto pa sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa Western Visayas. At makita natin no, na itong mga pag-ulan na ito ay may kalat-kalat pang mga aasahang pag-ulan lalo po sa kanlurang bahagi. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 12, sa Luzon aasahan pa yung kalat-kalat na mga pag-ulan sa kanlurang bahagi halos buong araw kasama po dyan ng Ilocos Region, western part ng Cordillera, Central Luzon, Calabar Zone at dito sa Mindoro Provinces. Sa madaling araw may malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Zambales at sa umaga naman dito sa Occidental Mindoro. Meron ding mga thunderstorms sa hapon sa ibang bahagi pa ng Cordillera maging sa Cagayan Valley at may mga daraan ding mga pag-ulan dito sa Bicol Region. Maulan pa pagsapit ng gabi ang kanlurang bahagi ng Luzon at posible pa yung malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, Cavite at maging sa may Mindoro at Romblon. Sa Palawan, maulan sa Calamian Group of Islands sa hilagang bahagi po iyan at sa madaling araw yan at pagsapit ng hapon. Habang aaraw at mainit naman sa ibang bahagi ng probinsya maghapon. Sa Visayas, magdadala pa ng kaunting ulan sa umaga ang habagat dyan po yan sa may Antique, Iloilo at Guimaras. Maghapon namang mainit sa malaking bahagi ng Kabisayaan bagamat uulan sa ilang lugar sa hapon dito po sa Negros Island Region. Lalakas muli ang paulan ng habagat kapag lumalim ang gabi sa bahagi po ng West. Western Visayas, lalo na sa Antique, at meron ding mga thunderstorms sa ilang bahagi ng Leyte at Samar provinces. Dako naman tayo sa Mindanao, maaraw at maalinsangan po ang panahon maghapon sa halos buong Mindanao at mababa rin ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi hanggang pagsapit na po iyan ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw na pero posible pa rin po yung mga okasyon na magiging maulap ang kalangitan at yung daraang mga pag-ulan, lalo bandang hapon, kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, patuloy pa ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam. Ito pong Martes ng umaga, halos 175 meters na ang taas ng tubig doon o 4.5 metrong mas mataas kumpara kahapon. Kung pagtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng tubig doon, ay pwedeng umabot na ito sa minimum operating level ng dam na 180 meters. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
5: Isang taga-paanak ng baboy at isang taga-subok sa mga rides ng amusement park. Sila ang tampok sa ikatlong episode ng Philippines Oddest Jobs.
6: Magagabi na nang ipatawag si Sedi Nedia para sa isang emergency. Mula Gumaca, Quezon, bumiyahe siya sa katabing bayan ng Lopez.
7: So bali ito po yung papanaki nating inahin. So check lang din po natin yung inahin kung malapit na talaga siyang umanak.
6: Sabi natin. Alas 10:52 ng gabi. Maglilimang oras mula na dumating sa Lopez, Quezon, isa-isa nang lumabas ang malulusog na biik.
7: Grabe. Hello. Welcome. Mga 1.8 kilos to. 1.7. So laki nito eh. Mga anak nito yung mga 10 to 12 ang anak nito.
8: Wala na ba dyan yung paninyo?
7: Lagyan natin yung powder. Para ang katawan nila ay mainitan. Tsaka mabilis silang matuyo.
9: Yung bakal nyo.
7: Lagyan mo ng powder. Bango ng powder.
6: Bata man o matanda, halos lahat ay minsang sumubok sa rides. Buti na lang, may isang taong sinisiguro na safe mong may enjoy ang pamamasyal sa perya.
10: Yon, dito na tayo sa Seahorse Biking. Una-una, i-check natin yung status ng mga lakbar. Check natin kung may mga matalim, matulis.
6: Kahit anong trabaho, basta patas at marangal, magiging madali at matagumpay. Kaya, kayod lang para sa sarili at pamilya. Ito ang Philippines Oddest Jobs.
5: Abangan po ang Philippines Oddest Jobs mamaya pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
2: At susunod, 12% VAT ng system loss charge sa kuryente. Target munang alisin ng Energy Regulatory Commission. At panukalang pondo para sa flood control projects sa 2027, aabot sa mahigit 107 billion pesos. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han, no?
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
12: Oh.
14: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
16: Dahil hindi tumitigil ang balita,
15: umakyat sa anim ang bilang.
16: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
15: Ako po si Naomi Timosyo
16: sa PRTV Manila Channel 31.
11: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
17: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
18: Food's here, guys.
17: And feel the vibe.
19: Best concert ever!
17: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: natin yan.
1: Tingnan natin. Ano yung kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Otona.
2: Easy ka naman
0: dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradio. At PRTV Prime Media.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Nagsaservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
8: Masdan po nating bayan, anong iyong...

0: you respect to winning gola una imedya ng hapon
1: sa PRTV Manila
0: Channel 31
1: DZMM Radyo Patrol sa Eastern at FM Radio Regionals.
2: Balikan ang mahahalagang punto ng nakaraang sona ng Pangulo kasama ang mga piling eksperto.
3: Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob kundi sa labas ng bansa.
2: Hatid ni Nino Corpus.
3: Lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas.
4: Yes.
3: Kundi man mawala.
2: Maan makapagal.
5: Nanalo tayo sa arbitral ruling.
2: Jack Batalyones at ng buong pwersa ng PRTV News Team.
6: Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
2: Ang Sona ng Pangulo ay mapapanood muli sa YouTube channel ng PRTV Manila Channel 31.
7: Pinarangalan ng National Council on Disability Affairs ang programang Nagseserbisyo, Nino Corpus at Migs Bustos ng Advocate for Equity Award. Salamat sa pagtataguyod ng karapatan at inklusyon ng mga persons with disabilities. Congratulations!
8: Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istranta at PRTV Manila Channel 31.
9: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
10: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
10: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
11: Marami pa tayong pag-uusapan.
12: Exactly.
11: Walang katalas.
12: Oh, ito na.
11: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
12: Kayong mga bumabanat sa China. Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
11: Times 4 na, real talk pa.
12: Mga tito jokes na tumata.
2: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31.

0: natin yan.
1: Tingnan natin. Ano yung kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Isi ka naman dyan.
0: At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
4: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim ang bilang,
4: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po si Naomi Timosyo
4: sa PRTV Manila Channel 31.
5: Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
6: Mawalang galang na po.
7: Magbabalik po sila
6: para bumanat with you respect.
8: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
6: Richard Haydarian.
9: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlos Flores.
10: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
6: Cleve Arguelles.
11: Seryoso, sincero, at yung buong
6: Dino De Leon.
12: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
6: No, at ang bagong kapatuhan, Sabrina Gaka.
13: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa sila?
6: At Cheska Bersh.
14: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
6: With you, respect, tuwing linggo na una imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at FM Radio Regionals.
4: Balikan ang mahahalagang punto ng nakaraang sona ng Pangulo kasama ang mga piling eksperto.
15: Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa.
4: Hatid ni Nino Corpus.
15: Lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas, kundi man mawala.
4: Maan makapagal.
16: Nanalo tayo sa arbitral ruling.
4: Jack Batalyones at ng buong pwersa ng PRTV News Team.
17: Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
4: Ang Sona ng Pangulo ay mapapanood muli sa YouTube channel ng PRTV Manila Channel 31.
18: Ng pamahalaang bayan. Bernadette?
19: Maraming salamat sa iyo, Andrea Taguines. Samantala, naiulat po ng ABS-CBN News kagabi ang naranasang pagbaha sa 10 bayan sa Bulacan dahil sa high tide at pag-ulang dala ng habagat. Nabanggit din sa report ang naiwang floodgate at pumping station project ng DPWH sa Barangay Iba sa Hagonoy kung saan nabanggit ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada. Nais po naming linawin na nauna ng iginiit ni Senador Estrada na malinis ang kanyang konsensya sa gitna ng flood control controversy at ang mga akusasyon laban sa kanya ay walang basihan. Sa isang pahayag noong April 2026, sinabi rin niyang wala siyang insertion sa DPWH budget, batay na rin sa records ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office.
20: Target ng Energy Regulatory Commission na alisin muna ang 12% value-added tax ng system loss charge sa kuryente. Ito'y habang pinag-aaralan pa kung paano tatanggalin ang buong system loss charge sa bayarin ng mga consumer. Samantala, nagka-brownout na sa ilang bahagi ng Visayas dahil nasa red alert status na naman ang power grid munsod ng pagpalya ng sangkaterbang planta.
21: Isa si Dayan sa milyon-milyong consumer na matyagang nag-aabang kung kailan mawawala ang system loss charge sa kanyang bayarin. Mahigit 100 pesos din ito sa kanyang latest Meralco bill.
22: Sana naman matanggal na ito kasi mas malaking kabawasan din to sa amin mga consumer.
21: Ang Energy Regulatory Commission gumalaw na pero hindi para alisin ang system loss charge kung hindi tanggalin muna ang 12% value-added tax sa system loss charge. Malaking bagay din ito dahil kung nasa 50 billion pesos ang kabuuang naibayad ng mga consumer sa buong bansa sa system loss pa lang, 6 billion pesos din ang 12% VAT na napunta sa gobyerno. May resolusyon na ang ERC para alisin ang VAT sa system loss pero kailangan pa itong sangayunan ng Bureau of Internal Revenue.
1: Kailangan maisapinal namin at maipromulgate yung resolution and at the same time, tanggapin ito ng BIR at gumawa din ng BIR ng sarili niyang kautusan nang sa ganun ay talagang maipatupad natin ito.
21: Nanindigan naman ang Meralco na malaking dagok sa kanila kung sila ang sasalo sa lahat ng system loss charge, mapa-technical man o non-technical. Ang technical system loss ay yung kuryenteng natatapon habang dumadaloy ito mula sa planta papunta sa customer. Ang non-technical system loss naman ay yung nananakaw na kuryente. Para sa Meralco, malaki ang mawawalang kita na ginagamit sa operasyon ng kumpanya kapag pinasalo sa kanila ang lahat ng system loss charge. Sa 1.35 kada kilowatt hour na napupunta sa Meralco, hanggang 90 centavos umano ang napupunta sa mga programa para mabawasan ang system loss.
2: Kung ipapa-absorb sa utility tulad ng Meralco, yung 80 to

0: technical at technical system loss charge.
1: Bumuo ang gobyerno ng task force na hahabol sa mga magnanakaw ng kuryente sa buong bansa para mawala na ang non-technical system loss.
2: Kailan pasukin yung mga villages or barangays na hindi nagpabayad or even mga municipalities, no? But that's really political will. Yung technical, technology to eh. This is physics. This is not easy to resolve. But we're trying to get the advice of different experts.
1: Samantala, tad-tad na ng red at yellow alert ang Visayas grid ngayong araw. Alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang red alert. Kaya nag-brown out na sa ilang lugar sa Cebu, Negros at Panay. 1 p.m. hanggang 3 p.m. naman at 8 hanggang 10 p.m. ang yellow alert. Ang dahilan, 29 na power plants ang bagsak at 16 naman ang bawas ang produksyon ng kuryente. Sa Mindanao naman, yellow alert o manipis ang reserbang kuryente mula umaga hanggang gabi dahil sa pagpalya ng 22 planta at bawas naman ang produksyon ng 9 na planta. Kaya ang Department of Energy mas maghihigpit na sa mga planta na palagi nalang palyado at nagdudulot ng alerto sa mga power grids sa bansa.
2: Pwede kang i-blacklist. There are warnings na depending on the severity of your violations that pag nag-third warning ka, tanggalin na namin yung permit mo. So there are stages and then we're doing the guidelines. We'll issue that probably within the month.
1: Bukod sa banta ng brownout, sisi pa rin ang presyo ng kuryente sa spot market sa tuwing kumukonti ang supply na magpapataas naman ng bayarin sa kuryente na mga consumer sa mga susunod na buwan.
3: Sa sports, matapos umabot sa round of 16 na Canadian Open, lalahok naman si Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open bilang number 17 seed. Ito na ang pinakamataas na seeding ni Ayala sa isang 1,000-level tournament sa WTA. Inaasahang din makakakuha siya ng bye sa first round ng main draw, pero malalaman yan sa draw ceremony mamayang hapon sa Utah. Si World No. 1 Aryna Sabalenka ang World No. 1 seed sa torneo habang number 6 ang defending champion na si Iga Swiatek. Kasalukuyang World No. 20 si Ayala sa WTA ranking. Ang Cincinnati Open ang isa sa mga torneong sasalihan ni Ayala bilang paghahanda sa US Open na huling Grand Slam ng taon.
4: Susunod, Ateneo de Manila University at dating head coach na si Tap Baldwin pinagmumulta ng dole kaugnay sa paglabag sa labor laws. At mag-amang 20 hindi nagkita, nag-cruise ang landa sa pampasaherong bus. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nagsaservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
10: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
11: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
9: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
9: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo.
12: Sa PRTV Manila, Channel 31.
13: Kung sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa

0: lipunan natin. Parang sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Jensya, anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam ko? Ako anak ako ng nanay ko.
2: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
3: Marami pa tayong pag-uusapan.
4: Exactly.
3: Walang kakalas.
4: Oh, ito na.
3: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
5: Kayong mga bumabanat sa China.
6: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya
5: nyo ba yung ganun lohi ko?
3: Times 4 na, real talk pa.
6: Mga tito jokes na tomato.
3: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31.

0: Anin natin ang diskusyon dyan?
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin. Anong kanilang salo dyan?
0: Kasama sina Sandro Otona.
1: Isi ka naman
0: at dyan. At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradio. At PRTV Prime Media.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31. Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
4: Mawalang galang na po.
0: Magbabalik po sila para bumanat with Jeep.
5: Pinagmumultahan ng Department of Labor and Employment ang Ateneo de Manila University at ang dati nilang basketball head coach na si Tab Baldwin ng halos 5 milyong piso para sa mga paglabag sa labor laws ng bansa. Sa desisyon ng DOLE ngayong Martes, lumabag-a nila ang Ateneo at si Baldwin dahil sa kabiguang kumuha ng Alien Employment Permit at Certificate of Exemption ng dayuhang coach habang nagsisilbi sa Ateneo Blue Eagles basketball team. Pinatawang ng 10,000 piso ang Ateneo at si Baldwin dahil sa kawalan nito ng AEP noong December 2015 hanggang September 2016 habang umabot naman sa 4.9 million pesos ang multa nila dahil naman sa kawalan ng Certificate of Exemption ni Baldwin mula Pebrero 2025 hanggang sa araw na mag-resign ito. Ayon sa DOLE, nais nila magsilbing mensahe ito sa lahat na istriktong sundin ang mga umiiral na batas at regulasyon. Mayroon namang halos 1 buwan para bayaran ni Baldwin at ng universidad ang mga nasabing multa. Ayon naman sa Ateneo, sinusuri na ng kanilang legal team ang kautusan ng DOLE at pinag-aaralan ang mga posible nilang susunod na legal na hakbang.
6: Mahigit 107 billion pesos ang panukalang pondo para sa flood control projects sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ng gobyerno. Tiniyak naman ng Budget Department at ng mga leader ng Kamara na hinigpitan ang proseso para maiwasan ang mga anomalya sa flood control. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
7: Sa gitna ng mga pagbahang dulot ng malalakas na ulan, sinang-ayunan ng ehekutibo ang panukalang pondohan sa susunod na taon ang ilang flood control projects. Sa kabuuang 7.2 trillion peso proposed national budget para sa 2027, mahigit 107 billion pesos ang panukalang pondo para sa mga proyekto. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, kasama rito ang 19.6 billion pesos na isinasagawang foreign-assisted projects, 3.4 billion pesos para sa mga proyekto sa ilalim ng MMDA at ilan pang proyekto sa ilalim naman ng DPWH. Pero tiniyak niyang dumaan ang mga ito sa mahigpit na proseso at mahigpit ding imamonitor ang implementasyon para maiwasan ng ghost projects at iba pang anomalya.
8: Siniguro natin na properly identified, properly tagged ang location ng mga projects. From appropriations to release, this will be made public sa pamamagitan ng ating COMPAS, and their implementation will be closely monitored sa pamamagitan ng transparency portal ng DPWH. We will also be utilizing technology, satellite data to verify, no, kung talaga bang nag-exist yung mga reported structures.
7: Magiging gabay naman ang Kamara ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards sa pagsuri at pagbibigay ng prioridad sa mga panukalang flood control project.
9: I think that is the best indicator. Project NOAA is going to be a big guideline as to what the priorities are going to be.
10: Gagawa pa po tayo ng isang round pa po ng vetting sa level ng HGAB sa kahabaan po ng deliberasyon natin sa Kongreso para po siguraduhin na yung mga flood control projects na mapapaloob sa final na version ng HGAB ay talagang kinakailangan at talagang may implement.
7: Samantala, wala pang 11 billion pesos ang panukalang confidential and intelligence funds sa ilalim ng 2027 NEP, mas mababa kumpara sa 11.8 billion pesos na pondo ngayong taon.
8: With the exception of a PNP na may kaunti pong increase, but definitely ito po ay mas mababa pa rin doon sa existing 2026 level ng ating CIF. At tanging yung mga ahensya na legally authorized na magkaroon ng confidential and intelligence functions ang mayroong confidential and intelligence funds. The use of confidential and intelligence funds remains subject to existing budgeting, utilization, liquidation, and auditing rules to ensure accountability and that the funds are used solely for their intended purposes.
7: Halos nasa 112 billion pesos naman ang panukalang unprogrammed appropriations o UA sa ilalim ng NEP 2027.
2: Ang husay!
7: Sa DDM, pinakamababa ito mula 2019 at malaking bahagi nito ay foreign assisted projects na inaasahang mapipirmahan ng loan agreements sa 2027. Tiniyak ni Swan Singh na hindi papayagang pondohan sa pamamagitan ng UA ang flood control programs.
10: We will make sure that the items in the unprogrammed appropriations are those that are really necessary. And whichever safeguards need to be put in place, yun po yung ating ilalagay.
7: Sa iba pang panukalang paglalaanan ng 2027 budget, pinakamalaki ang alokasyon sa basic education na nasa 976 billion pesos. Public works na nasa 644 billion pesos. At health na nasa 353.8 billion pesos. Pasok din sa top 10 ang DILG, defense, transportation, agriculture, social welfare, higher education at hudikatura.
4: Malinaw ang ating pamantayan. Saan mapupunta ang pondo? Ano ang konkretong mababago nito? At paano ito mararamdaman ng ordinaryong Pilipino? Pananatilihin din natin bukas at transparent ang proseso.
8: Nananatili pa rin naman ang social sector bilang pinakamataas. The sector will have a slight decrease of about 5%. Economic services will have an increase in the proposed NEP of about 17.83%.
7: Tinatayang nasa 1.7 trillion pesos ang kailangang hiramin ng gobyerno para pondohan ang panukalang 2027 budget. Inaasahang sisimulan ng Kamara ang deliberasyon dito sa susunod na linggo at target na maipasa sa Kamara sa October 9. Natanggap na rin ng Senado ang kopya nito ng 2027 National Expenditure Program mula sa DBM ngayong araw. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
3: Sa paghihimay ng prosekusyon kung saan napunta ang confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education, binusisi ang mga detalye kung paano lumabas ang bilyong-bilyong piso mula sa naturang ahensya. Pero bukod sa mga umano'y kahinahinalang pangalan, may ilan pang detalye na questionable para sa prosekusyon. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo.
11: Kung sa unang bahagi ng paglilitis kanina ay tinanong ng prosekusyon yung mga posibleng fictitious o mga maaaring peking pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President para sa confidential funds, doon naman sa ikalawang bahagi ng paglilitis kaninang hapon, ang malaking tanong ng prosekusyon ay kung paano nga ba nakapaglabas ang Department of Education ng milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob lamang ng iisang araw. Sa ilalim kasi ng patakaran, iisang opisyal lamang ang otorisado na mag-release ng mga naturang pondo.
12: Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo,
11: Your Honor, please.
12: Lahat na ito.
11: Your Honor, please.
13: Yes, Council President.
11: The question is speculative, Your Honor.
12: What is speculative about Superman? He can fly anywhere.
11: It's
7: sa isang kathang-isip na karakter, inihambing ng prosekusyon ang paglabas ng confidential funds ng Department of Education noong 2023 matapos ihain ang ilan sa mahigit 1,000 AR na nagpapakitang naglabas ng confidential funds ang ahensya sa iba-ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa isang magdamag. Base sa tala ng prosekusyon, nasa 7 lugar na nag-disburse ng confidential funds ang DepEd noong February
13: February 21, 2023 sa halos 20 probinsya at lungsod naman noong February 25, 2023 sa halos 20 lugar naman sa buong Pilipinas noong March 15, 2023 at nasa humigit kumulang na 15 lugar noong August 9, 2023.
12: Ang ibig bang sabihin, correct me if I'm wrong, Madam Witness, on the same date, itong mga binigyan ng confidential funds ay nasa different locations ba, Madam Witness?
14: Based po sa documents, opo.
12: Okay. And based sa joint circular na sinabi mo, sino dapat ang mag-distribute or mag-disburse ng perang nakalagay dito?
14: It is the responsibility po ng special disbursing officer.
12: Tama bang sabihin na ang special disbursement officer e sa isang araw e pinuntahan lahat itong lokasyon na ito?
15: Clearly, it is physically impossible to be in all of these locations in one day. So that remains to be seen and proven in the coming days.
16: Leading question.
13: Ayon sa prosekusyon, isang issue ang tila paglabag sa patakaran na ang special disbursing officer lamang ng isang ahensya ang otorisadong humawak at maglabas ng mga confidential funds.
14: Sinabi din po ni Mr. Edward Fajarda na SDO ng DepEd na binibigay po niya yung cash advance for confidential fund kay Colonel Nolasco. Part po siya ng Vice Presidential and Security Protection Group. This is a violation po of the joint circular, specifically yung item 6.1.1 na hindi dapat ito i-transfer from one accountable officer to another.
13: Ang tinutukoy ni Del Campo ay ang bahagi ng Joint Circular 2015 na nagsasaad na hindi maaaring tanggalin o ilipat mula sa Special Disbursing Officer ang pangangasiwa sa confidential funds ng isang ahensya.
17: Sa kanyang utos mismo ng Vice Presidente, itong Special Disbursement Officers na to, binigay nila, pinaubaya nila ang pag-disburse ng confidential funds to third parties. Ito mismo ang rason kung bakit dun sa some periods no ng in 2023 ng OVP, nag-issue na kagad sila ng notice of disallowance at hindi na dumaan sa notice of suspension. Bakit? Dahil itong utos na ito ng Vice Presidente, napakalinaw na isa siyang tinuturing na irregularidad.
13: Samantala, nilinaw ng COA na naglabas ito ng credit notice para sa DepEd kamakailan. Ibig sabihin ay pumasa ang kanilang liquidation report para sa confidential funds ng BICE noong unang siyam na buwan ng 2023. Pero ayon sa COA,
14: pwede pong ma-reopen ang settled account na gaya po nung pag nag-issue kami ng credit notice, pwede pa po itong ma-reopen.
12: Anong what reason would you have for reopening a credit notice?
14: Under the RRSA po, account settled can be reopened if before the expiration nung 3 years after the settlement is nagkaroon po ng yung transaction is tainted with fraud, collusion, and new material evidence po were discovered during the 3-year period po na yun.
13: Napatawa naman ang OVP ng Notice of Disallowance para sa mahigit 73 million pesos o mahigit kalahati ng confidential funds na ginastos noong huling 3 buwan ng 2022 at isa pang Notice of Disallowance para sa 375 million pesos na confidential funds para sa unang siyam na buwan ng 2023. Ibig sabihin, ipinapabalik kay Duterte ang nasa halos 450 million pesos ng confidential funds na di umano nagamit o na-liquidate ng wasto.
18: Yung Notice of Disallowance na yan, sasagot pa lang yung OVP. So, it will be answered within the 180-day period. Pangalawa, I think we will be able to address this issue during our own presentation of our evidence in chief.
12: M. Moransing. Mark.
13: Ayon kay Del Campo, agad na ipinabawi ng COA ang pondo matapos sabihin ng Special Disbursing Officer ng OVP na ibinigay niya sa ibang tao ang control ng confidential funds ng ahensya. Bagay na nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero.
15: Dahil binigay di umano kay Latchika ni Gina Costa, dinisalaw niyo na lahat?
14: Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular.
15: Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inisyo niya yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila nun. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-appeal sila.
14: Opo.
16: Can you draw or
13: bago magtapos ang direct examination ng prosekusyon, idiniin ang kanilang kampo na kulang-kulang o halos walang matibay na patunay na sa mga confidential programs nga nagamit ang milyong-milyong pisong pondo ng bayan.
16: Saan nakalagay?
13: Bernadette, bukas, Miyerkules, August 12, ay inaasahan na sisimula na ng depensa yung kanilang cross-examination para kay COA Auditor Sylvine May Del Campo. Inaasahan din na magkakaroon ng caucus ang mga senador para pag-usapan yung mungkahi ni Senator Meg Zubiri na iurong na yung impeachment trial sa alas 3 ng hapon mula alas 10 ng umaga para magkaroon sila ng mas mahabang oras para talakayin ang mga articles of impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente. Bernadette.
19: Maraming salamat, Katrina Domingo. Kinumpirma po ng Department of Justice ang inihaing reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Court. Nahaharap sa reklamo si Duterte matapos pagbantaan ang buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nag-ugat ito mula sa inihaing reklamo ng NBI na inciting to sedition at grave threats noong nakaraang taon. Sinabi rin ng DOJ na tuloy ang kasong ito kahit na sumaira sa ilalim pa siya sa impeachment trial. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi dapat maapektuhan ang kaso ng Vice Presidente sa QCRTC proceedings sa isinasagawang impeachment trial laban sa kanya.
20: After preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats again by means of the cyberspace.
19: Sa hindi inaasahang lugar at panahon, natupad ang pangarap ng isang anak na muling makita at mayakap ang kanyang ama na hindi niya nakapiling sa loob ng 20 taon. Kwento ng 20 anyos na bayan patroller Jinky Partolan, bumabiyahe siya mula Cavite papuntang Paranaque Integrated Terminal Exchange nang mag-cruise ang landas sila ng kanyang tatay na si Jandy Lumayag sa loob ng pampasaherong bus noong July 27. Agad niya itong tinawag hanggang sa nauwi ito sa emosyonal na pagtatagpo, kamustahan at yakapan. Kwento ni Jinky, halos kapamangha panganak pa lang niya nang maghiwalay ang kanyang mama at papa, kaya sa lumang larawan lang niya nakita ang ama habang lumalaki. At noong 2025 ay nagkaroon ng pagkakataon para sila'y mag-video call. Hiling ni Jinky naway masundan pa ang pagkikita nila ng kanyang ama at magkaroon ng mas mahabang panahon na makasama ang isa't isa.
5: Susunod, loom sa Japan, may pandaragad bago dumating ang bini. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: home for happiness.
1: Oh, hindi ito magic. It's Vicks VapoRub. Ihaplos sa dibdib para sa ubod sipon at sa likod para sa sakit ng katawan. Haplos ng Vicks All Night Ginhawa.
2: May magic ang kamay ni Mommy. Pagkahablos, bumubuti po ang ubo at sipon ko.
1: Hindi ito magic. It's Vicks VapoRub. Ihaplos sa dibdib para sa ubod sipon at sa likod para sa sakit ng katawan. Haplos ng Vicks All Night Ginhawa.
3: Okay ka lang?
4: Tumatanda na yata talaga, anak.
5: Nagtiwala ako sa'yo! Umaga pa lang, amoy pawis ka na.
6: Mag-Tide na!
7: Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango ang hindi pa talaga nalilinis. Pero sa Tide, tagos ang linis. Tide, tagos linis. Kaya true bango.

0: Phoenix.
1: Sharing ng sabon?
2: Huh? Sharing din ng iyo.
1: Not on my wash! Safeguard Body Wash. Walang sharing ng iyo. Pwede sa buong pamilya.
3: Healthy skin feel, kills germs and deep cleans.
1: Shared iyo? Not on

0: yung paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And your

0: favorito ng ating sakal, Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: Topic.
1: Oo na ni.
2: Mayong gabi mga kabaib sa wa makabot ka ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sender nga si Narding. Ania ang reply sa iyang istorya sa itong programang Request 931.
3: M Radio Favorite Music Radio. FM Radio
4: 93.1. Mauna ni! Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: kamo na minaw sa itong paboritong kaayo. Perpiltig yung paboritohan ni mga kabayabs, ha? Huwag kamo na minaw sa itong paborito kayong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao. 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Your favorite music radio, Cebu. O niya, syempre, sa mga naminaw, karong hapon na mayong nga pag-sikay-sikay, mayong nga pagpaminaw, mayong nga pagpaniod to sa mga maupay pagpaniod to, mga kabayabs. Medyo lapas na, no? Medyo lapas na nga to ang pagpaniod to, mga kabayabs, ining adlaw nga Martes. O karon pa mo din na niod to, no? Pero ang uban, nag-diet, magkuno sila na hala. O niya, syempre, sa mga naminaw, welcome agdanan ha sa itong programang Request 931, mga kabayabs, diin. Sukad ta sa alauna sa kahaponon, hangtod ta sa alas 4. Mga kaagi sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan og pagtagad. Ini nga itong programang Request 931, mga kabayabs, diin. Atong tagaan og paghatagan atong advice, unya himuano sa dato og diutay nga duwa sa kahanginan. Ang mga istorya sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi, nga inyuhang ipadangat diri sa ito ang programa, no? Unya, syempre, mga kabayabs, adlaw karon nga Martes, unya, pitsa 11 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026, mga kabayabs. Unya, sa ito mga kabayabs, karon na minaw, no, ang atong matext, ang atong number nga pwedeng mapadangatan, sino mga paboritong sunata din, ha? Sino mga paboritong awit, mga kabayabs? Sa inyong mga paboritong huni. Huni ba? Huni. Ala, inyong mga paborito din ha, ganaang kuan kanta. Pwede mo nga mo-text din sa itong numero nga 0995-472-0802, mga kabayab. So, siyempre, karong taon-taon, live buta sa itong FB page. No, pwede rapon mo nga mo-follow din ha sa itong FB page 93.1 FMR Cebu, mga kabayab. Una siya, nga ito ang numero nga pwedeng i-text ninyo. O niya, mausad na nga itong FB page nga inyo hausap nga mapadangatan sa inyong mga greetings, request, o uban pa, no? Inyong mga bulawanong panghuna-huna, garong taod-taod. O niya, syempre, diyan na po si Miss Eva, o si Uncle Boy, o si DJ Pamela. At ito na, Panginoon, Uncle Boy, pasok!
1: Okay, hello, kumusta? Mayong hapon sa itong mga kabibes karon. Oh, mayong kumusta mong tanan din ha, mayong pagsikay-sikay ninyo. O niya, siyempre, oy, manginaot niya punta sa makanunay nga mga adlaw nga kita naalang sa kapiskay o maayo kayo nga panglawas. O niya, siyempre, manginaot punta nga ang adlaw nga adlaw nining Martes mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga kabibes gayon. Okay, Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
2: Yung hapon, mga kabay.
3: Ah,
2: hi, DJ Pamela. Uncle Boy. DJ Rico Mambo.
1: Miss Eva, DJ Pamela.
0: Oy, may kumusta man mo, Miss Eva? Uncle Boy, DJ Pamela, kumusta man ang inyong kaudtohon? Medyo mainit nga, mainiton nga kaudtohon karon, Miss Eva, no? Ining adlaw nga
2: marun. Yes. Wait, no. Sobra kainit.
3: Pagdangarang galing ako din hinaka. Oy, mas madaot akong kuan. Ano mga...
2: Madaot yung muhang
3: nga. Di pang nus-nus din ako. Alam! May taon, sa mga kawibes ka ron, no? Labi na sa mga nag-de-office eba, nindot kayo ni pang labang, o humana sigurong uban.
2: Yes.
3: Nindot kayo pang hay-hay ka ron, kay sigurado yun nga murag uga yun ni sa eba.
2: Oo.
3: Sigurado yun nga uga tungod paskang inita sa adlaw, karong adlaw nga Martes, mga kawibes, diba? Siyempre, sa mga kawibes karon, Miss Eva, kinsa man nga to ang sindarin ng adlaw nga Martes. Kinsa man kaagi sa gugma, kinsa man kaagi sa kinabuhi, ang ato katagan o pagtagaan, Miss Eva.
2: Maukining usa ka, Bana.
3: Bana, nasa? Nausap ng Bana.
2: Kagahapon, anak man to.
3: Ano, nausap ng Bana rin, Miss Eva.
2: Kuan, na problema ni siya siyang asawa.
3: Ano man?
2: Dili na siya lutuan.
3: Ay, sa? Ay, ano naman sa lutuan? Ano na yun? Ano naman naman sa Eva?
2: Siguro sa sobra ka busy sa iyong asawa. Ingon, Ana.
3: Oh, di na. mo na anya din mga asawa. Basta babisi na ba sa iba? Di na ka mamulutos ba na?
2: Nga nga gaya ikaw, DJ Pamela, magluto ba ka?
3: Ay, syempre. Kada ay lagi ko magluto, Miss Eva. Kaya ganahan ko nga ang makaon sa kuang bana, Miss Eva. Kaya nang ako yung kuan, kaya ang kaugalingong gama.
2: Ay, gama? Unya, ang pangutahe na wala mo kay bana.
3: Oh, nari kay bana? Na, daghan mo kong bana, Miss Eva.
2: Ay, nagandi ay.
3: Bitaw, nanalaon, nanalaon. Sabar, unya, Miss Eva, sa ako mananiya ron, maura na yung problema ron.
2: Oo, para ito ang masabdan ang tanay na ilahan nalang paminawon. O, unsa? Mm-hmm.
1: Ay, kinsa gito nga ni bana, Miss Eva?
2: Si Kuan, si Narding.
1: Narding? Ah, mubaday si Narding, dani, unya.
2: Oo.
1: Ang ihalagay rong problema sa ito, Miss Eva, kay di ko noon, sani?
2: Ang iyang asawa, dili ganahan na magluto.
1: Sa ito pa, murag. Sa man, wag kong
2: sarapan sila, magluto, di na ganahan na manghugas.
1: Ah, kabihan
2: ko. Oo.
1: Pwede gidaan ni guro niyang kapuyan na guro.
2: Oo, siguro.
1: Basig gipakapuyan pong maing karding sa Esmeringhoy. Basig, ngalong di naman na manghugas, di naman magluto. Sa man, gikapoy may sa Esmeringhoy. Yan, sa man.
2: Ana, wala punta kay Bao, Uncle Boy. Mone,
1: atangan ron.
2: Oo.
1: Nahala, sige ito niyang paminaon karong taon-taon, mga kabibes. Og naon sa maning asawa ron nga di naman magloto. Munsa man ni tinapula na ba ni mo ni iniuha karong atangan ba? O basig makarilit mo ini mga banarong minaw sa grabi hapon asawaha no. Unsaan man, unsan malay buhaton di ini mo asawaha ka? Sige lang ka din ang kuan, sige lang ka dag hinuktok sa balay. O muna ron hala. Okay, di jadi kumambo.
0: Again, muna ha, sa itong mga kabayab, siguro na minaw, ato ni paminaw, ato ni tanawon, o kung sa pagkaunsa ang anong kining iyang asawa, o kanin si Carding, nga nakahunaw na na mag-usaw. Tag-asa ganin ni si Carding, Miss Eva?
2: Kuan, taga-konsolasyon.
0: Taga-lasyon din siya. Ano mo niya problema ron? Kay maulaga na, iyahan ko ng asawa, Miss Eva, di ko namang hugas, di magluto. Pagpahita, pag di mga hugas sa saman, siya nalang pirmi. O so ba, gana ang, o so magamit lang katagdahon ni Inday. O diba, bagol. Maubanagin yun sa kong lula kani at Miss Eva.
2: Sa uy na nga, kuwain, ilang sukaran kay bagol.
0: O, gawa sa anam. Uy, magtinapulan ganito sa una. Suguon kasi mong, suguon ko dito sa kong apuhan. Hugas, siri, ana, manghugas, ana. Kali, siyempre, bata, magkusdak-kusdak, bigina sa tiil. Amo ana din, ana, kato na lang mga bagol atong kuanan. Kato na lang bagol ato ang ganang makawan.
2: Kay para, hindi ka humagkaon, ilabay diretsyo.
0: Muralag iro ba? O niya, siyempre, ito mga kabayabs, karoon namin na, ito na tanahon, o kung sa pagkaunsaan, no, nga naman taon nga siya nagkaunahon naman sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyaha, karoon kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, mga kabayabs.
3: O niya, DJ Pamela, mana, o niya, gawas pa na, sa mga kabayabs, karoon, parangat na na inyong mga greetings din ha, o request, kaya ato na nang atagad o pagtagad, 0995472-0802 niya sa mga naminaw sa atong app karon ang atong app mga kabibes is FMR Philippines nga pwedeng i-download sa itong mga Play Store nga cellphone, mga Android at mo sa Play Store dayon i-download ang FMR Philippines mga kabibes. Ano siya? Okay, kana ang digiri ko maang ba?
0: Again, yung mabalik tagaroon to doon, Miss Eva. O niya, sa itong pagbalik, ato na magka, sa itong pagbalik, ato na ningkadgaroon sa kahanginan. Ang istorya sa itong sinder nga maugining si Carding. Sa itong Miss Eva,
2: Narding.
0: Okay, sige. Sa itong pagbalik, ha, maunang kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sinder na si Narding. Dinhilang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR Cebu, mga kabibes. Mauna ni.
4: Request 931.
0: Kamu na minaw sa ito ang paborito radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayes. Ay, kumusta nga itong mga kabayes karon mayong hapon sa pag-usap? Aniya, sa mga naglantaw karon kay live na ito, sa mga naminaw sabi. Sa mga naminaw sa itong mga radio karon live na ito sa itong FB page. Ingon man usap sa ito ang YouTube account, mga kabayes, no? Aniya muna, palog lang tag-follow din ha, aron maka-monitor mo din ha, mga kabayes, kung sa mga kalaki, no? Aniya, sa mga naglantaw karon sa itong live sa itong FB page, sa itong YouTube account, on air ito sa itong mga radio, mga kabayes. 93.1 dial sa itong mga radio, no? Pwede mo din nang maminaw. O niya, ugnaan mo karon sa app nga naminaw, na paminaw mo din na pinagi sa ito ang FMR Philippines, ang app mga kabayabs, na pwedeng i-download sa ito ang Play Store o sa ganiang ito ang mga Android nga cellphone. Mayong hapon na itong tanan, no? Mayong hapon, kaninyo. O niya, karong hapon na mga kabayabs, lahi na po kagaagi sa gugma, lahi na po kagaagi sa ginabuhi ang atong hatagan o pagtagad karong orasos kahaponon. Ini nga itong programang request ni 3-1 diin sukad sa launa hangtod na nga sa alas 4. Karong hapon na mga kabayab sa gabahin ni sa Usakabana, Usakabana ni atong sinder karon nga murag na problema sa iyang asawa karong panahona. Ay pong palagi niya din, murag nahilig na ba? Murag nigawas ang tapol ni iyang asawa mga kabayab. Anong nigawas kaya ang tapol ni iyang asawa, no? Ugod sa pagkaunsa, ato ning hatagan o pagtagad. Kani si Carding di ay 38 anyos mga kabayabs o dunay mga anak, no? Minyo, no? Dire sa konsolasyon. Ugod sa pagkaunsa, mauni ang iyang istorya mga kabayabs. Mayong hapon mga kabayabs. Mayong gabi, mayong hapon, mga DJ. Ilabay na gayod sa mga maghatag og duwa. Dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, mga DJ, ako dai si Narding, 38 anyos og nagpuyo. Nagpuyo din sa Consolacion, Cebu. Usa ko ka construction worker mga kabayabs. Sa tinuod lang, gikapoy na kayo ko sa kahimtang sa muang panimalay karon. Dili tungod sa gibugaton sa simento o gadili sa init sa adlaw sa trabahoan mga kabayabs, kundili tungod sa akong asawa na si Merlinda nga taga Lihok, sige na lang og palit. Mura ba og kanang daghan kayo og kwarta mga kabayabs? Bisan unsa nako, bisan unsa nako kakapoy o kagutom gikan sa tibuok adlaw nga pag-alsa sa simento mga kabayabs, wala na ko'y makita nga nag-aso-aso nga kaldiro sa muang panimalay. Si Merlinda, gadeklarara niya iyahang kaugalingon nga allergic sa aso o pagpanghugas ba sa mga plato. Dili na gyud siya ganahan magluto mga kabayabs. Ang iyahang paboritong stove, karon mauna ang iyahang cellphone. Kasige na lang og order, sige na lang og pa-deliver mga kabayabs. O sugo di rin ako nga mamalit ko no sa gawas. Og ang pinakagrabe mga kabayabs, mga DJ, ang among tinuod nga plato o baso, gikwarantina na sa kabinet, kay gikapuyan ako no siyag hugas. Mauna nga nga muang panihapon karon gisilbihan ibabaw sa decolored nga paper plate mga kabayabs, og nag-inome sa styro cup. Mura namig nangapi sa kanang mga bikiri ba? Naamong pag-amuang mga anak mga kabayabs. Tungod kay naanad na po sila nga pinalit na po. Pinalit na lang pirmi ang pagkaon. Dili na mo kaon og luto sa balay mga kabayabs. Niabot agad sa punto mga kabayabs, mga DJ, nga ang among balay mura nagkanunay nga andam. Mura nagkanunay nga dunay giandaman nga birthday party. Og sa bata, fast food, kuan ba? Murang napuno na sa mga pagkaon sa gawas. Puro disposable ang gigamit na mo mga kabayabs. Gusto na kong magpatambag ninyo. Kung unsay angay na kong buhato nining akong asawa karon. Angay ba na akong gamiton ang akong mga gamit sa konstruksyon sama sa martilyo para makamatngo ni ang akong asawa? O doon na ba mo'y matambag? O doon na mo'y mahatag advice din rin ako? Unsa may pamaagi aron mabalik si Merlinda sa pagluto o paghugas diri sa mong panimalay? Tambagi daw ko ni mga kabayabs be. Tagi daw ko sa mga bulawanong pangunahon na. O banghinaot ko na mabuhatan o duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Day, asa mo ka, Day? Sarap ito kong asawa, eh. Mawagin ko ganahan, basta nagnanak ko sa balay. Basta nagnanak ko sa balay, mura kong malipay. Lahit nagagaling naakas sa trabahoan, siguro. So, kagapoy po sa trabaho, isip po sa kag-construction worker, muna nga, pwede isang game kapuya. Sarap ito kong asawa. Wala man dire, asa man ito siya na. Eh, Day! Brenda! Asa ba ka?
1: Ay, nandun. Ah. Naalam ko diri sa likod.
0: Ah, nari ka din, ha?
1: Oo.
0: Nali diri, be.
1: Ang ano man?
0: Mingaw ko sa kong asawa, da.
1: Dong, singot pa man kayo ka. Kanang pagkuhan sa dito ka o kanang umsingan, ani, oy, paghimasa ba?
0: Di lang ko na yun. Niyar ko kayo.
1: Ang ano man?
0: Pwede pa namang kapuya. Lagi inalosa dito, eh.
1: Ah.
0: Kaya nagbuhos magumi ka ron. Ang among purman, mamay, among project ka ron kay buhosanan na lang ba? Mga haligi. Mauni nga, perteng taon na mong kapuya. Perteng kapuya sa mong bana, dahil guwapo.
1: Ah, unya, mauna ka nang gigutom na ka?
0: Sakto ginapangutana ni mo. Kining bugat atong trabaho, kinahanglan kita nga mukaon. Muna kay, kapoy man yung taon kaayo. Na, bebe, ato na tas kusina, dahil bina, kay giloto, dahil.
1: Eh, kanang huwat-huwat lang sa takadiyot doon kay... I-deliver pa to diri.
0: Ah, unsa?
1: Oo. Nag-order naman ko pagkaon.
0: Nag-order, Reka?
1: Oo, nag-order ko. Kuan, balbakuwa, kanang mga sinigang, kanang paborito din kayo dong.
0: Busog yung kuan na.
1: Unya, kanang java rice.
0: Ah, urbihan, o. Kanang murag pagkaon sa mga Bombay. Mao ba na, day? Kanang dikulor? Mao ba na java rice?
1: Oo, kanang yellow color.
0: Oh, lagi. Kita magukos sa mga Bombay, ana. Mao na kasagaran nila kumutun sa Facebook. Ano na nahalaki ka na ang...
1: Oo, sige, huwat-huwat lang sa aha.
0: Mayo noon, day, kay laming sundan ron kay... Laming sundan ba kay aron makakaon kung sakto kay gutom kay mo ba na guwapo, day?
1: Anak yun na doon. Sige pa, kayo hindi kag maayo ay kabalaka.
0: Sige, may kinag-order ka.
1: Oo, niya, ang mga bata...
0: Oh, di ay.
1: Tawag siya, Bikey. Ako pa nagpaabuto na sa gawas.
0: Naabot na ba sa lagi kang skwilahan?
1: Oo, si nakaabot na. Basi si, nagduwa si, to dito sa Luyo.
0: Rodney. Oh, si Rodney. Huh? Si Kuan, please, ha? Day! Rodney! Dong, Rodney!
2: Papa!
0: Manghod ni mo si Kuan, please, ha? Amaron, manghod.
1: Uy, pangalan?
3: Ay, pa!
0: Oh, dali mo dali, day.
2: Ah, natin, nalalami pa?
0: Masa? Sa naamura mo sa tumugingon?
2: Bakit dalang lami?
0: Ah, wala dong, oy. Ah, pero imong mama, nag-order mag-cross siya. Mas maayon noon po daron. Maayon noon, Inday. Merlinda, nga nag-order ka kay... aron po ba makakaon ang tawag lami po nga itong mga bata?
1: Oo, oh, ano yun na dong? Oo, oh, sige na, ana. Ako ang sugaton, ha?
0: Sige.
1: Oo, oh, Aisa.
0: Tapos mama ninyo dong ay, nagandagan yung taon, nagsugat sa rider. Pero ako, ganahan po ko nga nag-order siya aron po yung taon nga makakaon sa muglami. O niya, gawas pa, kanaang di po mo mapulaan na lang ba, sige ka, understo ah, mga utanon.
1: Ay, dong, di ara, di ara. Oh, kuha niya, aron makakaon na mo.
2: Oo, mga bata.
0: La, sige, ni mong gerder, day.
2: Katanang buyog.
1: Kung siya buyog.
0: Siya buyog, ah, lady.
1: Walay buyog, walay buyog.
3: Sabaw mo na, kuya.
0: Kwaknit ni, kwaknit.
2: Naan ko itong buyog, mama.
0: Ah, sunod na lang tunong, sunod na lang itong buyog.
1: Sunod na lang kung ano yung balbakuwa, sinigang, unya, java rice.
0: Ah, ganda da, java rice da, bebe. Dota na java rice, kay mura ni kuan, og sa mais pa ni day mo, ni katong kitawag lang makyaw day.
1: Makyaw, yelo. Humay man eh, java rice. Para,
0: buya no, pero makaanag ta ba, og may mong ganis lang ka na ang yelo gani, yelo. Og arikas mais, ingnong kapurdoy, okay kwarta. Pero og arikas humay, ingong kakwartahan kay jaba-jaba. Pero maura good, makyaw ra good gihapon.
2: Wash hands to me, mama.
0: Ah, unsa daw?
2: Wash hands to me.
0: Unsa ko na ingon
1: dai? Mag-ugas na siya sa iyang kamot.
0: Ah, sige.
1: English kay niya itong mga anak doon.
0: Good,
1: ako pini silang gianay.
0: Good, very good. Nahala, okay, mga ano tara, hugas mo dito, ha? Wash your hand, ha? Tana dai, huwag ko natas kusina.
1: Oo, sige doon.
0: Og mo ni mga kabibes, sa Bermero, nalipay ko kay nag-order ang taon ng kong asawa. Unya, lagi kay kaning gikan ka sa construction, pero ting kahago sa imong trabaho, kapoy kayo. Unya mo ito nga nalipay ko kay aron makakaon pumiglami, kuyog sa kong mga anak. Og ako rin po siyang giuyunan, og pagkaugma na ng mga kabibes, nahibulong ko kay wala naman po maglongag akong asawa. Abot ako sa balay, sa puwang pa sa uban, wag ginagdigamo ba? Huwag didigamo ang kong asawa. O guniya, mauni mga panghitabo, mga kabibes.
1: Dong, kauna rin.
0: Ay, day, naanay ka sa kusina?
1: Oy, naanay. Naana po din mga bata.
0: Oy, dong.
2: Kasi sudan, mama.
0: Na po din ha, diay. Sayo din mo na abot.
3: Ali, napapa mo ka una ta.
0: Sige, day. Ganaang human na mo din. Ay, ang sumay sudan na to. Ay, kuhaan mo, sudan may nagbakat lagi. So, nagbaldi-baldi lagi. Ang sabi na.
1: Oh, kaya naman ni siyang buyog.
2: Ha?
1: Maodini buyog ang atong mga anak. Oo.
0: Maodini itong maodini ingon sa itong anak buyog-buyog.
1: Oo, oh, anya tanawan ay orange nga pansit.
0: Oh, tuo da. Gutom noon ko diri nga istorya da. Abita. Sige na, alin na mga ona tanin niyo. Ay, sa ato pa. Sa gunson na tong order dahil eh. Sa gunson din mo pag-order o pagkaon ron kagahapon, order ka ron, order po dahil ka ron.
1: Kaya nang naunsa man ka dong, oy.
2: Kaya may aliwi.
1: Oo, oh, iwan ani
0: ah, sige, kaon lang mo din na dahil.
1: Oo, kaon sa mo di, aha. Mag-istorya sa amin. Uy! Wala may sabaw.
0: Oo, oh, dahil.
1: Okay, unsa pala ni mo pagkaon?
0: Dahil na. Ganin ko ang spaghetti. Lami mag-ganin spaghetti, gupo dahil.
1: Ha?
0: Niya, dahil. Niya, kanang... Wala lang dahil ka magluto, dahil.
1: Ay, sus, dong.
0: Tanaw ra ba na ko ni day murag mahal ra ba ni usa ka baldi day
1: ay naunsa man yung baldi. Taon ka dong
0: usa ka bakit ba usa ka bakit
1: okay ra tayo na unang kapag sige tag oy
0: unang ka muksod usa ka bakit
1: kapoy nakaayog luto unya usa pa sad kung maglungag ko mahugasan ang kaldero kapoy kay hugas
0: mao ba
1: ana
0: mao man pug kahana mas mainon na kay usahay ra man po ni tagsara man po ni mag order
1: kana kuan Rodney Pilisa kuan ato ditong kuan kaw katong kanang tubig tubig.
0: Kwaday, kwaday.
1: Kwaday. Kanya ang mga baso, kanang styro cup, gamita ha, ipagamit anang baso diha.
3: Wala din yung soft drinks, mama.
1: Wala, wala taana kay makadaot na slawas.
0: Sa to na, sa styro cup. Sa to.
1: Styro cup, sa styro cup.
0: Sa man, ngayon, di naman tayong baso, di man tayong gawa ka ng baso kay paraguan. Kanang bildo dahin, naman tayong baso din ha, naman tayong mga baso din ha.
1: Mag styro cup ta, kay paraway hugasan, o niya, drinks na lang labay, gahuman.
0: Mao ba?
1: Oo. Kapoy na kay hugas kung magamit patag baso nga tinuod.
0: Mapunoon, pero kuan, Sam, di nalagyo dito manghugas po dahil.
1: Di na po tayo manghugas dahil. Unsa pa may gamit nga manghugas ka nga, puro naman ipang labay gumagkaon.
0: Maoba dahil. Oo. Hala, ano na, maumang ka na mga una ta dahil.
1: Oo, sige na, kaon na ta.
0: Mga kabibes, sa Bermero, sa ikaduha, ni okay-okay ra ko. Kaya abin ako kuan ra ba, abin ako ka na ang katurang panahon na. Katong higayon na lang mga kabibes nga mag-order akong asawa. O kunya, pag sunod simana ni ana, sunod adlaw, nakamatikod ko nga, huwag namang yun din taon magluto akong asawa. Sagol na lang, sige lang yun siya order. Mauna nga, inigabot ako sa balay. Huwag yun din taon didiga mo. Huwag yung mag-asuwa mong balay. Mura nagbalay sa engkanto, mga kabayabs. May pang balay sa engkanto kay pasuhan pa sa mga magdaog. Pero, amua, huwag naging aso. Huwag naging kay makit ang aso. Mura huwag naging tao among balay, mga kabayabs. Mura nalang mingaw kay ba? Mura nalang kanaang, mura nalang balay sa kanaang, aba, basta, eh. O niya, pag-abot ako sa balay na mo, pag-abot ako dito sa kusina, naibuong ko kay gusto na kumukaon. Naibuong ko, daghan naman kay baso dito ng mga kuan, mga disposable o gunya, mao ni mga paghitabo mga kabibes. Nalagig ko sa kusina. Huwag magyapon magluto akong asawa. Huwag magyapon didigamo din sa balay. Yun na pa. Madun ako dito sa anahan. Nakabantay ko. Murag, sa gunso na ni. Si mana na niyang ako ang nabantayan. Nga murabag murabaog, nagsige na lang order ako asawa. Sagol-sagol lalay orderon. Kada pangao na mo, kada abot ako diri sa balay, na puro ni order. Diri sa kusina. Uwa na may mga plato diri nga gipang display. Uwa na may mga baso na amatoy baso diri. Giilisan mag, sani, paper plate na may hinoon ni din hinoon. O niya, ang among baso, puro na po mga disposable. Ang astang kutsara. Asa ning tinidor, kanina ng mga plastic. Kuya, wag na ni Blaya gud. Mura naman ning kana ang mura naman ning nagkitiring pirme. Asa ba to kong asawa be?
1: Dong, Nardine.
0: Dong.
1: Oo, kuha ani o, kani hagi, gi-order na ko ni Daan para bawon ni mo ugma.
0: Ang sa man day.
1: Oo, kani kuan, Mang Ramon.
0: Sa man ng Mang Ramon, hindi na sa Mang Nestor. Abita, sa man ng Mang Ramon day, o magkukay.
1: Kuan, kani kaning picture o, tanawad ako kaayo. O, di ba? Mangramon na.
0: Mangramon.
1: O, mako na siya karon, mangramon.
2: Oo, gahin ko mo.
1: Dili, ayaw mo ani, kay bawning sa inyuhang papa, ilika o ma.
0: Day, tanaw na ko, day, murag mahal man ni day da, murag... Murag dako ra banig. Sige na lang giday tag order day, di na lang giday ka magluto day. Gimingaw na ba kung kaog utan day kanang imong luto ba?
1: Ikaw na ding ba? Sige kag bigramo kung ganahan ka magluto, ikay pagluto diha. Unya ato mga anak ganahan mo kaog niluto?
3: Dili.
1: Dili Unya unsa una imo?
0: Sao naman lang ini, sao naman lang gamit na nga to ang mga kaldero din ni Dai, sao naman lang gamit atong mga kaha din ni.
1: Ay, ana na lang sana diha, naunsa man ka, uy.
0: Napay atong mga plato din ni, puro naman ni paper plate, wa naman ni din ni, o sao naman ni atong balay, mura naman ni kitiring din. Sao naman ni, asa ni mga gamit atong din ni kutsara, puro plastic. Asa naman itong mga gamit di ay?
1: Sagi ka, ingon na ako ni mo, kapoy na kay panghugas. Mo bitaw nang sige na lang kong order kay para way hugasan. Naunsa man ka, uy? Sabot na lang, good. Ang importante, naatay.
0: Sadong, sadong.
2: Ano mo fight?
1: I-fight yun din ako. I-fight yun din ako ang imuhang papa kay...
0: Adi ba?
1: Unsa man?
0: Kaniba, akong trabaho ra ba dahi, construction. Unya... Ang akong sweldo siguro ini igo-igo raw sa o sa kaorderan ni ini mo hang mangramon.
1: Sus na unsa man kadung oy, naa ba mi paluwagan? Mao na akong gigamit niya. Anam-anam ba?
0: Mao ba di ay? Ani asao na Saan naman lang ini? Saan naman lang ini? Ganahan man ako mukha o ka ng imuhang luto niya. Magsige na lang kang order any day.
1: Maugay na akong giingwin ni mo. Kung ganahan ka mukha o ni luto, hala pagluto di ha. Kay kami di may mga unana. O niya, iguman ni mong luto, ka ng imong ipanggamit, hugasin na ha. Kay di ko manghugas.
0: Saan naman lang gamitin mo din sa balay, day, day? Mag-usaram na ikan, magsige lang ka din.
1: Akong gamit? Manambo sa bintana? Dili, mutapad ni mo, igagabi eh. Asawa mo ihapon na.
0: Mauba?
1: Magatiman sa itong mga anak. O, di ba, mga anak?
3: Yes.
0: Ano yung magkadaot ba na dahil sige kaon na ng mga kuan, mga pinalit ba, mga order? At mga anak,
1: na, papa.
0: Akong nabalakan. Di na mga ono.
1: Kinsa may nag-ingon ni mo nga makadaot ni, nga kuan man ni, sustansyado.
0: Sige lang, maumang ka na yung magkikabalakan ng pagluto. Unyang hapon. Masayo kong uli doon ha. Saday, sayo kong uli kay magluto ko. Ako'y muluto. Unya, ha?
3: May kanana ng luto pa.
0: Dada. Unya na, basta kay magluto ko niya. Masayo kong uli. Unausan na guling itong panimalay na mura naman ni Kitiring. Og mo ito mga kabibes, mura nagigug, naha nagigug saka akong dugo yun. Isapot nagigus ng asawa. Og unya mga kabibes, pagkabot ako sa balay, hapon ni ana, nadali kong uli kay mamay kong gisaad sa kong mga anak. Og sa kong asawa nga mo, ako'y muluto na lang. Aron ba ma, bambalik ka, magluto mi. Og unya, pag-abot ito sa balay, human akong luto. Di naging mga on akong mga anak mga kabibes. Og mo ni mga panghitabo. Dada, man akong luto. Kanila lang magprito lang ko dirig isda. Kay may kaday isda dito si aning siling sa kuan, dito si gawas. O niya, ako lang nipritohon. O niya, kani utan. Lami kini, naisabaw ba? Kanaang, kaniang tinulang isda. O niya, pinirito pod. O niya, napoy utan. Kani nindot kay pamahaw, apani hapon. Sigurado yung mabusog ako mga bata ini. Akong asawa, biya ko ipata. Day, tawagan ko ito mga anak kay mga unat ha. Nagluto ko dirig. Tinulang isdag pinirito. Napuyutan po. Sari-sari ba? Kaya murag nakamatikod ko. Murag nagsige na lang tagkaon na ng mga kapagkaon sa gawas. Uy, wala man tayo sustansya sa lawas.
1: Kanang doon na din. Busog naman ko. Kanya ang mga bata na lang akong tawgon. Di ana sila ay.
0: Day. Bebe, aray mo dirig. Aray mo dirig sa lamisa. Bing, anong mag-ay mo pagpalayo niya, bebe?
2: Maroon, papa.
0: Sa'y baho.
3: Ang sana yung gikok, papa?
0: Naglut, nagprito kong isda day. Aron nga mo, lagsip
2: na. Pati mo na, papa.
3: Umilang mi, uy.
1: Minsaw naman na ni mo ron.
2: Pwede lang pa,
3: mga paliti, may pagkaon. Madi man, may mukhaon anak mo, uy.
0: Nausa naman yung mga anak na to. Nausa naman itong mga anak
1: na, uy. Mauna akong giingon mo. Ngawa na maanad og niluto. Ganahan na nasigig fast food.
0: Nausaw naman lang ini.
1: Mag-order.
0: Katong
1: clown?
0: Bilis ah.
2: Katong mama.
0: Hilom ba may pag-hilom ba may?
1: Oh, gitawag po sa inyong papa.
0: Kada akong giluto, pinilitong isda, paran ni siyong lawas ni, sustansya ni. O niya, naapoy utan. Lami kayo ni, sari-sari ni nga kong utan diri. O niya, ako'y mo'y nagluto ini. Sa'yo pag gani kong ulit diris balay, aron makaluto ko. Aron magsautas akong niluto ba sa kong sa itong panihapon. O niya, ingon ani nilang, di day mo mga o nagniluto diris balay di ay.
1: Ilagi may ganana na papa. Uy, ikaw oh, lang.
2: Imo na lang nahudda.
0: Sao mo ni Merlinda? Sao mo ni nga itong mga anak ron?
1: Oh, maugay na kung giingon ni mo, Dong Narding. Di na na sila mga unog niluto. Wala na na maanag.
0: Baita ba inyo eh? Sao mo ni nagaw ron?

0: nga kamay.
1: Halos na lang wa mi mapalit in town, wa mi sininan tarong kay ari na lang gyud pagkaon. Ay noon okay man pod kay pagkaon. Apan wa na gyud mi sobra-sobra eh. Wa na gyud koy ma, wa na gyud mi ma tigom-tigo mga kabayebs. Hurot-hurot gyud in town ang akong sweldo sa construction mga kabayebs kay sige na nag-order na ko asawa. Unsa may kay angay na kong buhaton ini? Gamiton kan akong gamit sa construction, ako kang martilyohon ng unin ni akong asawa. Mga kabahibs, atagi daw ko besin yung mga bulawanong pangunahon na. Tambagi daw ko, unsao manin ako kong asawa garon? Maliso pa bang tornilyo ning o sa kong asawa? Mga kabahibs, tambagi ko ninyo, atagi ko sino mga bulawanong pangunahon na. Dari na lang taman, kininong suki ng ating paminawan, ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, mga kabahibs, Narding. Kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Agi mga kabayebs, mo na itong istorya, mo na itong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sender nga maugining si Narding, mga kabayebs, nga mura og pwede naging nakuha siya problema iniron, og saon ni niya ang asawa. Kay mura lagi ko no, giharian as pagkatapulan mga kabayebs. Halos di na yun, wala na yun mahimos balay, sige lang hinuktok sa balay. Kay ang gusto niya, sige lang order. Kay maulagi, nagigapoy na kuno siyang panghugas, mga plato. Mga kabahibs, saan manin ko nun niya? Atagi ko nun siya sa inyong mga bulawanong panghuna-huna. O niya, sa mga naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mag-comment din as obos. O niya, sa itong mga radio, pwede mo text diri, pwede mo tawag. Sa itong numero nga 0995-472-0802. Okay, Miss Iba. Yes. Okay, ito na kauban. Garon di ay nga to ang mga intern. Mm. Or sila na lang ni Pila na lang mo kabuok.
2: Pila na lang sila kanugas.
1: Lima na lang mo, no?
2: Lima.
1: Oh, diotay na lang yung kayo sila. O niya, kanos okay mo taman ato?
2: Friday.
1: Karong Biyernes na di ay. Biha, no? Muna, maga na ang mang, kuan na sila, mang lagwang na sila mga kabayo. Okay, unya karong hapon na mo itong istorya ni Narding, Miss Eva. Arita ni kabayibs, Jestery.
2: Jestery.
1: O sa may mong mahatag advice ay ayahang asawa ay ni Narding, kabayibs o Jestery.
3: Maglisos sa advice no, kay istog mo sa niyang asawa. Di mo nang patuo.
1: Di patuo yung asawa no.
3: Di mo patuo. Basta pag saon siguro niya martilihon pa niya. Mag tapulan mo sa Jod.
1: Pero tinagyong gawas, naging tapol si asawa.
3: Oh.
1: Okay. O niya, saan mas, pasagda na lang eh.
3: Pasagda na lang siya eh. Buwagi na ko. Para mahuman.
1: Para mahuman, buwaga na lang. Okay, pwede naging tapulana. Okay, ikaw Inday, Ferl, Quintanilla.
4: Para na ko kay iya jud storyahan og maayo yung asawa para makasabot gani. Kay kas baya po dug kwarta, tinuray ang magsigig pa order. Pero, low-key, makasave sila sa tubig. Kaya di naman manghugas.
1: Di panghugas. Makasave-save sa tubig, bailanan.
4: Pero, dako jugod gasto ang kuan.
2: Mag-order.
1: Makasave po sila sa kanang stove.
4: Sa gasol po.
1: Aniya, pero kuan, no? Lison, mag-unay kay.
4: Construction worker, man sa diyan trabaho. So, di kayo yung dakog sweldo. So, dapat suryahan niya yung asawa kay mas makasave man siya kung magluto.
2: Pero, kuan, di jiri ko mambo, no? Ang adlaw karon sa construction, daggo na. Mga 700, 600.
4: Kaya mo na yan, Narding.
2: Kapoy lang.
1: Ang nakaapan manggula na, magsigig order, gawa tinuod manggula na, ka na ang pretend kapuyas mong lawas, o murag wa na kayo makita ba, wa na kayo murag, wa na magkita, tinigom, ay kaya pag-order, kanay pa lang, pagbayad pa lang sa rider, mas ibang muhatod sa mong pagkaon, mo na, pila na.
2: Mahal na.
1: Gatos na siguro, labi naglayo-layo, dool-dool.
2: Ingo na lang siya, DJ Rico Mambo nga, ayun na lang pag-order, kita na lang mo palit.
1: Pero maulagi ang pangutana mapugod ini Miss Eva nga kanaang labi nag din umurag lahi binagwa binag pong palagi nila kasi kagkaon na mga paspo dali kuno kayo mong kinabuhi diha.
2: Pero kuan di jeri ko
1: sa mga lamas ba ana
2: imo na lang si Narding nga sige ako na lay palit ayo na lang pag order niya iya paliton kato mga utan
1: ano di man mukaon Mingon man, busog na magulong.
2: Ang importante kay pinalit. Ay na.
1: O ni mao lagi, huwag magpalit sa siya atong utan. Di mamo, katubit ang nagluto sa utan. Di sa mukhaon ni mga anak. Kay ang gusto, katugig ko ng mga kuana.
2: Katong clown o buyog.
1: Buyog. Ah, susaita. Paita, no? Ingon na ana, no? Nga makasawa ka ani, Miss Eva. Ikaw, Jusre, kabayab, Jus, laki man ka. Inani.

0: Imo nga asawa sa may buhaton ka nimo.
1: Siguro no, igamit mag-ilhanay lamidaan kung kabalo ko nga ang ana din siya.
0: O di, sa inyo pag-ilhanay,
2: nito ang pamasya. O, sa inyo pag-ilhanay, kaya mag, ini, oh, magluto pa man. Oh.
0: Karo naman ni gawas ang tapol siya ang sawang sige na nag-order.
2: Oo.
0: Saan saan?
1: Dili, ah. Tabian sa akin siya ko siya. Una.
0: Tuntian, o.
1: Nga, dili man ta dato, di man ta anak ni Kuan. Nga para mag, sige lang tag ingani, kung di ka mahunong, mahunong kita ni, kita mo mahunong.
0: Okay, pasta paita man po lang, sige na lang yung tag-order, no. O niya, sa di pa di ay mo, time check sa tagadiyot mo sa iba.
3: Quest 931.
4: Request 931.
0: Balik sa sa programa mga kabayabs, 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio mga kabayabs. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Okay, dali. Sa itong FB page, Miss Iba, way ni Kuan din ha, ni Hatags lamang. Alito sa itong text line, na sa mayong hapon, ni Jericho Mambo, Inday Eva, Selfie, labi na sa mga intern. Si Kabayabs, si Sus Nazarino, Montenegro ni. Akong ikatambag sa sender kay mas mayo tingali nga istoryahon na niya ang iyahang asawa. Ingon man walay lain nga mablim sa hitabo pod sa iyahang mga anak nga di mangaon og mga sudan nga yano iyaharag yung asawa. Unya maong sender istoryahi na imuhang asawa kay di sad maayo nga sige na lang pod og kaon og mga fast food kuno Miss Eva. Mga preservatives kay makadaot na. Maura na ako ang matambag sender. Di sad pod lalim imuhang work mao. Maura na DJs more power sa 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs mauna ni. Okay, salamat kay kabayabs sa Nazarino ha. Jesus Nazarino. Tinuod man pod Miss Eva. Nga kanang bitong ingon ani imbes imbes ikaw inahan ba? Imbes ikaw inahan mo, ikay mo hatag unta og ikay mo giya, ikay mo guide si mong mga anak nga ari di ay mong kaon kaya na dong mas maayo lang na panagsaan. Ari ta mo kaon sa kanang do nagir dakong daghag vitamins sa iba, isda, mga utanon unya. Iyang asawa mo iya man naging murag siya may nagsugnod sa sakit ani iyang mga anak mo.
2: Pero maulan ni Nadi Jericho Mamboy no, lisod na kaayo ikuan samot nag naanad na ang mga bata.
0: Mauna,
2: gani karon. Masige na dyan nagpangita.
0: Mauna, gani karon mas iba na yung mga kabataan karon, no? Nga, ikaw, mukhaon pagkagutan dahil murang, di mong gurong mga o.
2: Mukhaon, DJ Rico.
0: Mukhaon, Nabi, karon mga kabataan na unan, mas iba, bisag wa kay mga mahilig o kanang inani ba, fast food chain, pero di mo kaugutan. Ako ang ka.
2: Kasabantay ko.
0: Ako, na ako iku ano na nga kailag yun, no? Kaniang, di mga ugutan ko na sila. Basta. Malagi na eh. Amo na yung makaingon ta ba? Mutlangan ka. Muna yung bahala niyong kagalingan. Okay, imbes nga arita mo kaon sa kanang dunay kuan, murag dunay mahatag nga binipisyo sa imong lawas. Ana na mo kaon o ganang ana naman ana
2: gyud mo mga klaro ba? Kanang mga madikaon like kanang
0: mas maayo ba mo? Maayo man po ni noon. Di kita magnahan man pud gyud ta naglabing na ni kuan na tay sobra-sobra kwarta. Nindot sa gyud kaon pud ana kay tilaw sa tag mga inana ba? Malami-lami ko.
2: Pero nindot ra nga panagsaan.
0: Oh, dili permihon.
2: Okay. Dili kuan buntag ito.
0: Karin lang sige na lang gyud na.
2: Hapon nya taga adlaw. Lisod ko ayo.
0: Duol ta sa kuan ana kana ang emergency.
2: Madato ang ospital.
0: Paita, bita. Nanahalaan sa itong mga kabayabs karong naminaw, kamo mga inahan din na, mga inahan karong naminaw, mas maayog yung atog yung maymayan. Atog yung sigurong maymayon, o atog yung tudluan pag ito mga anak nga, mas maayog yun nga, magluto, mas maayog yun nga, kanaang arigita sa kanaang
2: kuan ba? Kanaang iluto yun.
0: Kanaang ato-ato lang. No? Kay lahi naman kung nagtimplada, mas ilaha, lami to na, pero ilan naman kung nanggi sa gulan, kung daghang kay mga chemical din ha.
2: Sa ato, gawas nga tipid, makasure pag ita nga limpyo, kuan kay kita may nagluto.
0: Kana, no? Nanhalaoy na sa mga kabayabs karong naminaw, yung mga paglantaw ni kabayabs DJ, DJ LC, Ms. Eva. O niya, kamo din na in the referral, sa paman, napamoy mapuno din ha. Okay, unya na lang tamo hatag sa itong advice, Ms. Eva.
2: Okay.
0: At oras mga kabayabs, alas 2:45 oras kahapon nun, o kamo naminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Sa itong pagbalik, makaoba na to si Uncle Boy, DJ Pamela, Ms. Eva. Okay, salamat kayo ninyo ha, kabayabs, Jisri og si Ferl Quintanilla. Din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, mga kabayabs. 93.1 FMR Cebu ang gibangayong awit sa tuang sender hanging sayo by Jerome Abalos mga kabayans. Sa itong pagbalik, magkaoba na ito si Uncle Boy, DJ Pamela. Ning ito nga programang Request 931
3: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio 93.1. Mauna ni! Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Simpatiko. O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: At oras mga kabayan sa last 3:26 na sa kahaponon. O gamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sumbo. Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR Cebu, mga kabayan. O niya siyempre, at mga kabayan, karon mayong hapon sa pag-usap, alas 3:27 na. Uncle Boy, Miss Eva o DJ Pamela.
2: Yes!
0: Alright, may hapon sa tanan na ito mga kabayan, karon o niya, mustamos mo din ha. Okay, DJ Pamela. Istorya ka rin nga po yun, ha? Miss Eva, makakiling kaagi sa Osaka, lalaki, Osaka bana nga si...
2: Narding,
0: Miss Eva. Ano yan, Miss Eva? Sa may mong mahatag advice ni ato ang sinder ka rin nga po yun, ha?
2: Okay, ang ako ang ma-advise ni Narding, ihalang dyan ang pag-aistoryahan ang iyang asawa. O niya, iyang pasabton nga, ingon ana, kung ganahan siya nga makatigom, dapat mag-budget. Og order. O niya, ang mga bata, dapat anaron og pakaon ka ng mga utanon. Pwede raman na mulami
0: parang
2: ang mga
0: healthy,
2: utanon.
0: Parang healthy, ana.
2: Pwede raman na siya mulami ang mga utanon kung ka ng mga gisado, ingon ana niya. Sagulan lang og gamayng karne, yun ana, lami na na. So, iyahan na lang ng istoryahan na niya asawa. Oo, nga, dili magsigig order. O niya, pila na may hugas sa plato.
0: Kaya nga, pero tapulaan na niya yung asawa, Miss Eva.
2: Oh, maaari na ako mga istorya, DJ Pamela.
0: Kaya nga, ingon man sab siguro sa kuwa, Miss Eva. Dapat yun na niya nga pag-aistorya. Iyagin ang maymaya niya asawa. Nga na, unsa naman kay Day. Unsa may mura magkagibarang anay mo kalaki na di na magiganoon na manghugas. Pila na may pagpanghugas. Unya, siyempre, saan ko naman lang magsige na lang ginagtinapulan? Saan na may maugmaan na nila, Miss Eva?
2: Kaya
0: nga. Di na maabot ang panahon. Gadi na po siya manglimpyos balay. Kay,
2: niya. Sa sunod po, ana, DJ Pamela.
0: At na lang sa silong,
2: kaya nang dili na lang manglaba.
0: Nah, mauna na yung nag-aapan din namin si Eva.
2: Magsige nila palit o bago.
0: Mauna yung lisod.
2: O, niya ipaglabay na itong kuan. Ipaglabay.
0: Palit na tag-sininan disposable. O, nabay sininan rin disposable, Miss Eva.
2: Wala.
0: O, na din.
2: Pero, kanang mo palit ka kuan, kanang ukay-ukay.
0: Patay, hurot yung kwarta ni Tohana. Yun, no, bisagun-saguro kadato ni mo gingunan ni imuhang estilo. Muragwagi kayo mapose mo kinabuhi, Miss Eva. Oh, looy lang yung taong kain na ninguha nga iyang bana nga para makahuas yung taas kalisod doon niya. O sa paghuas o yung ini ang klase sa imong maparis, Miss Eva.
2: Oo,
0: nga ka na ang mura o ga, disposable tatanaray kay kapoy kayo. Maniya, kanaang kuan, labay na din so sinina, di na tamang laba na lang.
2: Di na tamang laba.
0: Sus, grabe.
2: Di na tamang laba.
0: Monay nakapait, monay nakaapa, no? Non sala. Sa itong mga kabayabs karon ay taon nagsunaan ninyong klases asawa.
2: Oh, niya, ang uban ang Uncle Boy, kay maulagi na, dili na ganahan maglaba, magpa-laundry na lang. O, gasto gihapon.
0: O, kanay, no? O, maulagi na. O, niya, padong ini, anhigini, hanok tanang trabaho ni Kuan. O,
2: sa ihang bana.
0: Mga anak niya, dinano man po, kaya ha, kapoy mga onan na ditam, kaonan na, ay, sus, paita, no? Nanala, o, niya, ikaw ni Jericho Mambo. Again, muna, sa itong mga kabayabs garon, muna ay lesson ingon ani, murag, gani mas iba, o maabot sa panahon nga magtinapula ni pagayang anak, di ko siya ka-blame ini.
2: Nakat-on sa inahan.
0: Nakat-on, tungod, imbes siya mo ay mo giya gani, masa pagigong gagina, imbes ikaw inahan.
2: Kay siya'y kuan.
0: Ikay mo guide, ikay mo giya sa mga anak.
2: Ilaw ng tahanan.
0: Ikay mo ka na ang... kuan nila ba mo practice mga bata pa sila ikay mo practice nila sa trabaho ikay mo practice nila sa kalisod ganin ako nakita ini sa kanabitang Wallace pari Miss Eva. Wallace pari anak itong pari nga kanang kamo mga ginikanan mga inahan mga amahan ayaw taon ninyo nga kanang inyong mga anak inyuhang gipractice nga kanabitang bisan pa man og naamoy mga kwarta naamoy kaya ayaw praktis sa inyong mga anak sa pagkaharuhay. Mm-hmm. Oh, kay moabot ko ng panahon, Miss Eva, nga magkalisod-lisod pa ng litan, kay lagi ang kinabuhi, nagtuyok man.
2: Oo.
0: Wata kay ba, usay mga moabot nga mga kalisdanan, mga
2: kugikan ka katalagman. Sa taas, ana, ang iyong mukalit lang kaga, ka-down.
0: Inag-abot ni mo sa panahon nga maglisod ka, ang imong anak, dili ka kuan, dili ka survive,
2: Miss Eva. Adapt.
0: Oh, wait, dili ka, usap po kuan, survival ba?
2: Dili ka survive.
0: Dili ka agwanta.
2: Kay wala maanan o pinobre.
0: Dili makaagwanta tungod kay imong gianad sa imong style, kay lagi anak. Mo anak dayon ang ginikanan, adi ko, di na ko patrabaho on akong anak, kay maluoy ko. Di na ko patrabaho on ang ako ang kamanghuran, kay maluoy ko sa kamanghuran. Paskang looyas kong kamanghuran. Oy, inigabot sa panahon nga maglisod na Miss Eva, abot sa panahon nga mag-crisis, muna imuhang anak mo yung mag-unag kadunot. Muna siya. Muna yung ingungyuts pari, mga kabayabs nga, ayaw ganyan nyo. Mga ginikanan, ayaw gid ninyo kanang kanaabitaw nga murag pasaliga inyong anak nga puro lang karuhay og magkalisod gani imong anak na adayon ka nga musapopo. Magkalisod gani imong anak na aday ka oy kaluos kong anak oy kaluos kong kamanghuran sa kong kamagwangan. O di atabang dayon ka isip ginikanan kay lagi maluoy magigapod si imong anak pero mo na giingon niya nga motoy gi imong bari bis iba ayaw gid itrini o ayaw gid kana ang anara imong anak ka og naa ma dagma gani sila na adayon ka. Pasagdi nga mubarog sila.
2: Pasagdi
0: nga mubarog sila sa kaugalingong tiil ana. Wa na sila bayranan kana ang pasagdi sila nga mangita usa og kana ang kuan kana ang pamaagi og usaon pagsulbad ilang mga problema, usaon pagsulbad ilang mga utang ha? Kanang ilaha mismo nga pinaningkamutan Miss Eva. Kay aron ko no inigabot panahon kay wa mao lagi na no. Wa man ta kay baog gyud unsay dagan sa panahon Miss Eva, mukalit oi tagka purdoy. Kapal mukalit matag ka pobre. O di karon imong gianad imong anak nga naa dayon ka, awa na, muna yung pag-ingnon, imong anak mo yung mag-una lagi ka doon. Muna siya. Muna yung auhag yun sa pare nga. Ninyo, ayaw yun din yung anara ang inyong mga anak na naadayon mo, sa pupo mo, kuan mo agang, mo agakay, kay lagi, inahan mo, amahan mo. Ano siya, no? Kay, para raman po na sa ilang kayuhan. Hindi mo na para po sa kuan nga kadaota nila. Ano siya, okay raman o burn out, basta musiga po dayon para dili langay sa trabaho, Mr. Admin sa Kurinti. Ano man eh, lahi gano'n eh. Ano siya, dali, mayong hapon sa tanan, DJ Rico Mambo, kung para na ko ayaw, ayaw hatagi o kwarta imong asawa, daghan kaayong salamat, sakto po. Para nga, di mag-order. Ako lang muana po nga, ato lang ihaton sa kumbana. Ato lang ihaton sa kumbana para siya mo bayad. Nawa mag ko na ni hatagi na.
2: Disoy
0: mo na, no? Pwede. Usap po na nga, pwede himo ang idea niya. Di na ako ihatag din mo kung sweldo na. Kay, huwag akong ihatag din mo, suhurot mo ni mag-order. Muro may sige ka na ang order ng mga pagkaon sa gawas mo.
2: Unyag mo ingon nga namini mo pa kanon kay imo na mi ko agwarta.
0: Mao gani mangaon mo sa akong lutoon. Mangaon mo ang magluto ta.
2: Hindi mangaon, bahala mo gisakit.
0: Bahala mo diha. Kaon mo sinina diha. Mitano pa ita pud ani ang asawa. Ay sige. Unya Uncle Boy DJ Pamela. Bueno, wala ba tayo ngayon? Ayos, mga kabayb. Salamat na lang sa mga kanunan nga pagsunod di kay una, Miss Eva.
2: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio, Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, selfie, bye and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
0: Okay, salamat kayo, Miss Eva. O niya, ikaw, DJ Pamela.
5: Para ako nilang usap sa DJ Pamela, mag-ingon, stop thinking and then start doing. Nagang salamat o may hapon ka na itong tenayin, mga ka-vibes. Uncle Boy?
0: Alright, ako nilang usap si Uncle Boy, ninyo mag-ingon, Tiguang Bitaw, Paniti, Di Bataros, DJ Rico Mambo. Pagyapan sa dili pa mga kabayabs, salamat kayo sa to ang sender karong hapuna nga maugining si Narding. Salamat kayo sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, sa imong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi mga kabayabs. O niya, syempre, ito nakauban karon, ito ang chief engineer kaganina si Sir Berhelio, karon si Sir Idgas, o diapot si Ma'am Junets, o si Sir Gabriel, at station manager si DJ Langganida mga kabayabs. Salamat na lang sa pagsunod kagani salamat na lang sa magkanunan nga pagsunod sa mga programa din sukad kaganinang alas 4 buntag hantud dinhi orasos kahaponon onya do na tay replay mga kabayan sug sa mga manindot nga mga sonata at usab ibilin unyang gabi on sa dibata mo bias kaganinan magbilin ta og mga manindot nga mga sonata din hilamang sa atong paborito radio sa Sugbo Kabisan og Mindanao 93.1 FMR Cebu mga kabayan daghang salamat og maayong hapon bye bye
3: request 931
4: Request 931

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: 3.1. Maana ni?
1: Untag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
2: Everybody dance now.
3: DJ Sprocket.

Pilia ang kalipay, pilia ang paglaom, o pilia ang pagpadayon. Bisan pa man sa kalisod sa tuang panahon karon. Maayong morning, may punta mga kabab, sa atong oras alas 4.23 na. O kamo na minaw sa inyong paborito nga sasyon sa radio sa dial, sa inyong mga radio 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu ka vibes. Mauna ni eh. At tapos mo mauna ni may mo may punta mga kabab. Sa niyan, usap kita sa tong programa sa iyo sa kabuntagon. Sayo kay ta mamuka ninyo, kay sayo kay ta magsaba-saba. Sayo kay ta maghatag o good vibes mga kabayabs. Ah! Oras na to, alas 4.23 na sa kabuntagon. O syempre, welcome sa tong programa. Sayo sa kabuntagon, alas 4 hangtod alas 6. Ang programang makalingaw, makapukaw o makasayaw. Programa nga buntag na vibes. Daban yung ubos nga lagad sa kahanginan, wa na ilain mamukaw ninyo sa kabuntagon. Ang lamion kanunay, DJ's Bracket Gunato, ang sabaan, igayan, buutain, ang labaw sa tanan, kana, may lain pa, wala na ilain mga kababs, ako na. Oh. Siyempre, adlaw karon nga kuan, adlaw karon nga Miyerkules. Oo, pizza 12. O sa buwan sa Agosto tuig 2026. Siyempre, no, atong i-greet og happy birthday ang mga nag-birthday karon. Happy happy birthday ninyo mga kababs. Happy anniversary sa tara nag-celebrate silang anniversary karon. Onya, oh, happy lang takanunay ha sa iyo sa kabuntagon. Maragid niya nga mo ang madalit ninyo sa iyo sa kabuntagon mga ka-vibes. Ang paghatag og o mga manindot nga sunata sa iyo sa kabuntagon. Oo! Oh! Og syempre, oh, dili mawag ta nga tong pakutan or pangutana karong buntaga. Okay, sama tong ganahan, motobag sa tong pangutana karong buntaga. Ang atong pangutana or pakutana karong buntaga, mauni. Kaog mami. Oh, kung ikaw hatagan og, oh, kani siya ha. Para gini siya kanang lingaw-lingaw ra gini siya nga pangutana nato. So sa ganahan mo tubag, sa ganahan mo appeal. Oo. Kung ikaw hatagan og superpower, hola! Gonggahom din eh! Kung ikaw hatagan og superpower, unsa man! Og ngano? Sige daw! O, lingaw-lingaw lang nato mga ka-vibes ha, sige. Kung ikaw hatagan og superpower, unsa man! Og ngano? Ah! Unsa man na? O sa mga gahom ang imuhang ganahan nga maimuha. O sa mga gusto mo tubag, i-text lang sa 0995-472-0802. Ako ang Osbon, 0995-472-0802. Kung ikaw hatagan og superpower on sa main, o nga no. Alas 4.26 na mga ka-vibes. So ato nang pangbasaan ninyo mga tubag unyang taod-taod. O for the meantime, halasig kay kape, kape, kape! O pamainit, pamainit, pamainit, halasig kay. So wala pa kahaling diya, paghaling naman, pag-init na mong tubig. O sa katong na, nagkutaw na diya, halasig kay. Pangapi, pangapi, pangapi, pangapi! Alas 4, City na, mga ka-vibes! My morning, man!

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 4.52 na sa Kabuntagon! O, open gate naman, oy. O, mura man taga nang naga ni isa ka ng fiesta, no? O, nag-disco, nagbuntagay ang mga hubog. O, mauni sa mga sunatas kadlaon. Good morning! My morning, my buntag mga ka-vibes! Kumusta mo niya? Ato'y good morning ato ang mga kugihain nga mga ginikanan nga sa'yo kayo sa Kabuntago nagtikaw-tikaw. Good morning ninyo mga mama, papa! Oh, ina po, good morning! Good morning dong! Oh, ina. Oh, good morning ninyo mga nanay, tatay, mga lolo, lola. Good morning, good morning! Oh, good morning ninyo tanan, good morning! Oh, kani nga ko mahinom do magita ni sa akong kabataan una no. Bata nun pampod ko ron. Oh, pero ang kani nga mga sonata ba no? Oh, labi na kana pista-pista ing ani gyud. Oh, magkuana kango-kango na lang kay perting hubuga. Oh, good morning, good morning, good morning. Sige. Ato ang pangutan na karong buntaga. Ato ang pangutan na karong buntaga kong. Oh, ayo kong. Kung hatagan ka og superpower, oh, gahom-gahom ne. Kung hatagan ka og superpower, o oh, unsa man nga superpower imo ang ganahan og ngano? Oh, Sir Virgil, ikaw kung ganahan ka mahimong kwan. Super na unsa man nga superpower imo ha? O oh, ato ato kuno de kay para asa man ni dapit. Oh. Mao ba ne? Sige daw sir. Hello. Adi ah, mao, sige. Aring usa. Sige, hello. Di gihapon, kaning isa. Ah, kasa. Kare.
1: Hey.
0: Kana. Oh. Ikaw pa.
1: Oh. Unsa to? Unsa to?
0: Ah, kung ikaw hatagan ka og superpower, oh, power man eh. Oh, unsa may imuhang superpower nga gusto og ngano?
1: Spider-Man.
0: The Spider-Man. Ngano man?
1: Para pwede ta magkapapilit asing asa.
0: Aga! Ayaw ulit. Oh, pwede ko na makapapilit o sa kaya ipapilit niya ay? O sa may papilit ay? Alright mga kabahan, sige. Kung naamoy superpower, unsa man nga superpower niyong ganahan. Oh, sayos ka muna, power naman niya ay? Oh! O sa nga superpower niyong ganahan, o nga no?

kanang dinhi siya nga kuno, kanang dili makit ano, invisible. Ako DJ, ganahan ko kanang wala nay feelings para dili na ko maka-feel og sakit. Oh, sakit man kaayo iyang gibuhat nako. Ang ngayon sa di ay ka. Ha? Ngayon sa di ay ka. Ganong nasakitan man ka? Ako niyor gusto ko o gausan eh. Aha, kay gano? Para abot ko langit. Ah, grabe ya. Ay, kabab si Romba. Abot ay langit eh, nga anak. O mura maglisod ni basahon ng imuhang gusto eh. Ha? Mura magka? Mura magka? Hello ni Bilay. Good morning, Bilay. Sige, kung hatagan mo og superpower on sa man og ngano? Ako DJ kay ganahan ko brilliante ng loop. Ah, grap to mo po ni. Salida mo po ni. Hello ni Maminday. Good morning sa Imelda Zamboanga si Bugay. Good morning. Okay na itong pakutan na mga ka-vibes sa mga pinadara po ni nato. Oo ka, ato na na yung pagkahisgutan. Ato na na yung ilingaw-lingaw.

ato lang siya ilingaw-lingaw. Oras na to, alas 5 na giyot sa kabuntagon, mga ka-vibes, no? At ang ipon ninyo na taw-taw na tong ka-vibes pa, Zumba. Para sa katong mga nag-ehersisyo, ha, sa iyo sa kabuntagon.

0: tong CCTV. Muna akong superpower CCTV. Kaya para makik-anak ko, ang ako ang uyam. Kung na magani sa ilain, muna diha. Mayang buntag! May buntag ni kisama ni siya Michael Baqueta. And good morning also to Ben Manalo. O taga sa ka DJ, taga Cebu ko, taga Cebu. Hello ni Monitoring TMF1. Juzel Razel, good morning. And maulan na morning, gihapon DJ from Quezon City. Ah, sige, paulan niya sa Manila di ay. O, amping-amping mo tanan niya ha. Oo, ang kwan no, kay na-reset yun in town no. Atong kwan ba, ang Manila Bay ba? Limpyo na baron, grabe ha, daga nagbasura no. Sus, pastilan. And hello ni Carl.com, shout out from Dubai. Nadugay ng tambay. Umano niya. At least mapus lang ya, pero nagtambay man ha, nagtambay.
1: DJ, let's
0: go. Oh, kung hatagan mag superpower on saman. O nga no. Ganahan ko DJ, mahimong Batman. Ano man? O ka ganaan? Ganahan ko magkwaknit-kwaknit. Mora diya, ayaw net, ha? Good morning sa mga nagpakakwaknit-kwaknit diya, ha? Good morning. Good morning, Miss Gold Digger. Gold Digger. Ang ganahan ko naman na yung mga goal ba sa kinabuhi ba naman? Kasama ito mga basang-basa sa ulan niya eh. Oh, Miss Goldigger, kung ikaw hatagan kang superpower ang sumay mong ganahan. Ako DJ, ganahan ko mamahimong super, ano saan eh? Super money. Ano ba super money? Para permi ko na ikwarta. Kay lisod gani kinabuhi DJ nga walay kwarta. Umaw na diha. Maaw na diha. Good morning to Princess. Hi Princess, good morning. O kung ikaw ay bibigyan ng superpower, ano yung gusto mo at bakit? Sir Berger, ganahan mo siya mag-Spiderman kaya para ko na magpapilit-pilit siya maski asa.

ganahan sab siya. Ano mo ganahan de? Kano maganahan po siya? Hello to Rebex. Good morning. Ali, hello to Annie Trofeo. Good morning, good morning. Yan si Miss Gold Digger po, no? Kay tadugo na po niya ba? Oh, basta sa'yo, kamuntagon ba, no? Oh, kung pagbibigyan kayo ng superpower, oh, yun yung ano natin, nakatanungan ngayong umaga. Kung pagbigyan niya kayo ng superpower, ano lang, katuwaan lang, ha? Tumuloy nga lang. Oh, ano yung gusto mo at bakit? Oh. Hello ni Benjam. Good morning.

Oo. Sige, shout out ni Binjam, shout out ni Princess. Oo ka na. My morning, my buntag mga kapos, alas 5:05 na. Oo, unsa man, kung hatagan ka og superpower. Kung hatagan ka gahom-gahom. Unsa man imong ganahan og bakit? Kung pagbibigyan ka ng superpower, ano yung gusto mo at bakit? Ako DJ, gusto ko makalupan. Para dili na ko mupliti mo, biyahe ko pa doon kung asa ko ganahan ka na. O, nindot po na, kaya ganahan siya mulupad. Ayaw, pad. Good morning, DJ! Ang Diyos magpanalangin kanimo kanunay. Nailikay ka sa tanang matang sa disgrasya sa kadalanan. O, gapadadaan ka sa balang espiritu. Makalingaw kayo ang imong programa. Matagbuntag. Idol tika, DJ. Ayaw, dual. Salamat kayo. From your regal, regular listener, Marlon Inot Archibald. Diyan sa may Tagay Top, Adlaon, Cebu City. O, kabayams Marlon, ha? Good morning. Ikaw po dia. O. Ang Diyos kanunay pod mo bisbis sa iyang grasya diha kanimo, ha? Good morning, good morning, good morning. Oo, sige. Gusto ko makalipad. O, bakit? Bakit gusto mo makalipad, princess? Di ko anong power. Di ko anong power, DJ. Sana gana ray ako ang gusto. Usa ray gana imo ang gusto. Good morning, DJ Bracket. Kung ako maging superpower, o last tikman ko kay bisan layo siya, nako matik. Bisan layo siya, matik spring. Kamunay bahala mo kan mo sumpay. Matik walay hassle from kurba daday. Last tikman ko siya kay bisan layo ko no. Ang iyahang uyab, matik ko no, or iyahang, ako maging superpower last man, ako kay bisan layo siya na ko, matik na spring blank, oh.

makaulit akong Pinas ka na! Nakaraman din na. Maipod din, no? Maipod din naman taga-dahili ba, no? Ganaan gano'n siya mag-kwanda ay mag-lastikman siya. Okay, kung ikaw pagbibigyan ng superpower, ano at bakit? Oh, ano lang itong, kwala niya ito ang kwana, ito ang topic ko, tag-sayos kabuntagon mga ka-vibes. Good vibes na gano'n siya, kay kwara gano'n siya ka na, sa mga ganala mo, join mo, appeal, o lingaw-lingaw na gano'n sayos kabuntagon. Para, iba ba mo, sugaton gano'n na ito, itong sayos kabuntagon, o ganang aligre, katawa, ganang good vibes. O, ang tibok adlaw, ana, good na gano'n siya kayo, good. Oo, kaya sana mo sugot ka sayos kabuntagon, nga kanang kanang na ato daw mahuna na ato mga problema nga normal lang gitana mga problema kani mga tawa sa ato eh sa iskabuntagon no mga tawa sa ata. Good morning ni Nonoy, ikaw Nonoy kustagan kag superpower no yung samay mo ganahan no eh. Happy birthday Lola Sima, happy birthday Lola Sima. O tagaasa man ni si Lola Sima Mary Joy, tagaasa man mo. Good morning, DJ Lamion! Ganaan! Akong ganaan, power, kilikili power para malipong ang mga kalaban. Alvin, Alvin, mindahaw ni. O, muna na. Ala, sige, imuha po na. Ganaan man kang nakay kilikili power. Good morning! Ah, okay. Good morning and happy, happy birthday ni Lula si Madia sa may Suom, Trinidad, Bohol. Happy, happy birthday. O sa mga tanan mga nag-birthday karon ha? Happy, happy birthday ninyong tanan. Mayong buntag, shout out Teresa. Asan eh, Banago Port.

Oo. Kung atagad kag superpower unsa man og ngano? Kung pagbibigyan ka or bigyan ka ng ano, bigyan ka ng superpower, ano? Ano yung gusto mo at bakit? And okay. Banago Port sa may Negros Occidental. Oh, good morning ninyong tanan. Good morning po ni Team Bayayong. Good morning Team Bayayong. Akong Osmon ha, Kong. Oo, hatagan kag superpower unsa man og ngano? Oh, kani si Alvin na Mindahaw, ganan man sa super about kanang kilikili power. Oh, sige, imuha na. Ayo padol ha. Onya, syempre, good morning to Marites, Miss or Ma'am Marites Eridiano, good morning. And hello to Saif Tikar, watching from UAE, hello. Good morning here in the Philippines and good evening in UAE, huh? OPM Rock and OPM na playlist, no? Good morning, good morning, good morning, good morning! Oo, kung hatagan kag superpower, unsa man og ngano? Ako DJ kay Power of Love! Oo, Power of Love, oh. Oo, Power of Love, pero niloko mo. Power of Love ako DJ kay para di na mangita og lain ako ang ako ang kapikas. Mo na diha. Good morning DJ Sarasa akong anak kasi Cecil og Ruchi. Nak pagmata na mo kay trabaho pa mo. Og request ko og lambad lagi ka ni Mama Ashley. Kay manayaw mo. Sayo niya Mama Ashley sayo. Oh, lahi mo po niya kay Power of Love, man po niya. Power of Love daw, ano, princess, oh. Pinaparinggan ka, oh. Good morning ni St. Peter. Oy, good morning. Kumusta mga buhay-buhay natin dyan? And also, good morning to Chris. Good morning, good morning.

Good morning! O pare, o, sa iba na lang. O, iba. Ganahan ra ko mahimong albura, albularyo lods para daghan kong asa ning hubang. Hubag o, hubag ko nung mapabutok. O, mara diyan. O, sila papasok na ako patulog pa lang. O. At least no, Chris, oh. At least ano, at least, patulog ka na. And ako DJ kay Mind Reader. Para ako ang mabasa iyang huna-una. O gusto pa ba ko niya o lain na ka na? Mauna di ha. O ikaw di ay si kanang Mind, the Mind Reader. Good morning diyan sa akong amahan o ginahan sa may sitio kan mga sang barangay de la Poro Kamotes. O mga Gunato family di akong amahan Hermine Hildo Mido Gunato. Kaya na ba yung taon niya sa Hilanat? Akong ginahan Lolita Lita Gunato. Ah. Oh, nagpaabot si Tio Iber nga mamention Tio Iber o Tia Elena. Good morning, good morning. Hello ni Ma'am Marilyn, good morning. Kung ikaw hatagan og superpower, ano at bakit?

Sige daw. Pwede mo ah, DJ, pag may sayon. Oh, pwede, pwede, mamaya ah. Abangan ninyo ha, oh, abangan nyo mamaya. 5.30 to 6. Ang atuang pa-zumba, pa-budot, ha? O pa-tiktok. Oh, workout na siya, workout, workout, oh ha? O sa mga gusto mag-workout, mga mag-exercise early morning. Oh, later on, ha, later on. Good morning to Ma'am Lorna Margarita. Good morning nimo ma'am. Shout out ka sa Masani, sa taga Puerto Princesa. Good morning, good morning, good morning niyo tanan. Good morning. Okay, ulitin ko ako, ikaw bibigyan ng superpower.

ka ko mo biya, ikahuman na mo, oy! Kamaldito, ani ni oy! Kakuya, ani nga comment, oy! Grabe, kuya, ani nga comment, go!

Back to the Future to fix all my mistake. Oh. Mga pangako na Boka, manay, alam mo kasi, yung sabihin mong Back to the Future to fix my mistakes, dapat magpasalamat din tayo, no? O dapat magpasalamat tayo. Kaya ato ang mga mistakes before, manay nakahatag na to, learnings, kung kunsa na ta karon. Except na lang kung wala ni mo, himo ang makabuluhan ang imuhang mga mistakes sa una. So, dili ka mahimong better person karon. Oo. Good morning, Ma'am Marilyn. Good morning. Kung hatagal kag superpower, Ma'am Marilyn, unsa man ang imong ganahan? O dapat inyo good kada kan i-cherish ninyo ang everyday. Kung naman gani mga kasaypanan ni atong nahimo, ay mga sayop nga atong nahimo or kay bawta nga sayop or dili maayo atong nahimo, atong i-corrected by. Para mahimo tang better person. Dili better nga pait. Kung dili, maayo. Dito, maayo. Maayo! Hello to Felicia nung kadiwitan. For me, DJ, gusto ko maging Volta. Para always siya, makuryentihan siya na ako. Kaniya itong mga kwano, kaniya itong mga viewers o mga listeners nung mga babae, no, kay hinigin sila ka ng naay mga ingana, baka naman kurintihan, kaya ganaan ko, mga ganaan siya na ako, yan, ang mga babae, yun ron, oh, may mananaom. Gusto siya maging Volta para daw makurintihan niya. Sige! alas 5.20 na! Takabuntagon. Gusto ko ang superpower, gusto ko Captain Barbell. Kay akong bundakan, akong kontra sa barbell. O, mauna di alam bundake. Oo. Ako pagto kay Captain Barbell, kaya ron maalsan ako siya. Ibusdak mo niya noon. Spider-Man DJ kay para pilit si Jan ako. O mo na diya. Pareho mo Sir Virgil, ganap po siya Spider-Man. Kay para ko no, mas kaya sa pwede ipapilit. O goy! Mo na diya, kamo hilig yung pilit-pilit ha. And good morning po Idol. Shout out ko sa akong asawa. Natulog. O saan eh? Ang tarman to. Natulog si Chriseline from Rinsky Labica. Hello ni Jailene GS. Good morning. Emote ng emote ba? Oh, sige. Hello ni Dump Day.

Kung ako ay naay power DJ, gusto nako nga ang kwarta maoy mo dol nako kana. Ayaw alang-alanga. Ayaw pareho ni kuan nga Elastic Man siya. O Elastic Man yang ganan kay para ko na mas kilayo ang iyahang juwa. Oh, dali ra. Di maglison. Kay mainat raman siya.

And hello ni Trendy Fashion Corner. Napwerte yung katawaan mo na kaya. Good morning, Madam Baby. Good morning. Oh, Madam Baby, kung ikaw hatagan og superpower, unsa may mong ganahan og ngano? Oh, ang uban dire kay naa na mga Elastic Man, mga Spider-Man. Oh, katong naa ni kuan nga Batman. Kay ganahan ko no sa magkwaknit-kwaknit, tumo na dia. Sige. Kung ikaw bibigyan ng superpower, ano ito at bakit? Good morning, niyan sunog niyan yan sa may merkado sa Barangay Adela. Good morning, good morning. Good morning also sa mga Tuyor family. Sa may, saan isa? Tuburan. Ubay ba? Tuburan, Ubay Ball. Nakalimut ko. Basta Tuburan. Oh, nila ni Arajin Tuyor. Ni Mama Helen Tuyor. Ni Papa Panfilo Tuyor. Good morning! I'm too late. Oh, good morning, power ma. O sa man nga power imo ganan, Ma'am Bing. Gusto na ako mag-magic o kwarta DJ para naadayon ka na! Naaday mga dulyares! No? Naay mga dulyares dahil mo pisik-pisik dayon. Ganan, karon pa ko naka-play aning mga tukar, no?

Oh, thank you Mama Rilyn. Daghan nga salamat. Oras na ito mga kababs, alas 5.24 na sa Kabuntagon. O katong na yung mga klase diha karong alas 5.30 o alas 6. Bangon na mo, bangon. Hindi magtinaspukan ha. Akong usbon mga kababs ha, kanina itong programa sa Yos Kabuntagon, alas 4, hangtod alas 6. O kanina programa is more on kung ano ganyan, good vibes. Lingaw-lingaw sa Yos Kabuntagon, kaya at least no, sugato na ito ang sa Yos Kabuntagon o Nisi. Sugato na ito o good vibes. Okay, lisod kayo, sugato na ito atong kabuntagon o kanang mga problema, no? Na, bunog na kayo mga problema, na sugato pa yun ito mga problema. So, kanyang mga tawa sa tano, ha? Diba? Hello ni Marvelous. Ako gusto ko DJ Sprocket si Storm para tanan Marites maigo sa kidlat. Kuan man din si Kavimes Marvin Ladera. O si Storm iya kayo mare. Pastor iya mapakurintihan man ni mga Marites. Ayo oi kay kanang at. Si Baba mo kanang mga Marites no ni uso mag ginadiri sa Pilipinas no. O dako po ng tabang oi. Eh mo man ato mga kanang local nga mga kanang CCTV. O man kita og mga radio baba. Radio baba. Padung pagani ang kanang mga naay mga isyu sa kanang katilingban o naana dayon man na. Mahog kag mga impormante na sa impormante. Depende ko sakto ba. Madam Baby. Good morning DJ. Sa akong parente diyan sa Cebu, Mualbual family Panugbanog. All right.

Kon kiligon siya nako agay. Aga sin zone. Sin zone dai ka waka ko rin tire. Wa makinig ni mo dai. Hello ni Madel. Good morning Madel. Kamu na mino lang gapon mga ka-vibes sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni good morning, good morning, good morning, good morning. At tangin ninyo karong tawad-tawad na itong ka-vibes pa-zumba.

ay bibigyan ng superpower. Ano ito at bakit? Ano ito at bakit?

5:28 na. Kung ikaw hatagan og superpower, unsa man ka? Og ngano? Oh, ako DJ kay unsa invisible DJ. Para hilom ra nako liliyo na kong crush. Hoy! Mangli-li man di ay ni siya. Oh! Takogihan mangli-li.

maging Iceman. Para tanan, mainit ang ulo, ako pabugnawon. Awa, mugahi, pod. Mahimo mang ice, mugahi, pod. No? Alas 5.29 na. Karong taon-taon, ato ang ka-vibes pa Zumba ha, sa mga mag-exercise niya. Oo, andam-andama na yung sleeping, yung tubig, trapo sa singot. Let's go, ha?

lagi paningot na ba mo di ha? Grabe ha, perting lingawa. Tatuang live dari sa TikTok ay grabe dagana nag-zumba. Di matamas-tamas. Di paningot, nagipaningot yung sinayaw. Alas 5.50 na maugmay pagpaminaw di ay. Siyempre, ito ang suking tigpaminawain. O si Papa Emilio Lubas, giga sa Somerville, Cordova, Cebu. Nga sayo kay nangabli sa tindahan og naminaw nimo. O may pagpaminaw sa ako mga relatives sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City. O sa Balamban, Cebu, ilabi na sa mga Lubas, Abanto o Ardiente Family. O sa ako mga suking customer namo sa Tri-ENG Motor Shop sa Mantawi Road, Poblasyon, Lapu-Lapu City. Nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga paminimalay. Dagan kayo salamat! Dagan po kayo salamat! O ato ang amiga niya. Elizabeth Lubas Villasa, mayong buta!

0: Okay, kalit anay naton putlo na naton nga programa karon kay tagaan naton sa igayon ang isa ka misis nga gusto manawagan. Okay, misis, ano imo nga ipanawagan?
1: Ginapanawagan ko ako nga bana nga naglayas. Dala niya ako nga bata nga lima kabilog. Tuy, iuli na mga bata kaysa

58 na kayon sa kabuntagon. O kamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Ang programa ko din ikaw malingaw, mapukaw, o makasayaw.

ta magpatigholog kay padung naman mahuman ato panag-uban sulod sa duha ka oras. Oo. Mobalik ko ni alas 11 mga ka-vibes para sa programang ka-vibes sad-sad sa Udto. O siyempre musunod na ang programang Arangkada sa Buntag with ka-vibes Tonton. And this has been your DJ mga ka-vibes, DJ's Bracket Gunato aka Nior. Tana! May line pa! Ang DJ nga! O diba sa baan? Iga! Buo tayn, og labaw sa tanayn, lamion. Kana! Og padayon lagi mo sa pagpaminaw mga kababs, ha? Diri lang, sino paborito nga sa suna sa radio sa dial? Sa inyo ha mga radio, ang 93.1 FMR!

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May butag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 12 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa Lainaw sa Medisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb si Tonton Alcusantugo. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumulog haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabayb, sa nagtinguha nga musalmot ining atong programa, welcome gayod kayo kamong tanan, pinaagi sa pagpadayag sa inyong mga opinion sa atong mga isyo nga hisgutan dini. Ang atong official text line 0995-472-0802. Usbonako, sawa pa masuhito atong official text line 0995-472-0802. Unya, ang atong official Facebook page 93.1 FMR Cebu. Usbon ko, 93.1 FMR Cebu ang atong official Facebook page.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabibes, pastilan. Ang pagpahigayon kagahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nibutyag og daghan kayong mga kahibulungan nga panghitabo, mga kabibes. Kung giunsa ni Vice Presidente Sara Duterte ang kwarta sa katawhang Pilipinhon.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ako ginang gi-emphasize, mga kabibes, kwarta sa katawhang Pilipinhon. Tungod kay ang 612.5 milyones pesos nga confidential og intelligence funds nga mao'y naglambigit niining nagpadayon karon nga article of impeachment nga gituki sa Senate Impeachment Court kagahapon, mga kabibes, naglambigit niining maong kantidad sa kwarta, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: No matter how will you objectively look at it, grabe naman ni nga kana bang ug imog yung tukion og maayo, mga kabibes, gamito ng imong gitawag nila og critical thinking, ingon man critical analysis, mga kabibes, kung tarong ka og pinsada, mga kabibes, makaingon gyud ka, gibinuangan nagyug ka sa imong atubang.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ispoko na nimo, mga kabibes, nga ang kwarta nga ang gitugyanan usar ka tao sa usar ka adlaw pareho nga pizza. Apan ang hatag o kwarta alang sa intelligence fund o confidential fund gikan sa DepEd, sa nagkadaiyang dapit sa Pilipinas, mga kabibes. Nga tungod niini, si Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan ni padayag nga di baka si Superman ang special disbursement officer o special disbursing officer na si Edward Paharda, mga kabibes. Di ini tiaw, oy, kani mo ay tanaw na ko ba nga klaro na kaini nga tinunto ba? Laliman ka, mga kabibes, parehog pizza, ha? Parehog adlaw. Giyon sa maniya ang pag na-appeal para ba dito ang wahinoon giklaro og Danau City, ba, mga kabayos din ni Cebu, Pero apil sa dunay recipient nga ang lugar Danau. Unya susama nga adlaw dito na pud sa Luzon ang nanghatag og kwarta kinis Edward Paharda unsang pagkaunsa ang mga kabibes. Mapas akong amigo, wabak hato siya nakapalit og silhi gagamhanan. Kana dihang dapita mga kabibes ako ning gipahimugatan gawas sa mga ha? Pangalan kagahapon bangawa diriwa dito. Nga kuwang na lang matod pa ni Atty. Kapunan ha, kay happy naman ting panood to. Naalala ko tuloy yung fruit salad. Baka pwede na tayong mag-lunch break muna. Pagkatuy-toy laging istorya ha. Di malali mga kabibes ba nga og imog yung sutaon mga kabibes. Ha? Sigon sa gibutyag sa kanang State Auditor nga si Sailin May Del Campo ga auditor sa Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit kun ICPAW sa Commission and Audit mga kabibes. Ha? Paminawa rin ninyo mga kabibes ga niadtong Pebrero 21 ha, ato ning isequence ha, so that we can put this in proper perspective mga kabibes. Niadtong Pebrero 21, 2023 mga kabibes, pito ka mga dapit sa Pilipinas na nanadiri ang Danau. Maunay ako ning giuna ha? Spoko na ni mo niadto lang Pebrero 21, 2023 gikan sa Danau, presumably Cebu ni, ha? Ang aang sa Danau kamutis, ha? Dito na sa Nis Edward Paharda sa Malulos, dito sa Bulacan. Unya, gikan sa Bulacan, dito na sa Dias Davao City mga kabibes. Unya, gikan sa Davao City, nilupad na po paingaw dito sa Negros Occidental. Unya human sa Negros Occidental, paingo na po dito sa Agusan del Sur, dayon sa Makati City, unya dito nasab sa Negros Oriental. Kinumdom na lang hinoon kong kabayab sa Altea, Batumalaki, Puntillas, dias Negros Oriental. Diha na ito si Edward Paharda, na itong Pebrero 21, 2023 sa inyong dapit kabayab sa Altea. Mga tawa ta kabayab sa... Muna eh, makaingon ko mga kabibes ba, pastila no? Ako nalay maluoy sa mga tao nga padayon bitaw nga nag-idolize ni BP Sara Duterte. Tinunto na magin yun. Ha? Uliya, this is not a matter or an issue nga ato na lang palabyon. Kwarta ni natong mga Pilipino eh. Mutuo mo nga, usara may gitugtan ang disbursing officer man. Unya nga no, maninga nang hatag man siya sa nagkadaiyang dapit sa Pilipinas sa susamang adlaw, susamang pizza, unya siya raw sa, unsa man siya, Superman? Good morning ito ni Kabibes Mike ang Ilocobar. Good morning Kabibes Tonto. Nice one, mauna ni, mauna gid ni. O na, Kabibes Mike ba? Ato na lang ning iampo atong ubang mga kaigsunan. Nadili ko na lang gani sila nganlan kay kung padayon gahapon sila mutuo nga ligdong si Vice President Sara Duterte. Nandili na nato na problema, problema na na nila. Ha? Laliman ka mga kabibes o. Ha? Kanto, usa pa lang to ka adlaw ha. Pebrero 21, 2023 mga kabibes. Pito ni ka-acknowledgement receipts. Giklaro bitaw ni kanang presiding officer Senator Chase Escudero sa may sabot ini. Eh. Ah, proforma ba ni nga dokumento sa ato pa inandam ng daan o lugar ba ni nga kananaang giadto o lugar ba ni nga matod pa ni Senator Chase Escudero, tuwa na sa sila tao dito. Pero matod pa ni Sailin Del Campo, mga kabayes, nga Your Honor, mo'y lugar nga dito gipanghatag ang kwarta o niya kinsa may gitugtan officially nga makapanghatag. Usara yun. Katura si Edward Paharda, ang SDO sa Department of Education, mga kabahibs, nga makaingon ta pagkatuyto istorya, ha? Unya, napunaan pag yun, mga kabahibs. Ha? Only in the Philippines ding itabua nga grabiha, no? Wabak haligi taon nga doon na ni special nga lana si Edward Paharda, mga kabayabs, nga kay baw mo nga nung ako ning unang gituki, because Edward Paharda, I remember now, the same is the only nga naisgutan sad ang mga opisyal sa DepEd ni sa Central Visayas. Muna ni Ron. Nanguha siya sa mga account number sa mga Superintendent of Schools din, eh. Kay hatagan ko noong kwarta ni Vice President Sara Duterte. Ang butlang og giyon sa to nila ang maong kwarta, mga kabibes. Good morning, Atty. Kabibes John Tubi. Good morning, sir. Diri ko minaw, kabibes, tonton, nindot nga topic diri kauban mini Cyrus ga driver sa San Remigio. Salamat nga kay nimo kabibes John Tubi, amping mo sa inyong pag-drive, ha. Kini ni ang kabibes John. Unya nga to ni gikan ni kabibes 0792. Kanang mga DDSR nagpailad sila sa unit team last 2022. Unya karon nga klaro na ning kabuang ni Piatos, kaning mga feeling bright padayon gihapon nagpailad og plano nilang himuong presidente sa 2028. Katangahan at its finest, sumala pa ni Kabibes 0792, mga tawa ta Kabibes 0792 ba? Paita bitaw, mga Kabibes, eh. Kamulang, saan pa man ninyo, eh? Ha? Nga, klaro naman kaayo ni nga tinunto na ilang gibuhat. Sound good nga. Mula ginang sakto si Attorney Lorna Kapunan nga ni Object Rabataon ang kanang Defense Council nga si Attorney Christine Ferrer nga speculative ko, no? Ningon si Lorna Kapunan nga, oh, si Superman Raman ang mahimong makaadto sa usa ka dapit, ha? Sa nagkalain-laing dapit, suod lang sa usa ka adlaw, ni suod na po na mas kakak por selo. Ala, kamo na bahala, mga kabahib, sa kita man ninyo ang kananaang comment ni Kakpursi. Ilagya pong dipinsaan. Di apay lain, ay. Katupitulad to ka mga dapit, ha? Pagka Pebrero 25, 2023, upat kadlaw humanyad to. Ha? Nang disburse na sad si Edward Paharda sa 18 ka mga dapit sa Pilipinas, ang ngigag yun sa mga tao niya pagtuyok ng Pilipinas, oy. Pinawa! Na siya ay jet plane nga gigamit? Ha? Ngumidya lagi akong migo gahapon nga CP accountant sa, di ko lang siya nganlan nga naingon nga kabibes ton basi og duna na siya silhi gagigamit. Gigamit ang silhi ganilupad, mga kabibes, ha? Di ang mga dapit, ay, ha? Una dito sa Masbate. Okay, atong i-picture out, ha. Masbate, mga kabibes, sa Bicol region, ha, o gikan ka Cebu, mga kabibes, paingon ka sa Masbate taod-taod sa imong biyahe, ha, o gari ka moagi sa Pulambato sa Bugo. Well, in about 5 hours, dili gani kabot ta ka dito sa Masbate, mga kabibes. O i-assume na to nga dito sa Masbate ni Edward Paharda, ha. Hihi. Gikan dito sa mas bati mga kabaib sa susamang adlaw ha. Pebrero 25, 2023. Gikan dito niabot tapod ang SDO dito sa Lawag City sa Ilocos mga kabaibs. Good morning ito ni kabaibs Benjamin Hildori. Good morning kabaibs Tonton. Basin o Gcash or Paymaya or Gikapoy na ang writer na minod nagkamot o sinuwat. Ha? Siguro nag-hire o writer kay giisig-isig na sila sa COA para makakomply. Posible yun. Ang ato lang ni ini kabibes ba? Ha? Ang kani, ilahaning kana na ang justification kung giyon sa paggasto ang confidential og intelligence funds. But the issue here is usara mang yun ang allowed na mo release sa kwarta ato usara ka tao. So giyon sa mani nga usara ka tao sa so, usara ka adlaw yan to siya nagkalain-laing the pitch Pilipinas ka vibes. O na makaingon ka ba nga tinunto binuang na ginoy. Ambot lang, anas kakak for sale. Tuo lang gihapon silang buto lang gihapon silang ligdong si Vice President Sara Duterte. Saan niwa pagkaligdong ka? Klaro aning gibinuangan ta. Onya, hold your breath. Gikan sa Lawag. Ni Adto Nasad sa Davao City, mga kabibes. Pastilan. Grabe ha. Good morning kito ni Kabibes Alvis Kumaling. Good morning Kabibes sa Tonton. Niya nagyaka na sa ko, nagtanaw, nagpaminaw sa imong programa. Salamat kayo kanimo Kabibes Alvis Kumaling. Kabibes Alvis, ana bang bisag unsaon lagi nako pag tulo-timbang-timbang ning isyuha kaingon gyud ko. Grabe ha oy. Tinunto binuang na gining istorya ha. Kay unsaon ni lagi nimo mga Kabibes? Nga kantuha, duha pa lang to kaadlaw, pagay ko mahuman. Ha? Nagkadaiyang dapit sa Pilipinas, parehas nga adlaw, parehas dapit sa ang ibutang sa acknowledgement receipts. Niyan to ning ilang special disbursing officer. Sa may gigamit ang masigdunay manok ni kakak for sale nga special nga makalupad siya kakak. Ha? Di ba ka ang imong manok nga gamahanan ang gigamit sa? Ayaw! Gano ko nung atong gilabanan ang administration? No, this is not about President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kakak for sale? Ha? Dudong ka man o inday ka. Ang atong gisgutan din ni kwarta natong mga Pilipino. Ha? Dili ni kwartang Sara Duterte, dili ni kwarta ni Presidente Bongbong Marcos, ato kini ng mga magbubuhis ng mga Pilipino kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Monay ato bang, ha? Klarohon din eh. Kay ato ko nung anong gilabanan, wa maginagkaila na to sa Bongbong Marcos, eh, labot ako ng Bongbong Marcos. Ha? Mingon lagi ko, tagay ko niyong ebidensya ng atong ilang purnas Bongbong Marcos kay ilang purnas ako din sa atong programa. I dare you kakak for sale. You send it here. Tagay kong dokumento. Sige mo lang mo. Salig mo kay maoy kamoy gipakaon sa ha? Kinsay nag-finance ninyo?
2: Ayaw!
0: Kahilas ba ninyo manulti oy? Ha? Klarohon tadi oy. Mag-real talk tadi ni. Unya mga kabibes, gikan sa Davao City. Naipaingo na po Agusan del Norte kabibes alas 6:30. Mupost lang ko unya ato ni kapadayo ang pag-iskot kaning biyahe ni Edward Paharta nga gamhanan kayo nga Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte og sa Department of Education. Palihog, standby.
1: Arangkada

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha, si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kay alas 6:34 na mga kabayos. Padayon ta sa atong panag-uban sa Arangkada sa Buntag. Ato na ipadayon kay kagahapon, nagsunod yun ko sugod sa pagsugod, hangtod na sa katapusan. Unya, klaro kaayo ang mga pangutana sa direct examination ni Attorney Lorna Kapunan, mga kabayos. Unya, alang nako, kitang mga Pilipinhon, angay nga masayo ni ini. Kay gawa sa mga alias, gawa diriwa dito, ha, napay pangalan nga, ha, ang apelido sa mga senador, Unteberos, Escudero, napay Rebilla. Ha? Di lang kay ko sa muhisgot nga na arita ni ining kahibudngan yung kayo mga kabayos. Kamu kuno, ha? Gamita ang inyong gitawag o critical analysis. Mutuo mo, nga sa usak kaadlaw, nakaadto ning special disbursing officer nga si Edward para Paharda sa nagkadaiyang dapit sa Pilipinas. Ako og usa duha ra ka lugar sa Pilipinas kana mutuo ko because naa naman tay mga eroplano karon. Kanang mobiyahe sa nagkadaiyang dapit but og musulti kanako nga lima ka adlaw or lima ka kana na ang dapit sa Pilipinas usa ka adlaw o imposible na nakaayo mga ka-vibes angay na tang mga tawa ni ana. Matod pa ni ka-vibes sa 0367 bisag unsa pay buhaton nga pangawat anang mga Duterte sir, okay ra na sa mga DDS as long as Duterte ang imong apelyido. Or rather, gikan din ni 0792, mga ikong dispensa ni mo 0367 ha. Matod pa niya ni 0792, bisag unsa pa'y buhaton nga pangawat anang mga Duterte sir, okay ra na sa mga DDS as long as Duterte ang imong apelyido, okay ra mangawat sa Pinas. Pero kung si Martin Romualdez ang imong pangalan, bawal mangawat. Aduna sa kay punto kabay 0792. Ako, uingon ko ninyo, the former speaker can well defend himself. He has his lawyers. O niya, naa naman na karon sa ombudsman ang iyang kaso. We better not lengthily discuss about it here. Kay mahog na ta nga kanang prejudicial. Mahog sad nga di kalikayan nga makahisgot ang meritos kaso. O niya, mahimo tang sub judice. So let the law takes its own course. Ha? Kay naghan mga abogado si Speaker Romualdez. That is his concern. Ha? He has to prove himself innocent. Ngayon mga kananaang mga gitumbok pod ng mga panghitabo batok kaniya ka-vibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Unya, agikan ni 0367, good day, Sir Tonton, maong dalira na kadalikyat pag-abot sa nagkalain laing dapit kay ni shortcut ragagi para dali makabot from Clifford. Si Kabibes 0367, mao ba Kabibes? Lagmit ni shortcut.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Maing buntag sa dog, shout out kato ni Kabaib sa Brando Santisas, maayong pagpaminaw kang Randy Santisas, uma pa niya. Ito mga Kabaibs ha, at itong ipadayon kay interesante kaning mga isgutanan mga Kabaibs kay dinhin mo makita ba ang tibailhan kung giunsa pagkawat ang atong kwarta Kabaibs.

0: ay mangyod ang impeachment trial gahapon. Why na? Why ngan? Blanco. Pero matud pa ni hatod og kwarta. Ha? Abot og 15 kas danaw nakadawat ni ini mga kababs. Kay ngon ka nga tinunto na gining istorya hawi. Unya ipadayo na to ang maong adlaw Pebrero 25, 2023 mga kababs. Ah. Paminaw ra gud magmayo, ha? Labi na ni skakak for sale. Ah, sagdan na skakak kababs kay klaro man kay nang kada na ang appeal na siya sa trolls o keyboard warrior sa mga DDS. Gikan sa Davao City, certain Aquino mantong sa Davao City ang nidawat, ha? Sigon pa ni sa gibasa nga dokumento ni Sailin, kinini ang State Auditor Sailin May Del Campo. Gikan sa Davao City, Agusan del Norte, well, dool-dool ra pwede, ha? Pero human sa Agusan del Norte sa susamang adlaw mga kabibes. Ah, panggunit mo tingalig, naglingkod manggaling mo ron, mahog mo sbangko. Gikan sa Agusan, ni paingo na po dito sa Olongapo City mga kabibes. Grabihang tinunto lagi. Unya, gikan sa Olongapo, same day, Pebrero 25, 2023, niabot na po dito Summer Kabibes ang SDO nga si Edward Paharda. Muna'y sakto giyod sa iyang description si Attorney Lord na Kapunan nga tiyag superman ni siya. Kay sumala pa ni kining Attorney Lord na Kapunan, it is only Spider-Man who can be in many places in one day. Bitaw. Kita mo salida ni Spider-Man, bag-o man ko ni tan-aw sa iyang salida mga kabab, sa ngilngiga mo gihapon ay. Mukat-kat building, ya, mulupad, lagyuan, lagi matuan ya. So, di kasi Spider-Man, aw, di nini mo mahimo kabab, so, ay. Unya, gikan dito ha. Ato ning subayog maayo mga kabibes ba aron ba mabutang kani sa sakto nga konteksto. Gikan dito sa Olongapo, ha? Kabibes. Ni largo na po ni siya sa laing dapit pagkangilngiga ning istorya ha. Pebrero 25, 2023 ni mga kabibes. Ha? Kana na ang paminaw mo maayo aron ato gining ma tuki ba. Ha? Gikan sa Olongapo ni paingon dito Summer. Unya human sa Summer ka vibes. Dito na po siya lubok sa Bohol. Unsa naman lagi tao ay gisak yan oy. Gikan ni ka vibes 5237 suma pa niya good morning ka vibes sa Tonton. Kita nga mga ordinaryong tao nga wala magsalig sa gobyerno na inengkamot sa atong matag-adlaw nga pagginabuhi. Mangwala tayo gilabanan kay ang atong gusto nga mag-leader sa atong nasod kanang leader nga gusto nga mo asenso ang atong nasod og dili kawatan. Suma pa ni 5237. Amen to that. Kabibes 5237.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, mo to ha. Wapatamahuman, anang adlaw, Pebrero 25, ha? 2023. Gikan dito mga kabayb sa lubok. Ha? Pastilan ni istorya hawi. Kaya mo din na sa paingon. Dito na sa Pangasinan mga kabayb. Be, i-imagine ko na ninyo, gikan sa Pangasinan? O gikan sa lubok, sa Bohol? Ay butang tagiun sa mga lubok, nisakay siya og aeroplano dito sa Panglao International Airport. Yan, niya ito nga ito sa Pangasinan. Giyon sa mga niya. Pero, mo'y po, laliman kagpila na ito ka, dapit ang iyang gikasbasbati sa Lawag, sa Davao, sa Agusan, sa Olongapo, sa Samar, sa Lubok, Pangasinan. Unya, gikan dito sa Luzon mga kabibes, believe it or not, only in the office of the

0: DepEd kaniadto sa dihang ang DepEd Secretary maupa si Vice President Sara Duterte. Ah? Ang pagdistribuer nila sa confidential ug intelligence funds gikan sa pangasinan ni paingo na po dito sa Davao Region, mga kabayb, sa Compostela Valley. Naunsa naman tao ang istoryahaw eh. Nagikan sa Compostela Valley, mga kabaybs, ang nahitabo ni paingo na po dito Balik Solution sa Nueva Ecija. Pasti lang pagkatuito istoryahaw. Pinawa! Pasti lang, magkutasan na lang taniini. Wapo kumahuman. Gikan sa Nueva Ecija ni paingo na po sa Coronadal City dito sa Mindanao, sa South Cotabato. This used to be Marbel, mga kabibes. Ang lugar ni kanhi PBA player nga nahimong sikat si Captain Marvel, si Kenneth Doremdes. Unya, gikan dito sa Mindanao ni paingo na po sa Batangas City. Grabe ha, lagi oy. Makaingon lagi ko, mga kabibes, bang ambot lang. Og padayon mong mutuo sa kaligdong ni Vice President Sara Duterte, susiha ko nun ninyo taon, oy. Ang inyo bang konsensya ba? Kay ba ang magkong kaning uban na itong mga kaigsunan, they already have that inkling ba? Pero garbo na sana ninyo, oy. Bitaw, mga kabibes, kung makaingon ko, kinibang, kanang bitong sa Tagalog pa, niluloko na tayo tapos naniniwala pa rin. Palagi ko, hindi na kasalanan ng manluloko yan. Kasalanan na natin yan, matod pa sa mga Tagalog, mga kabayb.
1: Pinawa!
0: Gika ni kabaybs 0792, kung tanawon ni mo ang lihok aning mga Duterte, sir, pareho good sa China nga walay respeto sa international laws. They always thought exempted sila sa law. Unsa man daining mga Duterte, sir, what makes them special? Mukuan ba kuno sila mupo, ba kuno sila gold? Ila ra gina kabayb, sila ra makatubag ana ang ako lang din heba. Klaro naman nga binuang oy. Gitunto na magita ni ini nya padayon gihapon tang budapik nila, mga kabaybs. Ana ambot kamo lang ha, demokrasya man ning ato. Wa man tibot anay, pero kani ba nga panghitabo dayag og tataw kini nga giwaldas ang kwarta sa katawhang Pilipinon.
2: Arangkada sa kabutan.
0: This involves 18 disbursements man sa usa ka adlaw. So wapat ang mahuman, gikan dito sa Batangas, ni paingon na po dito sa Kalinga, Payaw, o itumoy naman yung dapit sa Pilipinas. O niyang mutumog sa dili, gikan dito sa tumoy sa Pilipinas, ni paingon na po sa South later. Klaro gani ni nga tanaw na kuwa mo suwi ito ni kinsa manggaling ni Permas dokumento kay there is no such thing as South Leyte, Southern Leyte noon, usa ka probinsya. Unya, gikan sa Leyte, mga kabaybs, laing tumoy na po sa Pilipinas, dito sa Luzon, dito na po sa Abra, mga kabaybs.
1: Pinawa!
0: Grabe niyo eh. Yawa pa tamahuman pagka Marso 15, 2023, mga kabaybs. Ha? 21 ka mga dapit ang giyadtuan. Ha? Nibalik sa Davao City, unya ni paingon standag, ha? Okay ra na, Davao City og Tandag. Actually, pwede ra ka dito mag kananaang magbaylan, mga kabayes, pero layo sa nang Davao City og Tandag, ha? Kanang nakasubay man tani ini. It will take you about kining 6 to 7 hours to reach Tandag City from Davao City. Apan ang makapahibuong kayo niya, ito na po, Puerto Galera. Ito's Palawan, dapit, mga kabibes. Unagikan sa Puerto Galera, dito na po sa Laguna, dito na po Agusan del Norte. Unagikan sa Agusan, niya ito na po Ulongga po, mga kabibes. Ay, talaga yung mga managhan, mga tawana. Eh. Gikapoy na yun ang writer kay wala na makauna-una o pangalan pero na ay pirma. Speaking of Superman, Basin gihair si Bong Navarro kay mauman ang Philippine Superman matod pa ni ka vibes Benjamin Hildore. Amo ba ka vibes sa Benjamin Hildore? Unya pagka ma Marso 15, 2023 kay bao mo mas ni grabe pagyod kay 21 ka mga dapit sa Pilipinas ang giadto. Ha? Davao City dito sa Tandag City sa Puerto Galera, unya human sa Puerto Galera ni paingon dito sa Laguna, unya ni paingon sa dito sa kinini ang ha? Agusan del Norte, unya gikan sa Agusan ni paingon sa Olongapo dito sa Buanga. San mataon istorya hawi. Gikan sa Sambuanga ni paingon sa Butuan, unya ni paingon na po dito sa Das Marinas Cavite. Unya human dito sa Cavite ni paingon sa Surigao del Norte. Unsa na may grabe ha lagi nya Quezon City sa Bacoor. Gikan sa Bacoor, Cavite man ni dito na pug iligan sa Mindanao mga ka-vibes. Unya human sa Iligan, ni paingon na po Starlax. Sus, dito na po ni lugar sa mga Aquino. Lugar ni anhing presidente Benigno Simeon Noynoy Aquino mga ka-vibes. O sa iyang inahan nga si kani presidente Corazon Cory Aquino. Of course, ang popular nilang iksuon ni Noynoy, niya anak ni anhing Cory, si Chris Aquino nga lakong milagro raw nga naayo sa iyang tagsaon nga talagsaon nga sakit mga ka-vibes. Unya human dito sa Tarlac yadto na pug Pasay City mga ka-vibes. Ha? Nya Kalbayog. Mo? Sama na pud ni. Ha? Nya dito ni paingon na pus Mindanao Compostela Bali. Nya gikan sa Compostela Bali ni paingon sa San Juan City. Unya dito na sa Aguinaldo Ipugaw, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Kanang di ay gipasupot si ka-vibes 0792. Somehow convincing ng ilang scripture ko ang lugar doon sa airport. Pero kanang lubok o sudden late, walang man na airport. Pero I'm sure, mitoog gihapon ana ang akong mga kailang nga DDS riders nga... mao ba? Grabiha good ani 0792. Manuyupay ang... mga DDS writers, riders, mao ba? Ilan na ng problema ka-vibes? Ako ka-vibes, no? Kanang ingon ni Ana nga mindset ba? Ato na lang na silang iampo ka-vibes, oy.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So, mao na ka-vibes ang tipik sa giskutan kagahapon sa nagpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wapa nilabot is mga pangalan nga sus Ginoo ko eh. Kaya ngo na lang lagi ko grabiha oy ato na lang ni sila ang iampo. Ha? Kay bao ko ang matagtao doon na may konsensya. Kay bao ko ha? Nga sa konsensya ni ining mga tohana nga di na lang ginato isgutan. They have seen the Filipino people. Pero paugat talang gini sila ba? Klaro, kaklaro aning. Ha? Mga ka-vibes, ha? Muna maingon ko ato na lang ni silang iampu taon oy. Ha? Wapay labot sa mga pangan nga grabiha lagi og kaingon ka binuang nagikayo. Kay bawa kas mga ngaan nga nisgutan kagahapon. Ha? Nisgutan si Pia Piatto Slim. Unsa ka ni kuha na sa di andili mga kabayos nga labihang ngit-ngita. Unya kay budan kay nga mga mga pangalan ha na ay si Ralph Jos Bacon akadakong bacon aron na sa mga namahaw ron kas kadaka nakasud-an ang bamog bacon. Unya ang umpaw ko ingon ganito si Atty. Kapunan nga di baka ni related sa kapikas ni kinini ang Senator Chase Escudero kay bao mo mga ka-vibes si Heart Evangelista ang tinuon nga pangan ang apelyido ni Anaong Pauko. Ha? Unya kay ngano nagsunod man Heart Santiago Pastilan. Kaingon lagi ka nga ang mga pangalan palang daan ka vibes ba tinunto og binuang lagi kaayo mga ka vibes.
1: Binua!
0: Shout out ko to ni ka vibes Benjamin Romano Aberilia, maing buntag ka vibes tonton kuyawa good day anang mga Superman sir, no daghan man og giadto sir from Mr. Benjamin Romano Aberilia. From Sitio Upper Barangay Tagbibi, Hindang Leyte, sir. Uy, salamat kayo sa itong mga kabibes diha sa Hindang Leyte. Kumusta man mo diha? Unya, saman, lami lang gihapon ang kananaang sayanga ni Ana, ang bahalina diha sa Hindang Kabibes.
1: Pinawa!
0: Bitaw, kabibes, Binji, welcome sa itong programa. Kanang mahimuot lang yun ko ba? Kay grabiha mong good ato eh. Ako... makaingon ng kapanglingo na lang lagi ko nga kani ha timail hani nga gitinuntuhan ra kita ha unya ang lain pang pangalan nga nito mao gahapon kani lagi apelidog senador ha nga nakapian sa Rabaron si Beth Revilla unya lain sad nga ningon sa attorney kapunan nga ha ha laing apelido senador si Clarice Contivero, sigun sa kaanin ni Senator kanana ang Risa Contiveros, mga kabibes. Unya, nitubag naman ni ini si Congressman Chel Jokno, Jose Manuel Jokno, kay ang nitumaw nga pangaan kagahapon, Jose Jokno Jr. Unya, layan pong pangaan sa senador, apelido, si Dayan Mamaple Lapid. Mitumaw sa ninga pangaan kagahapon sa gibasa ng mga dokumento ni kinini ang State Auditor Sailin May Del Campo, mga kabibes.
1: Pinawa!
0: Unya, napapoy laing lapid si John Lapid. Unya, apelidong isda, mga kabibes, si Beverly Klein Pampano. Saan man itaw ang mga pangalan na? O dyan diya, morning ingon si Atty. Kapunan nga, di ba kanin mahilig o fruit salad ang nangandam ni ini kay, kanang si Mateo Quiso, iyang giiskutan o gitumbok kahapon, gibasa ni kining State Auditor Sailin Del Campo. Niya, si Nova Santos, kadakong chichirya ng Nova. O niya, si Sala Kasim. Niya si Rene Piatos kani si Xiaomi Utso ngilgiga aning pangalan na nga nung tao niya unya diyan na si Jay Camute muna niningon si kininiang attorney kapunan nga mahilig ni Sala Dagbuhat ani kay nga no si Miggy Mango ha unya diya pa'y lain si Contes Connor Adrian unya si Hanelet Camel si starring pa man ang pangaan sa ikaduhang batala ni kanhi Presidente Duterte nga si kininiang Hanelet Abansinia mga kabalso niya si Christine Applegate Estrada og si Denise Tanya Escudero nga ningon si Atty. Kapunan igunsa ka ni Presiding Officer na Chief Escudero mga kabalso. Doon ay pangutana si Kabibes Benjamin Hildore, unsa ka i-cross sa defense run. Tanaw na to, Kabibes, kung mahuman ba ni? Kay kagahapon, ang DepEd pa man to, wa pa man may isgutan ang kabahin sa Office of the Vice President. I'm sure, lain na po ni, pero kaniba, unsaon ka ni nila pagpasabot? Nga, parehong adlaw, parehong pizza, unya nagkalain-lain dapit sa Pilipinas unya usar ka tao ang angay nga muhatag og kwarta. Unsaon man ani mo pag-explain? Muna mingon bitaw ko mga kababs ga klaro kayo. Nga giwaldas ang kwarta sa katawhang Pilipinhon mga kababs.
2: Arangkada sa buntag.
0: So atong atkang kababs kay alas 10 sa buntag. Magpadayon man ang karon ika-15th day na sa impeachment trial. So, kani ang tanaw nako kagahapon nga angay gid atong mahinumduman ba? Okay, because this is an indication nga dunagay anomalya ang paggasto sa 612.5 milyones pesos nga confidential og intelligence funds sa buhatan sa office kun sa Office of the Vice President og sa Department of Education, mga kabibes. Niingon si kabayb 0792, somehow believe ko anang witness ng state auditor kay duro diritso mo istorya og walay kahadlok mo na tinuod ng government employee. Mawalag itaon. Ako tanaw na ako, diniyos itong iyang pagtistigo kagahapon ni state auditor Shailene May Del Campo. Mga kabibes, napupos na santa sa atong unang takna din sa atong panag-uban sa Arangkada sa Buntag. Ang mapost lang ko makadiyot kay atong hatagan o gagianan ang atong Arangkada sa Arangkada Balita karong adlaw adlaw Miyerkules. Ngadto ni Kabayes Benjamin Romano Abirilla kadang mga sakop ni Butbot Marcos Balinyor nga mga kurakot gayud ni sila Serba. Okay. Butbot Marcos Balinyor kanang mabalik man ko niya kabayb sa Benjamin Abirilla, palihog ko na ko qualify na kung unsa na imong butpasabot, ha. Salamat kayo mga kabayb sa ngalan gihapon sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer kani og wa ni siya ako mo ingon nga half of me is di kita magkauban sa kahanginan, ha. Ang among gisaligan din nga nga engineer sa tanan, ha, nga ako lagi maingon ko nagsalig yung kay ko niya sa matag adlaw engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyo kabayb si Tonton Alcos ang tugup nga magingon hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahob sa tanan magagiyog magabulig ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabayb, mubalik ko inika alas 7 imedya. Kabayb, mao na ni
2: Arang.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Unsay na mi matag sa iyo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dere

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang sayran ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Miss Ana Dumdum. Miss Ana, good morning.
1: Yes, good morning, ma'am, and welcome to another update. Ang habagat na nag-apektan karon sa Luzon and natagi na mountain torrent na isa ka tropical depression no so far, but less likely nga kini mo panood or mosulod sa itong area of responsibility. Sa nabiling bahay pa sa itong National Tidal sa Tavisayas, makasinati na kita o general for weather goes a chance sa mga localized thunderstorms or mga ulan nga di na magdugay. So, hangin ng kanagatan, hinay nga ito sa kasarang hangin, ang mag-upsinabi ang kanagatan malinawan at sa sarangan sa pagbalon. Isubo kanagatan na ipagtaog alas 10, isiwot sa buntag, and mataog inig alas 5, muna sa alas 5 kuwantay maybe sa kahapon. At ang temperatura nasa 28-33, ang adlaw mo silang alas 6-4 sa hapon. Waka to latest weather update o kinisi Ana Dumdum, maayong buntag, ganun salamat.
0: Dagang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Miss Ana Dumdum. Mana mga ka-vibes, ilabi na sa itong mga estudyante kay nagsugod naman gyud no ang adlaw sa klase. Ilabi na sa ato ang mga estudyante nga whole day gyud ang ilang klase. Naatay masinati nga generally fair weather apan naapod tay chance og localized thunderstorms, mga pag-ulan nga dili man magdugay mga ka-vibes. Apan kung wala mo ipayong dira posible yung mabasa ta no. And it's very important nga sa panahon karon kinahanglan mag-amping kita mga ka-vibes. So kung ayaw mo pagsalig nga og generally fair weather, adi ra mo magdalag pa yung pagdala gyud nito mong payong para lang makasigurado nga og magulan adili kita mabasa sa ulan. Samtang naguna sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, DepEd, DPWH o DOH maoy makadawat sa pinakadakong allocation sa 2027 national budget. Formal nang giturn over sa House of Representatives kagahapong adlaw Agosto 11 ang 7.2 trilyon pesos nga National Expenditure Program kung NEP alang sa tuig 2027. Gipanguluhan ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang turnover nga gitambungan sa mga leader sa Kamara. Pinakadako ang proposed allocation alang sa basic education nga mukabat og 976 bilyon pesos. Gisundan sa Public Works nga 644 bilyon pesos o health sector nga adunay 353.8 bilyon pesos. Alang sa regional development, naglakip ang budget og 1.32 trilyon pesos. Alang sa national tax allotment kun NTA, alang sa mga local government unit kun LGUs og 115.62 bilyon pesos. Alang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung BARM. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag na kami, ma'am, labi din sa mga sukinti paminaw. At ulit sa big update karon diri sa Tondela ng Dakbayan sa Sudan sa Subo, dining adlaw ng Merkules sa 12 bulan sa Agosto 2025 mga kaigunan. So rin kita malukad sa may SRP area. So ato ang SRP na ining mga orasa karon alas 7:12 sa sayong kabuntagon mga kaigunan. Ato ang northbound o southbound ini atong SRP area. So nagpabinig ako kining hapsay o gamugaway ang dagan sa natal sa trapiko ining mga orasa. Labirig yung durus may FBC o lang mga sinausan ng gagitan durus may Mambaling area. Nagsubay niini ato ang FBC palung sa northbound o southbound niini halap tayo kamugaway gapo niini mga oras na karon. Sa pagkaroon, kung kita dadawat na paragbanda talin sa mga sakyanan na niagi sa tuwang SRT area o southbound o northbound, kung kita dadawat na mga nabiriya o sab na mga sakyanan diya mismo sa tuwang SRT. Ngayon sa may dalan S.O.S. Menya niini mga oras sa gapo northbound o southbound niini tuwang S.O.S. Menya. Nagpabilig niya kung kining moderate paandagan sa natal sa trapiko. Huwag nga man dito sa tuwang MG Quenco, General Max Lung, at tuwang Gurordo, Escario atuang Verama lalitas may Banawa area alamiligid dres may atuang Embakalso mga kalsunan at paingon na po sa may Bulacau area. Ini mga orasa na po dres may Bulacau area ang mga sinausang nagigikan sa Kalitay City northbound o so, southbound na ini nagpagmundo yung paghihapon ang dagat na atas sa trafiko ng mga orasa gihapon. So sa mga naroon kasi kita nadawad na parang pangda tali sa mga sakinan nga ni Sulgawas ni atuang pinalanggang dak payan na sa sudan sa Sulbo. Huwag ko sa tayo nadawad usap na nabiriya usap na sa nini mga kalsada nga atong ipang mention na nabiriya ng mga sakinan mga kaitunan. So what it is bad and it is my governor Quinco mga kaitunan no, lagi natin yung nadawad ni parang bangga tali sa mga tali sa aduwa kasakiran ang usa ka auto og traditional POV graduated mismo sa may Talamban area doon with ani nining ato ang station 8 sa police station. So dali ra sa gayo gyapon nakalarm ang ato ang mga traffic enforcer na nag duty diha sa may Talamban area. So ila dagi puan og skit ang maong palagbangga nining duha ka mga sakyanan. Sa pagkaroon ato ang northbound southbound ini ato ang Talamban area. Budri pagyapo ang dagat sa nata sa trafiko. Kung ninyo man dito sa tuwang S, Portura, ang mga sakyan na usang galitan sa Mandawi City, pasuod gawa dito sa tuwang Portland area o sa may Banilat area. Kaya budri pagyapo ang dagat sa nata sa trafiko. Yan yung mga orasa karun. Sa pagkakaroon, mga kaya lito sa trafiko, dinis ng bilagang nakbel sila sa Sugbo, pinunyong ubus ng galaga, base control operator sa CCTO, Richard Lopez. So, mulalit ka rin sa Panginoon. Kaming mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapaitagig limbasog din lawog sa kalisganan. Pinit ang ulan, abog kakapoy diagwantag din namo ang tanan. Kay bugtong rin namong tinguha. Kamo, among malagaran ng mapsay lamang ang dagat sa nata sa trafiko, hiniining atong pinalanggang dakbayan sa sudad sa Sugbo. Kaya salamat ang maayong buntag ka natong tanang Sugboano.
0: Daghang salamat og amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang padayon ta sa tuang balita mga ka-vibes, PBBM muhatag og prioridad sa waste to energy program. Gipahibaw ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagprioridad siya karon sa national government ang pagpatuman sa waste to energy kon WTE program aron mapahimuslan ang basura nga mahimong kuryente o magamit sa katawhan. Ang pamahayag gibuhian sa presidente ni atong Agosto 11 human sa kalit nga pagbaha sa Metro Manila diin daghang basura ang nilutaw sa kasapaan. Matod pa sa presidente, ang WTE kong waste to energy program makatabang sa pagpakunhod sa basura nga malapit sa landfill ug makahatag og dugang nga supply sa enerhiya. Sa pagkakaroon, wala pa'y WTE facility nga nag-operate sa Pilipinas. Dinhi sa Sugbo, ni atong tuig 2022, misulod sa Joint Venture and New Sky Philippines o Cebu City, alang sa pagtukod o WTE facility nga nagkantidad o 4.8 bilyones pesos. Apan, ni atras ang proponent, human wala gihingusga ni Mayor Nestor Archival ang proyekto nga nasugdan pa sa panahon ni former Mayor Michael Rama o former Mayor Raymond Garcia. Gilauman nga pinaagi sa bagong inisyatiba sa national government, mas mapadali ang pagpatuman sa teknolohiya nga makahatag og solusyon sa problema sa basura o kakulang sa enerhiya sa tibuok nasud.

0: you.
1: Thanks, Stew.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up.
3: Regular use helps. Results may vary.
4: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Good vibes overload. Matagbuntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
9: Ka vibes.
8: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
10: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
11: Arong siguradong good ang morning.
10: Morning, morning. Buntag na vibes.
11: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi.

0: sa Mimi's birthing home sa Pagutlan, Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Kining mga tinugyanan, mga kabayb sa Mimi's birthing home, usa sa mga suki nato dinhi sa atong tulumanon sa Arangkada sa Buntag. Unya karong adlaw nagsaulog sa iyang adlang natawhan si Ate Press, Sheila May Valiente Pakibot. Thank you for being a blessing to the Dato Lapu-Lapu Lady Dato Lapu-Lapu Lady Eagles Club, DLLSC, Ate Press, Mimi Valiente Pakibot.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabayb, sa alas 7:40 na arin na ta padayon sa pag-iskot sa naitabo kagahapon sa 14th day sa impeachment trial. Kibaw mo mga kabayb, lakip sad sa kahibudngan kayo kagahapon nga justification sa kininiabang giyon sa paggasto ang CIF kon kining Confidential and Intelligence Fund sa Office of the Vice President, mga kabibes. Lakip sa gigastuhan niini ang mga pagpahigayon o Christmas party, lakip na gani tree planting activities, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unang pangutana, unsa may kalabutan sa intelligence information sa Christmas party o tree planting, mga kabibes? Sumala pa nga gigamit ni Vice President Sara Duterte ang iyang confidential o intelligence funds, mga kabibes, sa pagpahigayon o Christmas party, tree planting activities o uban pa nga mga kalihukan nga questionable. Gani apil na ang pagpamalit og mga lamisa, mga bangko og mga desktop computers, mga kabayb.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kini suma pa sa testimonya kagahapon ni State Auditor Silene May Del Campo, nga matud pa niya ang Vice Presidente nihimo sa illegal o irregular nga paggasto sa confidential funds. Kaya lagi gigamit kini o Christmas party, tree planting o uban pa nga mga kalihukan nga dili tukma sa katuyuan sa confidential o intelligence funds, mga kabayb.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa maunia nga pagtestimonya si COA State Auditor Silene Del Campo, nagkanayon kini nga nisupak ang gibuhat sa Vice Presidente sa Joint Circular number 2015-01, kundiin ang ayan nga ang mga kalihukan

0: tawag o information gathering o surveillance activities. Lagi gumikan kay, as the name would reveal, confidential o intelligence ang katuyuan, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Sumapa ni Del Campo, ha? Ang ayan nga ang confidential activity, direkta nga konektado sa mga autorisado nga ahensya. Uy, sa ato pa ang DepEd o ang Office of the Vice President daw questionably gyud nga dunay confidential o intelligence funds, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Nga niya pa kinahanglan nga duna gyud kini igong mga resibo, ha? Original receipts og mga sales invoice, mga kabibes, ha? Unya gawas niya na kinahanglan patabanan ni og dokumento sa Office of the Vice President og ingon man, ha? Sa DepEd sa diyang siya pa ang kalihim sa Departamento sa Edukasyon, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Tungod sa maong mga panghitabo nga questionable kayo, nagkanayon si Del Campo nga nag-issue siya og notice of disallowance, ha? Niadtong Agosto 8, 2024 nga naglampigit nining maong kantidad 69.7 milyones pesos alang sa reward payments og laing 3.5 milyones pesos nga gipamalit og lamisa, ingon man mga lingkuranan og desktop computers, mga kabayes, nga makaingon ta wagi kalabutan sa confidential og intelligence gatherings, mga kabayes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Taas-taas ning litania kagahapon bitaw ni kanang State Auditor Sailin Del Campo, mga kabibes. Ga, diyan na ni, katong akong gisgutan ganiha niya para mahibawaan ninyo ba kung pila gyud ang kanabang nagasto sa kining mga pangalan nga questionable o katawanan kayo. Nga to sa nangan o ang apelido niya, kadakong pampano, kadakong isda ni ini, si Beverly Claire Campano, kay ba magpilay na dawat na confidential fund, mga kabibes? May kabat ni og 130 milyones pesos. Oh, rather, I'm sorry. 130 mil, ha? 130,000. Unya ngadto ni, ha? Matthew Queso, kadakong kadakong cheese aron, mga kabayo. Si Matthew Queso, ha? May abot og 250 mil pesos ang nadawat nga intelligence fund, mga kabibes. Kang Nova Santos laing 50,000, kang Sala Kasim 180,000, kang Renan Piatos igon sa kaning Mary Grace Piatos 110,000 og ni Xiaomi Otso 100,000 pesos, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Diya pa ilain si Jay Kamute o kadakong kada kong lagot mo na ron, root crops, ha? Si Jay Kamuti na kadawat og 200 mil pesos, mga kabibes. Si Miggy Mango, matod pa ni Prosecution Council, ha? Prosecution Council, mga kabibes, nga si Attorney Lorna Kapunan nga nimaho tong fruit salad ang mga pangan nga gigamit, mga kabibes, ha? Okay, ngano niya ang atong Kuangel, ang atong tiyangan ana, ang kinini ang dili ang anang tiyangan ana, tiyangan ani. Okay, okay, ato panggi klaro. So unsa man, ha? Kana ang atong mga kuan, mga sina, mga text messages, mga kabibes. So okay, salamat kayo, Engineer Virgil. So atong gitan-aw, mga kabibes, ang mga kana bang mga reaksyon sa atong mga kabibes, ha? Kanang money makaingon ta, mga kabibes, nga ambot lang oi.

0: kita ra may gitinuntuhan aning ha, Office of the Vice President og ingon man sa DepEd. Ha? Si Miggy Mango, 50,000. Si Cocoy Binlamin, lain 50,000. Si Consti Connor Adrian, 50,000. Kini si Hanilet Camille C, 50,000. Si Christine Applegate Strada, 50,000. Unya si Dennis Tanya Escudero, ang botog iunsa kaha ni kining presiding officer Chase Escudero, lain nga kantidad 120,000 pesos mga kabibes. Ha? Unya, ha? Kananaabang nito mausad, matod pa ni Del Campo, siya ni Ingon, si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. Tubag ni Del Campo sa dihang gipangutana siya, ha? Direct examination ni kining attorney Lorna Capunan. Ha? Nagkanayon si Del Campo nga ang mga aktibidad sama sa Christmas party, sama ni atong tree planting activities mga kabibes, dili gyud haom sa katuyuan sa kananaang naaprubahan nga 612.5 milyones pesos nga confidential og intelligence funds alang sa buhatan sa Vice Presidente og sa DepEd mga kabibes. Ha? Hinungdan nga siya maugyod ang ni-drop sa notice of disallowance nga karon og pabayran gyud ni Vice President Sara Duterte kuwang ra nang iyang gideklarar sa SALN mga kabibes nga 98 milyones ka pesos niya nga matudpa nga kabtangan og kwarta sa bangko kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Wala makaingon lagi ta nga ambot lang gyud kaha niining ha. Naunsa naman tao ning klaro bitaw kaayo nimo nga giwari-wari ra ang kwarta ba. Gisayon-sayon lang tao nila gwaldas. Matud pa ni ka vibes Benjamin Hildore mao siguro tong computer nga gibat nga gibato ni Sara nga to ni Attorney Pua. lagmit ka vibes Benji ha. Unya nga to ni Kabibes Bonzoe. Good morning Kabibes Tonton. Likewise Kabibes Bonzoe. Kaingon ko, my God, grabe halagi o kamubangan na minaw ron ba? O tarong diyo lagi mong pinsada? Ha? Tinunto, binuang din yun. Bitaw nga Kabibes, klaro-klarong istorya. Ganiha sa akong first portion, ha? Sa atong first portion. Nag-iskota ni atong mga imposible kayo. Nga nangumidya lagi si Attorney Lorna Capunan. Lain ra ba ni sa Attorney Lorna Capunan mga umidya kay di bitaw mo katawa ha? Kasugat ang mga tao nga mga umidya nga di makatawa. One of them is Attorney Lorna Capunan. Ningon siya nga marag si Superman kay ang justification ni Attorney Capunan because Superman can fly anywhere he likes. At tinood spoko na nimo nga gikan kagdanaw ni Antonio Pucas Luzon. Unya, wa pa ka makontento sa Luzon. Niadto na po kas Mindanao. Usa ka adlaw. Unya, may lag kaduhara mo travel kadaghan. Mo na imposible gyud kaayo bitaw ang gipang buhat sa Office of the Vice President mga kabibes og sa DepEd sa dihang ang kalihim paniini si Vice President Sara Duterte. Ha? Og sa kanabang nila pa sa uban, giloko na kabag, binuang nga na kanya, muto ka lang gihapon. Ha? Ang ilan na po na barong kananaabang rason nga, uy, ang uban di ay ang officials gobyerno, di na lang ta mangilabot. Pastilan mga kabahib. Ha? Ilan na sang ibanda nga to ni PBBA mga kabahib sa uban pang officials si gobyerno. Ang tawag niya na whataboutism. Ha? Kanabang nganong inyo maging tapinan? Ang isyu mao pananglit sa habig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Doon na ba'y impeachment complaint ang presidente? Di ba wa? Unya kay ang isyu karon impeachment trial man. Gani gitan-aw ni nga mulungtad ni hangtod sa katapusang buwan ng tuiga. Inoon, there's a light at the end of the tunnel nila pa kay gisugyot kagahapon ni Senator Juan Miguel Subiri, Mig Subiri, nga kananaang buhaton after regular session na lang sa Senado, mga kabibes. Kaya nga no, ang may tabo manggod, labi na rong adawa, alas 10, kutob alas 3, inika alas 3, regular session manggod sa Senado. So, mapakgang baba, putol ang, og doon na manggali momentum. Ang sugyot kagahapon ni Senator Subiri, mga kabibes, nga buhaton kini after the regular session nila. So in other words, mga kabibes, after kanana ang pagpahigayon sa regular session, so this will happen arinas gabi. Kay matod pa ni Senator Subiri, and I think ang akong agpas ni ini basig mauyuna ni sa mga senador, because ang ilang regular session labing dugay duha ka oras. So in other words, 3 to 5 mahuman na sila. Sayo mamauli ang mga senador. Inikala 5 bakante na, although ang official nga trabaho sa gobyerno maong gina. Ang naandan is 8 to 5, 8 to 4 pa ganing uman. So matud pang Senator Subiri, mga kabayos, why not ato ni ipahigayon after the session? Sa ato pa ay butang ta alas 5, 1 to sawa na gani ang gingon. So in other words, pwede hangtod alas 10 o after sila mahuman, or doon na gati gitinguha nga balino ng schedule sa regular session alas 10, mga kabibes. In other words, doon na pa'y igong panahon nga makapangandam alang sa kining Senate impeachment trial ang mga senador. So, hinaot nga they would come up with a kanabang para nako solusyon bitaw nga makapa-expedite nining Senate impeachment trial karon. Kay mabitin gyud, kay kagahapon lang karon mubalik na sa to si State Auditor Shailene Del Campo, mga kabibes, kay wa man mahuman tanan. So ang atong paghinaot ni kabibes nga ang atong mga kaigsuunan malamdaga ni ining isyu, ha, kay klaro na magigkaay ning tinuntoy. Laliman gud ka appeal pa tong mga pagpahigayon lagi og meeting sa mga tricycle drivers sa may labot in town, sa meeting sa mga sakop sa TUDA, usa ka tricycle drivers association dito sa kining Metro Manila, mga kabibes. Sa may labot sa intelligence gathering niya na, ibutang tagi gi kanana ang gitabang tuotong gihato dito para to sa mga kaigsuonan natong tricycle drivers. But inani, mga kabibes, sikon sa balaod, akong tanaw niya na labing menos technical malversation. Kay ang katuyuan, mga kabibes, is for confidential and intelligence funds. Nganong astaman ang meeting sa mga tricycle drivers? Astaman ang pagpahigayon o Christmas party? Sa may labot itaon sa Christmas party sa intelligence gathering activities, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So makaingon lagi ta nga, pastilan pa ita lagi. Gitinuntuhan na ta ba? Gibinuangan lang ta. O niya, you know, dili pa niya para lagi na ko. Prelude pa lang ni sa umaabot nga mga artikulo pa sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang labing explosive ini nga akong ipaabot yun, ang pagpahigayon na sa artikulo kabahin sa unexplained wealth. Kaya anha na nimo yun, mabulgar na ginig pilag kwarta o katigayunan ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manassas Carpio. So anyway, kato kanana ang taliabot pa man to, kinilang yung kagahapon. Nga by the way, raba mga kabibes, no show gihapon si Senator Lorin Legarda. Dunay usa ka kanana ang maayong columnist ito sa Manila. Matod pa ang simbako lang taon. Pero ang gihambin ko noon nga balatian ni Senator Lorin Legarda kay nangayog extension sa iyang medical leave mo nang wag gihapon sa dito Senado. Kay baumugun sa mga kabaib, supina pubia. Sa ato pa na pubia, supina mga kabaib, kay supinahan man sila sa kanang ombudsman kay preliminary investigation man ang kasong plunder nga giatubang karon ni Senator Lorin Legarda og sa iyang anak nga si Batangas Congressman Leandro Leveste nga naputo sa kontrobersiya ng bataa. Ha? So inani ba nga unya si Lorin Legarda? Daan man to nga dirigod nga nakaposta ni Vice President Sara Duterte. Inana nga klase ba ang mga tao nga nisuportar nila mga kabibes? Ako magkapangingon lagi ko sus. Grabe ha. Birds of the same feather are birds, good eye. Kamu nalay hubad ni anak mga kabibes. Mga kabibes, mag alas 8 naman, mo post lang ko baka diyot, unya human ini, ato pang ipadayon ang pagtuki, kalabot gihapon sa 14th day sa trial ni, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, o kining kaso, nga grave threats, gagipasaka batok kaniya dito sa usa ka korte sa Quezon City mga kabibes nga gi-file kagahapon finally sa Department of Justice. So tanaw na to og masango ba ni ini si Vice President Sara Duterte ining maong kaso nga 3 counts of grave threats batok ti Vice President Sara Duterte mga kabibes. Mga kabibes, mo-post lang ko makadiot lang gyud human sa mga mahinungdanon kayo mobalik ta sa atong arangkada sa buntag palihog standby.
1: Arangkada!